0: Yan ko ha, may nabatian ko gid kag nagkaklatabo ni diri sa Bukulod. Iban nga mga barangay nga masili nga dala ka mo 200, dala ka mo 150 kay pagkabato nyo sa inyo nga 5,000, 3,000 nga pila man may amo nang sukli. Oh, puknit. Puknit mga kabiyanan, may mapuknit pagid diyang lain niya. Ha? Barangay level na may mapuknit pagid. Ha? Boat lang gid ah. Boat lang gid. Oh. Ha? Daw katalaka na blam nung doon bala sa mga kurakotay haw. Dasun kung ikaw mareklamo, mabalaan ka nila nga nagreklamo ka, ikaw magapon na perdi kay iti, siyempre, oh, ilang mga backer, ilang mga ano. Ti ano mamay mo sa ordinaryong mamamayang Pilipino? Ti wala eh. Amo na nga mga Pilipino, mahipos lang yung may nabaluan sila. Mahipos na lang ko kay base ako pa nakaroon ng balikan, kalulo. Uy, pa kami nakaroon. Oh. Una di si Pilipinas. Ha. Doon naubos akon nga ano. So isa sa mga storyan naton, itong storyan sining gamang abyanan, ining congressional franchise bala. Ha? May ginpasaka si may ginfile si Representative David JJ Suarez. No? Ining House Bill number 4786. Ako yung nagligad pa ni eh. No? Pero kung siya kadamo sa nga niya na ginuna kadamo sa ato nga ginimo wala to ni na talakay kay amo ni ang nagligad di blagin patawag dala si Mark Zuckerberg. gin block nila ang Reddit kag ang Discord website sa Pilipinas kag pipila pa ka mga websites mga biyanan gin block na rin sa pungsod Pilipinas kay naghatag sila sing palugit nga pila to ka oras to 24 hours nga makontak sila kag masturya. No. Nga dapat may ara kasunduan ng Pilipinas kag ining mga social media platforms. Yes, I know nga may ara kita pros nga makuha sina. There are pros but there are also cons mga kabiyanan. Ha? So ining House Bill number 4786 nga ginpropose ni Representative David JJ Suarez. This is the Social Media Platform Franchise Act. So ano ba't silingon sa franchise? Like, for example, parang bala sa ABS-CBN ha, na may congressional franchise dapat isecure agud nga maka-air ka mo sa kahanginan. Maka-air sa kahanginan. Araw makapalayong ka mo sa kahanginan. So, what happened with the ABS-CBN was ha, wala sila nakarenew sa ilang congressional franchise. Wala sila nakasecure. So, kakas sila sa TV. No? Ang ara na lang sa ila, tiara na lang sa, gahimo na lang sila content. Ha? Content creation na lang sila subong, mga kabiyanan. So, dapat ang Channel 2, ABS-CBN na, di ba, Partridge Jol? No? Galing kayo, may iba pa man nga mga, ano, ang ABS-CBN eh. So, dula sila. Wala na gid sila man actually nag-renew na eh. After ito, sinita kay si Duterte, isubong niya kay Marcos na. Oh, wala sila nag-renew na actually eh. No, sa ilang congressional franchise, they continued with the digital platform na. Okay? Digital platform, sa social media platform, content creation. Kaya kinahanglan mo sang congressional franchise. No. So, amo ni mga biyanan ang gin-file nga bill ni Representative JJ Suarez. No? Kag pending ini before the House Committee on Economic Affairs since September 25, mga 5 days ago. But then, September 25, 2025, last year, medyo lawig na ni mga biyanan gin-file. But then, may ara ni Renewed Attention Subong, si sininga September 2026, following the recent happenings, mga biyanan, siyang mga school shooting incidents, mga concerns over harmful online content, actually pending ni last year inigin file, mga biyanan. Okay? So, medyo nag-surface sa mga si Subong, ha? Tungkol siyang amunin ng kalatabo. Now, the interesting part of this, kay ining a bill, ining a hagna, is not simply about regulating Facebook or TikTok. Ha? Kundi ini naghatag sa aton kongreso sang dako-dako nga leverage, ha? Over the companies nga nag-ooperate sing mga platforms nga ini nga kung diin kita nga mga Pilipino nag-communicate, diin kita nagakuha sa ton balita, diin kita nag-organize, diin kita nag-advertise. Kag dito kita man nag-criticize ang government. Ha? So, naghatag ini siyang lever, kumbaga naghatag ini siyang uyat sa aton kongreso, siyang ini nga kumpanya. So, kung may congressional franchise, adudo kung ano matabo. Ha? Hindi ka mo ka-renew sa inyong congressional franchise kung hindi nyo nikakson ini mga content ka ini. O, example lang muna blahaw. The same with what happened to Brazil, mga kabiyanan. Ha? Ang issue sa Brazil, mga kabiyanan. Ha? Brazil kag X. Ha? Amunin na tabo mga biyanan sa Brazil eh. Dodo amo amo ni. Ha? Kay ang Supreme Court medyo galak ko. Galak ko tumutok. Ang Supreme Court sa Brazil at I think 2024 ni. Ha? Kag si Elon Musk may ara sila dispute centered on the intense battle over the digital sovereignty, over free speech, kag regulation sang election disinformation. O, kaya ang Brazil tinatunga man sa duha eh. May duha ka party ang ginaagawan sang Brazil eh. Ah, si nalipat ko sa pangalan. Si Luca something kag si nalipat ko sa ilang mga names sa mga. Pero amo na natabo actually, ha? Natunga sa duha. So anong natabo next? Ha? So that friction in 2024, it culminated in a historic month-long nationwide ban sang social media platform nga X or formerly known as Twitter in the late 2024. Ha? But then ultimately si Elon Musk nag back down kag nag-comply sang ultimately sang demand sang courts nila. So amo na natabo eh. So here sa Philippines, sa Pilipinas, daw amo ni ang gusto nila himuon nga dapat na may congressional franchise. So ano ni exactly ang HB 4786? No? Ining a bill, it would amend the Public Service Act and create a new category of regulated public services of significant public consequence. Ha? Kag ining mga platforms, kung ano man ang mga platforms, may user threshold silang ibutang nga kung malapaw ka modera, ha? Determined sang implementing rules. Ha? Example, kung ang inyong mga user naglambot na 1 million or 5 million or pila na. Ha? So, kinanglan nyo na mag-secure sang congressional franchise to operate in the Philippines. Kung hindi ka mo ka-secure, ha? Dapat wala ka mo din sa Pilipinas. Ban ka mo din sa Pilipinas. Nagligad, gin-ban nila ang Reddit. Gin-ban nila ang Discord, mga kabiyana, no? Sinilang nga September. Pero ang naban nila mga minan ng website lang. Hindi nila actually maban ang applications. Ha? So, ambot lang kung nagagamit ka mo sa Discord, kag Reddit, nagligan mga minan, ginban ang website. Pero ang applications, nagpadayon. Gapon, lain ang applications, eh. Lain ang website eh. Okay? So, nadula ang anong website. No? Kung ara ka sa mga browser, mas search ka discord.com, reddit.com. No? Hindi mo siya ma-access, kinaka-block. Pero kunara ka sa imong application, mabuksan mo lang yapon. So, kung malapaw na sa certain threshold, amo ni ang unod sa sining house bill mga binano. Again, last year inigin file to make it clear. Nagkuha ni siyang renewed attention last few days ago. Kag ininga bill, it would require covered platforms, number one, to establish a Philippine legal entity or branch, to designate a local representative, okay man eh, maintain a grievance redress system for Filipino users, okay man eh, comply with requirements involving content moderation, national security, data protection, and complaints. Okay, gini. Ha? Submit to regulatory oversight by DICT and NTC. Okay, gini. Okay? And importantly, mamenan, ininghag na, ha? That they say that it will classify social media as a regulated public service. Ha? Nga kung i-classify nila, hindi siya automatically mahimo siyang public utility or mag-trigger sa constitutional foreign equity restrictions. Ha? So kung makapasar ini kag matagaan ini siyang atensyon, ini nga mga platforms tagaan siyang 12 months to comply with the franchise requirement. So, ang pumangkot is the concern legitimate, mga kabiyanan. Ha? Legitimate balayhan ang concern nga ini ang gin-file ni Representative JJ Suarez last year. Ha? Kung lang tawo na to, ang mga concern nga na lista to kagina sa ginambal ko, okay. Oh, okay ang concern. Okay, legitimate ang concern. But the proposed solution, mga kabiyanan, nga ini nga congressional franchise nga dapat ma-secure, it deserves a very serious scrutiny, mga kabiyanan. Nga man, may duwa ka ng lain-lain ng mga pamangkot being mixed together. Number one, question number one, kung ito nang i-analyze ng mga bagay, should huge social media companies be more accountable to Philippine laws? Now, may ara, mabasko ang argumento for yes. No? Na dapat maging accountable sila sa layi sa Pilipinas. No? Question number two, should Congress therefore have the power to grant or deny their authority to operate through a franchise? Now, ini ang pamangkot is it's a much complicated question, mga kabiyanan. So dapat bala dapat aton nga kongreso may gahom nga mag-grant or mag-deny sa ilang pag-operator sa Pilipinas. Well, let's look at the pros and cons, mga kabiyanan. Let's look at the pros and cons. Ano ang pros and cons nga makita naton? Now, antes na mag-storya sa pros and cons ngayon mati kita na sa pipila ka mga panumdum. Di ba lang katim hilingin, kibabalik pa ang oras na Pilipinas.
1: Sa Barrio San Vicente, may taknong may bahay. Ang sabi nung isa,
2: marunong akong manahi pero wala akong makina.
1: Ang sabi ng ikalawa,
3: ako naman, may makina pero walang hilig manahi. Ang gusto ko, magbenta.
1: At ang ikatlo naman,
4: ang istorbo naman ng mga sako-sakong retasong ito, wala namang silbi.
1: Hanggang isang araw, naisipan nila, bakit hindi tayo magtulungan?
5: Ako ang naging supplier ng retaso
6: at tinahi ko naman ito ng mga magagandang trapo.
7: At binenta ko naman sa mga jeepney drivers.
8: Ngayon, medyo rich na rin kami.
9: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tub-tub ang tanan, makabati.
10: Ano ini?
11: Ini ano?
12: Ano ini?
13: Ini ano?
12: Ano ini?
13: Ini ano?
14: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sang sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.

0: Amo ini nga atong tinaga sa sining adlaw sa Hiligaynon, asoy, sa Ingles nga mga tinaga, make clear statement o kon explain that well. Liwat ang aton subong nga tinaga sa Hiligaynon, asoy, sa Ingles nga mga tinaga, make clear statement o kon explain that well. Dugang impormasyon asoy buot silingon, athag o kon klaro nga pagpaathag o kon klaro nga pagpahayag. Halimbawa, sa aton pag-communicate sa tawo, kinahanglan mangin asoy kita ilabi na sa aton pagpahayag agud malikawan ang miscommunication. Buot silingon, sa aton pag-communicate sa tao, kinahanglan mangin klaro kita o kon athag kita ilabi na gid sa aton pagpahayag agud malikawan ang miscommunication. Eksaktong impormasyon mahatag kag mabaton kun nagakaigo nga tinaga aton gamiton.
1: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: bagong publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, mga Pinas. 8:20. Kaga, natawutan yung pros and cons sa sininong. Renewed attention sa sininga bill, mga Pinas. Although nagkatingga ini nga bill, mo sininong nagkatingga, wala na sa paka na pending. Okay? So, the pros and cons, mga Pinas. Number one, it gives government someone to hold accountable. Yes, kay especially subong, mga Pinas, no? For the past June, July, August, September, for the past 4 months, mga kabiyanan, grabe ang tiruhanay. Tatlo ka insidente, mga kabiyanan. And all of these incidents may kaangtanan sa social media platforms, mga kabiyanan. Dira sila ga-storya, dira sila ga-communicate, dira sila ga-plano, dira sa tanan, no? So, I think this is probably the strongest argument para sa sininga hagda, mga binan. Huh? Because a global platform can have millions of Filipino users. Huh? Dason, ang iyang corporate structure, kag decision making, no, nagkakalatabo sa guwa sa Pilipinas. In fact, sa Singapore pa na sila ga-communicate, ga-contact eh. Okay? Now, ang HB 4786, specifically, nag-require nga may ara Philippine legal entity or branch kag official local representative nga ara di sa aton nga siya pwede naton dokdokon kung may matabo. So it makes a practical difference, mga men. Ikaduha, social media really does have enormous public influence. Okay? So one of the pros, mga menan. So ang explanatory note sang aton yang sa ini yang hagna, mga binan, it cites 90.8 million social media users. Okay? Identities, 90.8 million social media user identities sang January 2025. This is equivalent to 78% sang populasyon sa mga Pilipino. Okay? And according to this bill, siyempre may research na sila nang ginaywo, no? Nga ang average Filipino, ang isa ka Pinoy, mga binan, nag-spend sang average of 3 hours and 32 minutes per day on social media. No? O, ikaw, mahalantawa kung sa imo nga cellphone lantawon mo kung pila na ka-oras imo nga Facebook or imo yung ano na nga mga ginamit mo. Average of 3 hours and 32 minutes per day, mga kabiyanan. Especially, ara alam kita sa Facebook. Sige lang tayo na scroll. And whether one agrees with the franchise mechanism or not, budlay mag-argue nga ang Facebook, ang TikTok, ang iban nga mga similar platforms, nga insignificant entertainment apps lang ni. Kaya, grabe, no? May influence, dako-dako ng influence ang Facebook, ang tanan ng mga sa social media platforms. Ang ato news consumption, advertising, ang commerce, arada, political communication sa Facebook, damo ang mga political expert, education, Facebook sa messenger, public opinion, children's behavior, dira naman. Emergency information, kung wala klase, kung may ulan, kung may baha, din gina-announce kaysa Facebook. Libla. Ang community organizing. Libla. So it gives the government a legitimate reason to establish accountability mechanisms sa pungsod Pilipinas. And it could also address child safety and harmful content. Especially sa nagligad ng mga school shooting controversy blahaw. So isa ini mga amoning pipila ka mga rason, pros, mga kabiyanan, kung may ara kita requirement sa Pilipinas nga social media franchise or congressional franchise, mga kabiyanan. Now how about the cons? Ang mga cons, mga kabiyanan, this is where the conversation becomes much more uncomfortable. Nga aman, number one, a congressional franchise is fundamentally political. Always remember, this is the elephant in the room. Congressional franchise is fundamentally political. Ha? Kaya ang franchise, mga mga, hindi lang ni kay technical permit, oh, gina-issue sa isa ka engineer or something. Ha? But silingon, ang kongreso ang nag-decide. Ang kongreso ang nag-decider. Ha? Kag ang unod sa kongreso, puros mga politiko. Ha? And this creates a potential problem, mga kabinan. Ha? Now, imagine, kung may ara content sa Facebook na nagkakritisize ang isa ka gamhanan ng mga political family. Ha? Ang TikTok, may isa ka content sa TikTok or may pipila ka mga content sa TikTok na nagpublish ang investigative reports about government corruption or something. Ha? So eventually, or ano pa ang mga example, eventually, it comes to the question, ha? Ang Kongreso balayhan, i-grant ang ilang franchise, nga dira sa Facebook sila ginabira, dira sa TikTok sila ginabira. Oh. Dasun ara na pirma ilang mga pangalan. Oh. So, will they grant the franchise? Agod nga birahon lang sila liwat yakon. Kay it can become an avenue nga masiling ang mga masiling ni later on. It's fundamentally political act. Yeah, mabiyanan ha. Basi mabutang tiyon kung may ara na ni amuning nga layi. Nga masiling ati, antes na mo on, i-renew inyo nga franchise, kakso nyo na yung mga baho na mo sa Facebook ah. Kakso nyo na yung mga baho na mo sa TikTok ah. Oh. So, ha? The existence of that power can create a political pressure. Ha? Kag this is the central free expression concern nga nagapalibot sang House Bill 4786. Ha? So, dako-dako, the elephant in the room. Dako-dako nga ha? Issue ini mga binan kun madayon ini. And here's the hard truth about Philippine politics. Okay? We have to separate the law as written from how political power can be used. Ha? Kay kun may ara kita, diba sa Pilipinas, ha? A perfectly reasonable law pwede gina nga mahimo nga dangerous, ha? Kun may ara enormous discretionary power nga ginbutang dira sa kamot sa mga political institutions. Okay? Like for example, na inabalang pagpasaka-saka sang kaso, di ba? Oh, tugod kay gamhanan sila, pinagusto lang sila pasaka sang kaso. Pinagusto lang sila something like that. And it's perfectly reasonable. Pero tungod kay may gahom sila, okay, delikado. And for the Philippines, mabinan, we already experienced highly controversial franchise battles involving mass media. For example, ang ABS-CBN. Oh, ang ilang nga franchise gin reject sang 2020 after extensive hearings. Oh. So, that episode, mga binan, nag-demonstrate nga ang congressional franchise can become a major political and institutional background. Okay? Now, ang isa pa gid ka issue ang aton yang corruption sa Pilipinas. Ha? Oh. Wala kita ya kabalo paano nila gamiton. But then the corruption, ha? Pwede gid, di ba? Oh, agud nga mapasar ang ilang sa ang ma-secure sila sang congressional franchise, mahatag sila kwarta sa amoni nga mga congressman nga mga hindi ng mga congressman gusto, tagaan kwarta, o, I don't know, na? So, kapudlay mo meron. There's a big problem. And, although nakapending ni siya, I don't know kung ilan ni siya pakonsubong, but then, sa Quiapo, no, nakapending siya, kinanglan pala talakayo nila. Kag, kung matabo gid man eh, I don't know kung anong matabo later on sa pungsod Pilipinas. But then, always lang tagyapon mga muyo sa kabubuton sang Dios kag kung ano ang pinakamaayo para sa aton eh. pinakamayo sa pungsod sa Pilipinas. And may mabinan sa Lanta Adriana sa aton nga sugilanon, istoryana sa Siningadlaw. Kagantis naman na milit, mga moyo tanay. May naman nga langit noon, Diyos naman nabalaan talayan kagisitag sa naman mga buhi. Salamat Ginoo sa Siningadlaw, sa Siningaga. Salamat Ginoo kay ginbuligan mo gig kami, gintagaan mo kami sa bago naman nga oportunidad kag pribilehiyo nga maghimo Ginoo sa mga responsibilidad namon. Ginoo, tuyo-tuyo pong nahi kami sa Siningadlaw, and Lord, we always pray for our government, especially Ginoo among Congress, sa pagtalakay nila Ginoo sa mga layi, sa mga bill na dapat Ginoo maghatag benepisyo sa pungsod Pilipinas kag sa mga Pilipino. Lord, we pray for our country. Ibuligan mo kami, Ginoo. Tanang Ginoo, ginambon na pasalamatan in Jesus' name. Amen. Mga biyanaan, halindri sa atong studio. Kaupod natin si partner Julie Panes sa atong controls. And also, we have partner Joe Redulia sa atong comment section kag sa atong Facebook live stream. Kag sa atong mga pag-reply sa atong mga greetings, mga biyanaan. Once again, inyo abyan sa kanginan, Jig Sinilya, nga nagisiling, life is short and simple, don't make it complicated. Inyong oras sa Pilipinas, dito sa 12:33, Radio DYBS, agad sa muli. See you tomorrow, God bless, and bye-bye. Bye-bye.

0: Radyo TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, ang gabay ng sambayanan.
1: Pinagpalang araw ng Miyerkules, mga kaagapay, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan, saan man po kayong panig ng mundo at bansa naroon. Ito po si Pastor Joe Biaso, ang kasama niyo sa lupon ng isang oras dito po sa Servisyong OFW. At syempre, yan ang Mag-Abroad ID Bureau. Yan ang ating Wednesday edition. Itong araw ng Wednesday ay tumatalakay. Kung minsan may mga interviews tayo sa mga kababayang namamayagpag sa iba't ibang bansa. At ngayon naman ay ang pagtalakay sa mga napakahalagang mga talakayin bago mag-abroad. Kasi nga ang Mag-Abroad ID Bureau. Happy Wednesday kaagapay ha. Good morning sa inyong lahat. Good evening. At sa mga nakikinig sa Middle East countries, Amerika, Europa at ibang ipapang bahagi ng Asia. Well, ngayon po ay September 30, 2026. Kaya nagmamagandang araw po tayo sa inyong lahat. Saan man kayong panig ng mundo, anumang gamit ninyong platform at anuman radyo man yan sa GCTV o di naman kaya sa inyong sa FB Live at sa YouTube at sa yung regular na radyo. Yan ho, pinakamarami tiyak na nakikinig. Hindi nyo makami nakikita pero alam ko kayo kasama namin. Tayo po ay maglilingkod sa ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na pamilya. Kaya samahan nyo kami sa loob po na isang oras dito po sa makabuluhang payo para sa ating mga overseas Filipino workers. Ito po si Pastor Joe Biasong. Halina at samahan ako. Maglilingkod sa ating mga Pinoy sa Ibayong Dagat, sampu ng kanilang pamilya. Dito lamang po yan sa Servisyong OFW FEBC Radio TV. Kami nga po ay proud member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mag-Abroad ID Bureau. Ayan. Ang Mag-Abroad ID Bureau ay bahagi po ng ating pag-i-educate, empower sa ating mga overseas Filipino workers dahil tulad nga ang Mag-Abroad ID Bureau.

Okay. Dito po sa Magabird na Bibiro na ibabahagi po natin ano ang iba't ibang factor para sa pagpapasya. Kung dapat nga bang magtrabaho sa ibang bansa, eh dapat nga ba para sa pagtataguyod sa pamilya? Eh gusto nating may pakita dito ang realidad ang nang mag-abroad ay hindi talagang biro. Kumusta naman po kayo mga kababayan nating overseas Filipino workers? Ang aming panalangin ay kayo nasa mabuting kalagayan, patuloy na ingatan ang inyong kalusugan, maging ang inyong kalusugang kaisipan o mental health, maging ang inyong emotional at financial at spiritual health. Yan ang pinaka-importante, ang spiritual health po ninyo. At bago tayo magpatuloy, babasa muna tayo mula sa mabuting balita sa ating gabay para sa ating mga sa atin ng salita ng Diyos. Narito po sa 37:5 ng salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa Tagalog. Ano ho? 37:5. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Umasa ka sa Kanya at Kanyang isasagawa. Dito makakakita po tayo ng mga, hindi naman masusi eh, kundi tahasang prinsipyo o latag na pangako ng Diyos. Pangakong pwedeng pagkatiwalaan kapag kayo ay aalis ng bansa o magpapasya sa inyong buhay. Dalawa ang pinapakita dito. Kapag tayo magpapasya sa anumang bagay, trabaho, negosyo, pamilya, at ano paman. Ang sabi naman ng nakasulatan, ipagkatiwala mo kay Yahweh o ang iyong lakad sa Panginoon. Yung ipagkatiwala, ang ibig sabihin, mga kapatid, ay sa Kanya mo iasa. Ano ho? Hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin kasi inasa mo na sa Kanya. Hindi po. You're saying na Panginoon, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang manguna. Ikaw na ang gumabay sa akin, hindi na ako. Sa mga lakad ko, lakad ay simbolo ng mga patunguhan ng buhay o kung saan mo dadalhin ang iyong buhay, saan mo gustong makarating. Ang unang dapat nating gawin ay ipagkatiwala. May pagkakataon tayong parang mas magaling paminsan tayo sa Diyos. Kasi we are not consulting Him. Basta alam ko, ibe-bless na ako ng Lord. Hindi po. Iba ho ang you're saying to God, Lord, ikaw na. Bahala ka na. Kasi kagaya po yan sa tao, pero mas mataas ang pagtitiwala sa Diyos. Pag tayo nagtiwala sa isang tao, sasabihin natin, oh, bahala ka na. Pinagkakatiwala ko na to sa iyo. Ibig sabihin, hindi mo na inaalala. Hindi mo siya pagdududahan. Hindi mo siya i-check lagi-lagi. Kasi you're trusting to that person at dahil nagtitiwala ka, alam mong ma-accomplish niya yung iyong expectation. Mga kapatid, God is more than man. Ang Diyos ay higit. Hindi natin pwedeng maikumpara ang Diyos sa tao. Bagamat yung prinsipyo kitang-kita natin, pag nagtiwala ka sa isang tao, hindi mo na inaalala ang bagay na yung pinagkatiwala. Kasi alam niya, kaya niyang i-accomplish, kaya niyang gawin ang yung pinagkatiwala. How much more, mga kapatid sa Diyos? Number two, at umasa ka sa Kanya at Kanyang isasagawa. So, ipinagkatiwala mo ang yung lakad at umasa ka sa Kanya. So, wag nating kukunin ang bagay na pinagkatiwala na natin. Di ho ba? Ang kailangan nating gawin ay pinagkatiwala natin sa Kanya, o bahala ka na Lord, aasa na ako sa iyo na kahit anuman ang ginagawa ko patungkol doon sa nais kong marating, eh pagkakatiwala hindi sa sariling kaisipan, kundi sa kaisipan at kapangyarihan ng Diyos. At ang napakagandang effect, napakagandang result
kanyang isasagawa. So pag nagtiwala ka sa kanya, umasa ka sa kanya, sino po ang magsasagawa? Hindi ikaw. Diyos. Kasi bakit? Ipinagkatiwala mo at iniasa mo. Kuminsan may mga pagkakataon sa ating buhay kaya tayo nabibigo. Sapagkat kalimitan tayo sa ating sarili nagtitiwala, umaasa tayo sa ating sarili, then we expect good result. Hindi po. Pag sa kanya pinagkatiwala, sa kanya iasa, kanya itong isasagawa. Yan po ang salita ng Diyos ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na pwede naming pagkatiwalaan at ikaw mismo pwede naming ipagkatiwala ang aming mga kabalisaan, ang aming mga pangarap, ang aming mga desisyon sapagkat alam naming pag pinagkatiwala namin, iniasa namin, isasagawa mo ang mga bagay na aming ninanais. Ito po ang aming dalangin na tulungan mo kami na laging magtiwala, umasa at ang resulta ay

0: Salvador. Good morning, Sher, na po while listening sa PM Radio. Gladys Espiritu, good morning po. God bless. And Rosalinda Ohano Mansano, blessed morning po, Pastor Joe. Tristan Wyatt Bigulay, good morning, Pastor Joe. Ayan, si Faustina Habla, nag-good morning din sa atin. Happy Tuesday kaagapay sa AM Radio everyday. Pakigreet nga po si Teacher Aurora Adri Kiambao ng happy birthday. Nako, happy birthday, Ma'am Au. Ha? Pinababati kayo ni Faustina Frankie Habla. Ingat po, Pastor, na masisipag. Maraming salamat po. Si Rene Bueno Kabulisan, blessed Wednesday. Good morning, avid listener po here from Imus, Cavite po. Thank you, Rene. Ha? Thank you sa walang sawang pagsubaybay sa programa po ng serbisyong OFW. Ngayon, I'm excited po ako to share to you yung mga ating pag-aaralan ngayon sapagkat marami sa inyo baka hindi ito naririnig, particularly yung mga skilled worker, yung mga professional. Ang kalimitan nag-undergo sa ating pag-uusapan ay tungkol ito sa CPDEP, yung tinatawag na Comprehensive Pre-Departure Education Program, CPDEP. CPDEP, ayan. Ito po ang ating talakayin. May anim na bagay kung bakit napakalaga na nag-a-undergo nitong CPDEP. At ulitin ko, ang nag-a-undergo dito ay ang mga household service worker, mga kasambahay. Most of our OFW, mga kapatid, marami, yes, maraming mga professional, maraming skilled, pero hindi nyo ba naitatanong na napakadami na rin, halos hindi na naglalayo ang dami ng babae sa lalaki at ang mga household service worker ang bilang. Wala ho akong data ngayon sa aking kamay, pero mas malamang sa hindi, mas madami ang mga household service worker, lalo na dyan sa Middle East, sa mga caregiver dyan sa Israel at iba pang mga household service worker, Hong Kong, Malaysia, hindi marami masyado sa Malaysia kundi dito sa Singapore. Ayan, yan ay marami dyan at mga caregiver. Nag-a-undergo po, mga kapatid, ng CPDEP o di naman kaya Comprehensive Pre-Departure Educational o Education Program. Ito ang PIDOS ng mga household service worker. Mga kapatid, ito po ay 5 araw. Yung isang araw, isang oras o 3 hours na PIDOS ng iba't ibang ahensya o di kaya mga mining agency at saka di OWA.
1: Servisyong OFW.
2: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon. At maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
3: Ay naku! Talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong sibong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
2: Hindi. Dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
4: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
1: Servisyong OFW.
0: And pabalik po ang servisyong OFW.

0: Buli yung paumanhin po, ano ho, akala nyo baka may lindol, ano ho, wala pong lindol. Ano ho, ito po, yung table po nagagalaw at yung electric pan. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po ibabahagi natin kung bakit mayroong CP debt o yung tinatawag na comprehensive pre-departure. Comprehensive po talaga ito para sa mga household service worker, mga kapatid. Ano? At ano nga ba ang comprehensive o ano nga ba ang comprehensive pre-departure education program? At sino nga ba ang nagkakandak nito? Saan nga ba ito kinakandak? Yan ang ating sasagutin. At mga anong kahalagahan nito sa pag-abroad ng isang household service worker? Anong layunin kung bakit mayroon ito? Unahin na natin po ang ano ba ang comprehensive pre-departure. Ito po ay isang oryentasyon kung ang mga direct hire, agency hire ay nag-undergo ng PIDOS, particularly yung mga skilled worker sa mga agency yan eh, tapos may mga training center o mga PIDOS accredited facility, kalimitan agency, Manning, ayan. Pero kapag direct hire mga direct hire ay ang nagkakandak niyan ay dyan sa DMW, OWA nagkakandak. Ano ho? So, ang CPDEP, ang nag-undergo ng CPDEP, mga kapatid, ay ang mga household service worker. Komprehensibo po yan, ibig sabihin kumpleto. Kasi doon po sa PIDOS ng normal na PIDOS dyan sa DMW, OWA, under ng DMW yung OWA na andyan sa loob mismo, ay oras lang, isa o dalawang oras. Okay. Ang napakahalaga po nito, mga kapatid, sapagkat layunin itong ihanda ang migrant workers bago sila umalis ng Pilipinas upang mas maging handa sila sa trabaho, pamumuhay, karapatan, responsibilidad at mga iba pang o mga posible pang hamon sa ibang bansa sapagkat ang mag-abroad nga po ay di biro. So una, mga kapatid, na layunin nito. Una, ang mga layunin nito, so yun ang CPDEP, no? Ang layunin naman niyan, bakit ba may CPDEP? Una, kabilang sa mga pangunahing layunin nito kung bakit kinakandak ito sa mga household service worker ay upang mabigyan ang manggagawa ng sapat na impormasyon. Importante po yun sapagkat hindi pwedeng ang alam natin ay mga bagay na nasa Pilipinas. Hindi po. Pag mag-a-abroad ka, alam mo dapat ito sa bansang pupuntahan mo. Kasama yan sa talakayin dito sa CPDEP. Maipaliwanag ang kanilang karapatan. At yung karapatan na yon kasama doon ang responsibilidad. Na hindi lang po karapatan, kundi responsibilidad. Hindi lang panay mga karapatan, kundi ano ang ating responsibilidad. Sapagkat kung may karapatan, ang employer merong ka rin karapatan. May responsibilidad ang employer at merong ka rin responsibilidad. Pareho po kayo. Kaya sa contract, pareho po kayong may karapatan. Kaya po may kontrata upang mabigyan ng pantay na proteksyon both employer and worker. Ayan. Pangatlo, maituro ang mahalagang impormasyon tungkol sa employment contract at working condition. Alam nyo ba na sa kontrata nakasaad ang iyong mga impormasyon sa employment contract, yung tinatawag na standard employment contract. Nakalagay din doon yung working condition, paano saan ka magtatrabaho, saan address mo, magkano ang sweldo mo, kasama po yan nandoon sa kontrata at iba pang mga bagay na nagpo-proteksyon sa isang manggagawa. Mayroong tuluyan, accommodation, yung magkano ang magkano kung hindi ka bibigyan ng accommodation, magkano ang amount na pangrenta, hindi naman kaya pangkain kung hindi kasama sa kontrata. Ang food and allowances, binibigyan niya ng pera. Another purpose ng CPDEP, ihanda ang maipakilala ang kultura. Alam nyo, itong mga bagay na ito, pwede mong gawing advance yan. Pwede mong i-advance yan bago ka mag-CPDEP. Diba? Kultura, ano bang kultura ng Saudi Arabia? Paano bang kultura ng Jordan, ng Kuwait, ng UAE? Ano bang ugali ng mga lokal? Pagpunta ko doon, tiyak may encounter mo yan. Pagpunta mo doon, dapat may idea ka na anong gusto nila, anong ayaw nila, paano ang paraan ng pakikipag-usap, paano ang paraan ng kultura sa lalaki, sa babae, ano ang kanilang bawal. Magandang advance na po tayo dyan, mga kapatid. Ano? Kasi kalimitan ng mga problema na kinakaharap ng ating mga household service worker ay tungkol sa mga bagay na hindi na yan, kumagakan, nandiyan na yan sa kanila. Matagal na yung kultura nila. Kaya hindi natin pwedeng baguhin yan. Hindi natin pwedeng turuan sila sa kultura na dapat. Kasi kultura nila yon. Tayo po ang nag-adjust, mga kapatid. Hindi po sila. Okay? Kaugalian, mga batas, destinasyon ng bansang yon, saan ka pupunta pag day off, kung sakaling ikaw ay may day off. Another na layunin, may handa sila sa posibleng problema kagaya ng culture shock. Kaya mayroong paos po na kinakandak, mga kapatid, sa bawat bansa. Yung mga bagong padating nag-a-undergo kapag unang linggo, dalawang isang buwan, nag-a-undergo sila ng paos, post-arrival. Sila ay binibrief pa din ng ating Migrant Workers Office upang malalo nilang ma-appreciate at huwag ma-violate ang mga kultura at iba pang mga bagay like na-encounter ang homesick. Diba? Pag na-homesick ka, anong gagawin? Kapag yung workplace conflict, merong hindi pagkakasundo ang mga manggagawa doon sa lugar kung saan ka nagtatrabaho. Mga kapatid, sa workplace conflict, nangyayari dito kahit household service worker. Conflict with the other nationality na worker. Kung minsan kakapwa nating Pinoy may workplace conflict, kapwa Pilipino na yan, mga kapatid, pareho ugali, pareho ang kaisipan, pero nagkakaroon pa rin na hindi pagkakaunawaan. At mas marami dyan, mga kapatid, ha? Mas marami dyan na pupunta sa pag-uwi. Nagpapasyang umuwi kasi hindi niya kayang tagalan ang ugali. Which is ugali, bahagi na ng buhay ng isang tao na may sarili siyang ugali. Ugali ng pagsigaw, pero sa kanya normal yun. Diba? Kaya, yan po kasama yan. At mga ilang emergency situation, gaya ng war, political unrest, diba? Kasama yan sa mga tinatalakay ng CPDEP. Okay? Pangatlo, mga kapatid, anong pangunahing paksa? Yung mga primary topic na tinatalakay dyan sa CPDEP. At by the way, ito yung kinakandak ng OWA. At saan ito kinakandak? Diyan sa Manila po ito, hindi sa sa OWA building, diyan sa may Intramuros. Diyan po ang CPDEP ginaganap. Naalala ko during pandemic ay nag-interview ako ng hepe ng CPDEP. Hindi ko na matanda ng name, nasa YouTube 'yan. At in-interview natin kung anong trabaho ng CPDEP at sino ang head. Siyempre, marami ng pagbabago after ng pandemya. Pero kalimitan ang tinatalakay dyan yung ng mga manggagawa, ay yung tungkol sa mga manggagawa, posisyon at uri ng trabaho. Dapat alam mo doon sa pinapaliwanag yan yung mismong kontrata, mismong hawak. Ginagamit nila yung eksaktong pinapakita, pinaplas yan. Bagamat hindi pa po ako nakakadalo. One time gusto kong dumalo dito kasi pidos nakakadalo ako doon sa Peyos muna. Nakakadalo po ako ng Peyos. Dati kasi face-to-face pa yan. Ngayon online Peyos na. Dumadalo po ako. Nakadalawang Peyos po ako. Hindi ako mag-abroad. Pero I just want to experience kung paano mag-Peyos. pre-departure orientation seminar. At nakakadalo din ako doon sa mga PIDOS diyan sa OWA, sa dito mismo sa DMW. Kasi nung nasa GFM pa po ako, kami nagkakandak naman ng 10 to 15 minutes na orientation sa salita ng Diyos at yung tinatalakay diyan yung core values ng Global Filipino Movement, para ang ito ang dapat na dapat alam ng isang OFW. So nakita ko yan, pero yung PAOS hindi ko pa na try at itong CPDEP hindi ko pa na try kasi yung PAOS sa ibang bansa yun eh. Bagamat narinig ko na yan doon, pero iba yung mga orientasyon. Syempre we can expect na orientation yan doon sa mga baguhang dumating, kung ano paano ang gagawin, kasi sila ang hands-on nandoon sa host country. Tinatalakay din yung salary at deduction. So, kumbaga masasabi natin mga kapatid na kung mayroon mang mga nandid na mga distress worker, na-orient na sila bago pa dumating. Bagamat siyempre hindi naman lahat matatalakay. Pero mga kapatid, araw po ito, 3 o 5 araw ito. Hindi ko lang alam ngayon kung ilang sa ngayon kung ilang araw. Dati 5 days po ito. Kaya ang isang household service worker talagang tumitira doon sa area o di naman kayo nag-uuwi, nakakapagod po ito. Maghapon po itong CPDEP. Kaya ang tawag diyan, comprehensive mga kapatid. Comprehensive talaga ang orientation na ito. So yan po ang tinatalakay, yung overtime, working hours, benefits, tinatalakay din po yan. Leave privileges, contract duration, accommodation at pagkain kung kasama, insurance at medical benefits, mga kondisyon ng pagkatapos ng kontrata, mga karapatan ng overseas Filipino workers, makatarungang sahod. Ang iba kasi hindi na po nababasa ang kontrata. Kasi pag nagpipidos, ay wala, na excited na, nawawala na yung kaisipan ng pagiging na paghahanda. Pero dito sa CPDEP, talagang hindi ka pwedeng matulog dito. Kasi 5 araw ito, 3 hanggang 5 araw ito, tatanungan natin yan sa susunod, kung hanggang ngayon pa ay 5 days pa rin at OWA pa rin ang nagkakandak. Pero ang alam po natin, OWA pa din yan. Kasi even yung PIDOS, OWA pa rin ang nagkakandak. Kahit nasa building na sila ng DMW, OWA pa rin sa second floor, no, sa mga direct sa mga government direct hire na diyan nagpipidos po sila. Pero mga domestic worker, wala hong PIDOS diyan sa DMW building. Nandun po sa OWA Intramuros. Ako'y nakapasok na po diyan sa building dahil nung araw diyan po nag-uopisina si Director Chona Mantilla, ang Reintegration Center for OFW, NRCO. At diyan ko po siya malimit na ini-interview sa lugar na yan, sa second floor. Si Director Chona nasa ground floor. At ngayon may bagong director diyan ng NRCO. At under na ngayon yan ng DMW. Hindi po under yan ng OWA. Okay, under na po ng DMW. Okay, so ano pa ang mga talakayin? Kagaya ng ligtas na working environment. Dapat alam natin yung karapatan mo dyan. Ano? Tamang working hours at rest period. Dapat mayroong tamang oras ng trabaho at tamang pahinga. Dignidad at respeto, mga kapatid. Kalimitan, talagang dapat maintindihan ito ng mga kapatid, ng mga kababayan nating Pilipino dyan sa iba yung dagat, yung kanilang dignidad at respeto, yung proteksyon laban sa diskriminasyon or abuse, or physical man yan or verbal abuse. Dapat alam ng ating mga kababayan dyan. At syempre, access sa assistance kapag may problema. Kapag may problema, saan lalapit, sino ang pupuntahan, anong tatawagan, kasama po yan sa kanilang orientasyon. Okay, so Pangatlo, walang iba kundi yung kultura at tradisyon ng host country. Kaya talagang komprehensibo ito, mga kababayan. Ang aking tinatalakay sa inyo, yung mismong pointers lamang, pero pag nasa CPDEP na kayo, abay, pinaliliwanag po yan kung ano yung nakalagay dito at matutunan, I hope nasa sa puso ng ating mga kababayan after the 5 days CPDEP orientation o comprehensive orientation sa ating mga kababayang Pilipino. Mahalaga rin malaman kasi ang aling government agency, Philippine Mission na maaring lapitan kapag panahon ng pangangailangan. Kasama yan, yung access, no? Kaya, nawa, mga kababayan, pahalagahan ang orientasyon na yan. Mga kapatid, remember, kayo ay nagte-training. Napakalaking gastusin sa part ninyo kung kayo ay dadalo sa CPDEP. Namamasahi kayo, nag-stay kayo sa isang lugar, ang iba nag-hotel pa nga na mga mumurahin lang, pero talagang kailangan nila kasing nandoon. Diba? Nakikitira sa pinsan, sa kamag-anak. Hindi madaling gawin yan, mga kapatid. Yung pagkain, merienda. Bagamat may merienda, pero ang lunch, hindi po. Sinasagot po yan ng OFW. Kaya sa labas po, ng Intramuros, dyan mismo sa tapat, ay napakadaming tindahan po dyan at napakaraming kainan dyan. At binabati natin, by the way, si Pastor Bayani Audia na naandyan, ating kapartner, advocate dyan ng mga seaman. Actually, pwede kayong pumasyal dyan pag kayo ay after the training. Meron dyang mga libreng kape. Ang alam ko, meron dyang mga babasahin. Pwede kayo maki-internet. Pwede kayo dyang maki-upo. Maganda po yung kanlang salad dyan. Actually, nag-opisina din ako dyan. During that time na nasa GFM pa ako, ako ang tumatao sa help desk nila. Tumutulong, ini-empower sila at may mga training akong kinandak sa kanila sa Seaman's Christian Friend Society. Ulitin ko po, Seaman's Christian Friend Society sa pangungunan ni Pastor Bayani Audia. Pwede po kayo dyan magpahinga, malamig, may mga upuan, may set, mayroong mababasahin, at mayroong pinamimigay, siyempreng aklat. Magsadya lang po kayo, katabi lang po yan ng hospital ng mga seaman. Hindi ko lang alam yung building, pero napakaliit lang naman po yung area yan sa yung OWA, tapos isang block lang, then papasok. Main road din naman yon, nandun na yung building. Nalimutan ko lang yung building na doon sila, nasa fourth floor sila, ang Seaman's Christian Friends Society. Anyway, kung nakikinig si Pastor Bayani at lahat ng mga staff ng Seaman's Christian Friend, magandang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo dyan. I hope makapasyal uli ako dyan, Pastor Bayani, ha? Kung nanonood ka ngayon. Okay. Ano pa ang mga mahalaga na dapat ring malaman? Alinmang agency, syempre. Kasama dyan sa mga tinatalakay dyan, yung kultura at tradisyon ng host country. Yung wika, anong relihiyon, pagkain, dress code, social behavior, workplace practices, family and gender norms, at batas at regulasyon. Kasama yan. Tingnan nyo, kung tatalakayin po ito, may talaga hindi oras lang to. Araw talaga ang gugugulin mo. Kung aking titingnan ito, pag umalis ang isang OFW, nag-undergo nito, at talaga naman required, kasi pidos nga po ninyo yan, mga household service worker, nagpipidos kayo ng 5 days, pag tinignan ko kung talagang magiging yung bagang masunurin at sineryoso, mga kapatid, itong CPDEP, talagang prepare na prepare kayo lumabas ng bansa, lalo na kasi very specific ang orientation kung saan ka papunta. Yun po ang orientasyon, kung Saudi Arabia, pang Saudi Arabia ang inyong orientasyon. Hindi halo-halo po dyan, hindi halo-halo. Partikular sa isang bansa, yun ang orientasyon sa inyo. Okay. Kaya, mahalaga mga kapatid ito, ano, itong ating tinatalakay na ito. Okay, nasa pang-apat na po tayo. Number four, atin pong tatalakayin ang bakit nga ba, dahil itong mga bagay na itong ating tinatalakay, mga kapatid, na matutunan, dahil kung hindi po tayo, hindi natin matututunan ito, ay ang hirap po. Kasi nga, kayo ay lalabas ng bansa and expect na may mga pagbabago sa inyong gawain. May mga pagbabago sa inyong gagawin sa pag-a-adjust. Kasama, mga kapatid, ang adjustment mentally, emotionally, at even spiritually, because their practices, hindi naman kagaya natin, ang relihiyon nila iba sa atin. Kaya malaking adjustment talaga. Kaya sa ating episode ngayon, talagang ang mag-abroad ay di pwedeng biruin. Kung nakakakita tayo ng mga nag-abroad na nagkaroon ng problema, by the way, itong nangyaring paglaya, binigyan ng pardon ng Pangulo si Mary Jane Belloso, isa yan sa malaking hamon ng pagiging manggagawa ng isang, bagamat ang iba-iba ang sitwasyon ninyo, ay naalala ko yan sapagkat nung nakakulong sa Malin, sa Indonesia, si Mary Jane, isa po ako sa na-invite na manalangin para kay Mary Jane Belloso sa tapat mismo ng embahada ng Indonesia. I was asked by a group itong migrante to pray para kay Mary Jane Belloso. That time nanawagan na si Manny Pacquiao, yung ating champion sa boxing, at nanawagan na siya kay President Widodo na palayain. Alam natin na nangyari diyan, mga kapatid, na firing squad ang yung mga kasama ni Mary Jane. Ang natira lang po ay si Mary Jane, kung di ako nagkakamali, at siya ay napakinggan ng panawagan una ng Panginoon. Panawagan natin sa Lord na ispare mo ang buhay ni Mary Jane Belloso. Yes, nakulong ng matagal at pinalaya ng Indonesia at ibinigay sa Pilipinas ang desisyon kung ipapardon o na, kasi drugs ang kaso na sinampas sa kanya. Kaya talagang hindi madali, mga kapatid, ang mag-abroad, di ba? Hindi madali ang mag-abroad. Kaya naman, siniseryoso dapat natin, mga kapatid, ha? Siniseryoso natin ang ating mga, ang ating pagpunta sa labas ng bansa. Okay. Kasama po dyan, mga kapatid, yung mga immigration rules, di ba? Mga labor laws ng bansang yon, traffic regulation, restriction at saka behavior at dress, di ba? Mga damit. Rules tungkol sa accommodation, criminal laws. Medyo malalalim po ito, pero kagaya ng sabi ko, 5 araw po yan. Kaya nai-explain po ng todo ito. At kapag nakuha mo lahat ito, napakatalino mo. Hindi ka lang basta magtatrabaho, kundi aware ka. Bukod pa yung study mo, ha? Bukod pa yung effort mo na mag-research, pumunta sa YouTube upang mag-check, mag-aral sa mga mga blog na tumatalakay sa bansang yon. Kaya huwag kayong hihinto, huwag kayong papayag na sa CPDEP lang kayo matuto, bagamat kompleto na po ito, pero magdagdag po kayo, baga bago nga mag-CPDEP, ay mag-advance na po kayo. Mas better yon. Okay? Mga dokumentong kailangan dalhin, mahalagang tandaan po yan. Hindi sapat na alam lamang ang batas ng Pilipinas. Kapag nasa ibang bansa, kailangan sundin mo ang batas na naaangkop sa lugar kung saan ka nagtatrabaho. Kasama yan. Another dyan, ang letter E, health and safety. Kasama sa tinuturo yan, mga kapatid. Bahagi ng CPDEP ang paghahanda ng personal health at occupational health. Remember that health is wealth. At sinasabi nga natin, di ba, ang even yung mental health is a health. Kahit sa isip yan, dapat healthy ka sa isip. Hindi lang physically, mas matindi nga kapag nagka-problema sa isip sapagkat apektado na ang buong katawan. Okay, another letter F. Ay, walang iba kundi yung financial literacy. Kasama po ito sa ating talakayin kung bakit kailangan na ang mga kababayan nating overseas Filipino workers, alam nila ang pangunahing paksa. At yan, tinatalakay natin. Kasama dyan ang financial literacy, mahalaga ang financial education. Para hindi ho tayo pagbalik bankrupt o walang dala o hindi nakapag-ipon. Dahil ang mga dahilan ng pagpunta sa abroad ay ang pagkakaroon ng magandang financial opportunity. Yes, may financial opportunity, pero dapat merong financial responsibility din po tayo. Kaya may mga talakayin tungkol sa budgeting. Diba? Kasama po yan sa savings. Magkano ang naitatabi sa sweldo mong 400 US dollar o 1,005 Saudi Riyal at 110 dinar. Diba? At magkano sa Hong Kong, 5,100 Hong Kong dollar times 7 plus na peso. 1 Hong Kong dollar, 7 plus. Napakalaki din pala. Parang nasa 35-37 na ang sweldo dyan sa Hong Kong. Dahil sa every 2 years, ang alam natin, nag-i-increase sila. At ang latest ngayon ay sa mga bagong contract po yan. Ho? Sa mga bagong contract, tuloy-tuloy yung pagdagdag, pero sa mga bagong kontrata. Pero hindi yung mga dati. Kaya kung ano yung salary mo nung una kang pumasok, tuloy-tuloy yon, hindi nagbabago yon, tuloy-tuloy yon. Pero sa mga bago ay kung ano yung bagong salary rate ay yun ang masusunod sa time na pumasok ka ng Hong Kong. Sa ngayon, existing is 5,100. Okay. Dapat alam mo rin yung remittance o emergency fund. Alam mo rin yung savings. Ako mga kapatid, yan ay talagang seryosohin po natin ito para hindi po kayo magtagal dyan sa abroad. Hindi maganda na magtatagal kayo na ang pamilya mo maiwan ng matagal. Hindi yan healthy. Kahit sabihin mong may finances ka, pero kapag sabi nga sa nabasa kong aklat o isang preaching, anything that you cannot manage, sabi roon, nawawala. Ano mang bagay na mismanage, everything that you mismanage, nawawala. Ano mang bagay na hindi mo na pamahalaan, nawawala. Nawawala ang pananalapi pag hindi mo na ipamahalaan ng tama. Mawawala ang marriage pag hindi mo na pamahalaan ng tama. Pag na-mismanage mo ang negosyo, nawawala. Pag na-mismanage mo ang buhay pisikal, mawawala. Lahat ng mamimismanage mo, mawawala. Tandaan po ninyo, pag nasa ibang bansa kayo, huwag niyong pabayaan na mapamahalaan ang inyong savings, ang iyong budgeting, ang iyong emergency fund. ang iyong remittance, pag-iwas sa mga unnecessary debt, utang, mga hindi kailangang utang, responsible use of money, dapat maingat, matipid na pinamamahalaan, pagpaplano para sa pamilya, ilang taon lang ba ako dapat magtatrabaho, at huli, yung long-term financial goals. In 10 years, dapat ganito na ang ipon ko. In 10 years, dapat nakauwi na ako. In 10 years, dapat may negosyo na pag-uwi. Nakapag-desisyon na, nakapag-ipon ka na. Huwag natin pong iasa sa swerte ang ating buhay. Iasa natin sa Diyos, yun ang ating mensahe kanina. 37:5. Huwag natin iasa din sa even sa pamahalaan ang ating kinabukasan. Napakalaki ng tungkulin ng pamahalaan, pero remember sa dami ng mga OFW, limited din, pinaparte-parte sa mga tao, sa mga nangangailangan base sa programang nakalaan. Kaya yung pagsisimula ng negosyo, yes, may mga loan ng bawat government agency like DTI, a Department of Agriculture, DOST, ang OWA, ang DMW, meron silang a loan facility. Pero mga kapatid, loan is loan. Utang ay utang. Mas napakaganda sana na magsisimula ka ng buhay sa Pilipinas pag forgood mo na hindi ka nagsimula sa utang. Sana ang utang ay dagdag sa iyong negosyo, hindi pasimula ng iyong pagninegosyo. Kaya maraming disappointed sa government, mga kapatid, sa dami na nakakausap natin, kasi pagdating dito, walang-wala. Hanap action fund. Nung hindi nabigyan, magagalit. Ano ba naman yung gobyerno na yan? Di ba? Ano ba naman yan? Ang laki ng kurakot, ang dami ng magnanakaw, pero kami na mga nagpapagal, nagbabayad ng OWA member, normally narinig natin yan. Pero pasensya na mga kapatid, kaya sabi ko po ito. Ang ating pag-uwi ng Pilipinas as for good, huwag po nating iasa sa gobyerno. Dahil una, pag hindi ka naka-avail, magagalit ka sa gobyerno. Baka meron tayong dapat paghandaan, pag-aralan at gawin, walang iba kundi ang pagsisave ng tama upang pag-uwi ay hindi natin kailangan pang manghingi, kundi tayo na ang makakapagsimula ng negosyo. Kung uutang man kayo sa facility ng government, mga kapatid, yan ay babayaran mo din, di ba? Kahit medyo, kahit na sa DOST, Department of Agriculture, 5 years nyo bago ibalik yung inutang, pero ibabalik mo pa rin. Kaya, mahalaga mga kapatid, itong ating pinag-uusapan. At panghuli mga kapatid, no? Dagdag pa pala doon, mayroon pa pala tayong dapat yung communication with the family. Emergency and crisis preparedness. Ang communication napakalaga sa pamilya po yan. Tinatalakay po nila yan. Another, last, yung emergency and crisis preparedness. Emergency and crisis preparedness. Ito naman ay dapat alam ng manggagawa anong gagawin kapag during emergency. Tulad ng mahalagang dokumento at contract information ng tao o institusyong maaring tumulong, gaya ng MWO, embahada, agency mo, tatawagan, ano mga numbers na dapat tawagan. At panghuli, mga kapatid, so last na po ito among 6 na ating tinatalakayan, number 6, but this is not the least, pero mahalaga pa rin po ito, yung panghuli. Bakit mahalaga ang comprehensive departure education? Bakit mahalaga? Mahalaga po ito dahil pagpunta mo sa ibang bansa para magtrabaho, nangangailangan ng higit na technical skill or skills. Ang isang worker ay kailangan maging handa sa trabaho. Kultura, batas, finance, personal safety, and emotional challenges. Kung pa yun, mga kapatid, yung hamon sa emosyonal, nawalay ka sa pamilya, diba? sa pamamagitan ng tamang pre-departure education, mas naunawaan ng mga manggagawa ang kanyang sitwasyon at mas alam niya kung ano ang dapat gawin kapag may problema. Nakakalungkot, mga kapatid, as I extra ditong programang ito. Alam niyo ba, mga kapatid, na marami sa mga lumalapit sa atin nasa ibang bansa, ang basic na tanong, ano ho ang number na pwedeng tawagan? Nalulungkot po ako pag ganun po ang tanong. Sino po ang tatawagan ko dito? Saan po ang address ng embahada? Saan po ang address ng MWO? Sino po ang label? Medyo kapag ganun, medyo ibang ano na yon, high level na kapag ni-research mo. Sinong labor attaché, sinong OWA, welfare officer, saan ang address. Yan ay may mga kung tutusin, basic. Yung labor attaché o di naman kaya ay OWA, yan nagbabago-bago yan. Pero yung address, di ba? Contact number, nagbabago din yan, pero hindi mapalagian po yan. So, do your homework. Gawin niyo po ng advance ang pwede niyong gawin. Kaya mga kababayan, madaling salita, ang CPDEP ay tumutulong upang ang isang migrant workers ay umalis na may sapat na kaalaman. Sabi ng DMW, maging matalino, huwag magpapaloko. Sinasabi naman ni Pastor Joe, magduda bago magtiwala, lalo-lalo na pag overseas employment. Kaya dapat alam mo. Kasi pag alam mong i-handle ang sarili mo. Alam mo ang sinasabi mo. Alam mo sa lahat ng gagawin mo, nakasaalang-alang yung mga natutunan mo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, mas malinaw na paghahanda at kamalayan sa kanyang karapatan at responsibilidad. Kanina nasabi natin, ang buhay o ang pagiging OFW ay hindi labang tungkol sa pribilehiyo o mga karapatan. Ito rin ay mga responsibilidad. Mga kapatid, sa Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Reviewin lang natin, 6 ha? 6 po yung aking binigay at tingnan natin, ha? Balikan lang natin. Una, ang CPDEP ay isang komprehensibong pre-departure education program o CPDEP. Ang una, ano ang mga, ano nga ba ito? Pinaliwanag na natin yan. Ito ang para sa mga OFW na mga household service worker. Mga layunin, tinalakay na rin po natin. Pangunahing paksa. Napakalawak ng paksa pong yan. At ano pa? At mga paksa, inalakay natin yung laman, nilalaman. At another dyan, yung ano, yung pinakamahaba dyan, yung laman ng paksang tinatalakay. Number 6, mahalagang, bakit mahalaga, tinalakay na rin po natin. Mga kapatid at mga kababayan, nawa po nakatulong ang programa ngayong araw na ito upang maihanda kayo sa inyong pagpapasya bilang isang household service worker dito sa CPDEP Comprehensive PEDOS Pre-Departure Education Program para sa ating mga kababayang Pinoy sa Ibayong Dagat. Mga kapatid sa Panginoon, tayo po ipansamantalang magpapaalam na at nawa po, kung may katanungan po kayo, pwede po kayong tumawag, pwede po kayong magbigay ng mensahe sa 702-DCIS at kung mayroon kayong mga prayer request, may mga katanungan, pwede nyo pong ipaalam po sa atin at tutugunan po natin ito ayon po sa pangangailangan po ninyo. Manalangin na po tayo, maraming salamat Panginoon sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. Magandang araw, ito si Pastor Joe Biasong, nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. God bless us all!
1: Shalom! Ako si Marie Chris Sandoval ng Israel, kaagapay ng serbisyong OFW.
2: Servicing OFW.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadamping mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadamping mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadamping mo.
0: Ari na ang
2: Kadamping mo.

Maayong aga sa aton mga tagpalamati, ginaagda ko kamuliwat sa pag-upo diri sa akon sa aton Education, Information and Advocacy Program sa Department of Education, Division of Bacolod City, ang kadampig mo sa edukalidad sa kahanginan. Kaginit si Teacher Lil, sa inyo kadampig, ay nga aga pa ako nag-bulol-bulol no, sa kadamo sa ginapaminsan ni Teacher Lil Sumo, ang kadamo sa mga activities sa Department of Education, Division of Bacolod City. Kag dapat ni ipahibalo sa inyo ni Teacher Lils ang mga importante nga impormasyon halin sa Department of Education. So first thing first, maayong aga sa aton mga tagpalamati, subong September 30, bao next day tomorrow, October na kita, and this is now a festival season for Bacolod City para sa aton nga maskara. Ginaagda ang tanan nga ng mga tagpalamati sang Radyo DYVS nga magkadto kamo sa Bacolod para mag-celebrate upod sa amon sa aton ginatawag nga Maskara Festival. Okay, and syempre, good morning dira sa akon mga kaupdanan sa Division Office, headed by, of course, our very own Schools Division Superintendent, Dr. Dennis G. De Valos. And syempre, ang akon nga pinalangga, mabuot, kagmapisan nga Division Chief, Dr. Gregorio Muyani, ang aton nga Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Randolph Aliman. And syempre, ginaagda ko man ang mga aton nga mga maestra sa pagpamati sang aton nga episode later, no? May ara kita Facebook Live. So, masundan ninyo si Teacher Lils, bisan subong hindi ka muya pwede ka Facebook, kay may klase kita. So, no interruption of instructional services sa Department of Education. Pero, may ara kita subong ginahiwat nga isa ka a very important seminar, no? Seminar ini siya para sa aton nga mga DepEd officials, no? Ginahatag ini siya sang ombudsman man through the effort of our School Governance and Operations Division, ginahatagan subong sang ombudsman ang aton nga mga school leaders kag ang aton nga division leaders. Syempre, isa na ako na datani nga ma-attend galing kay ti ari ako diri sa aton programa. May seminar subong ginapatigayon ang School Governance and Operations Division headed by and facilitated by, of course, our TWG, Ms. Jolivie Betio, Mr. Celestino Nefras of the School Governance and Operations Division, Social Mobilization and Networking, and syempre, ang aton partner dira sa aton Curriculum Implementation Division, Dr. Melinda Baterna. Now, inisya nga seminar, Integrity, Transparency, and Accountability in Public Service, on a seminar on strengthening ethical leadership of school leaders and division leaders. So, thank you very much sa aton nga mga partners, no? Partners in public accountability and public service, ang aton nga Office of the Ombudsman Region 6 sa pagpatigayon sini nga seminar sa pagpadala sang inyo personnel para magahatag sang seminar sa amon nga mga principals, ang aton nga mga division officials para nga mapabaskog pagid ang public service sa Department of Education Division of Bacolod City. So maayong aga sa tanan kag kabay pa nga nag-enjoy kamo dira sa aton nga seminar, no? Sa aton nga ginapatigayon subong nga seminar. Also, gusto ko i-greet gali sang maayong aga man ang aton dira mga partners sa nagkalain-lain nga mga department sang division office. So, ang aton dira mga partner sa administrative service, good morning nga nagapatigayon subong sang aton nga ranking, no? Man kahibalo kamo, madamo sang mga items sa gin-open. Ang Department of Education, nagdugang kita sang mga items para sa aton mga guidance offices, na? Although kulang sang license guidance personnel ang aton gidyang region, pero may ara kita subong guidance associates nga gina patigayon sa pag-rank kay para ma-hire na naton, ma-assist sa aton mga guidance offices kay tungod nga kinahanglan gid ang aton subong nga mga guidance office may mga trained personnel, if not really
license to do the services due to lack of professionals, na? Due to lack of professionals, qualified professionals to handle the job, may ara kita trained personnel nga hindi na mabother ang aton mga teachers, no? Kay man ang gakatabo sa Department of Education, nag-hire lang kita sang mga personnel nga ara sa aton plantilya. Ti ang problem naton sang una, wala kita items, guidance counselor. Sang gin-create na ang items, wala naman kita sang mga licensed professional nga magsulod sa ina nga mga items. Sang ginhimo subong sang Department of Education, of course, gin-grant sang Department of Budget and Management nga ang mga eskulahan subong gintagaan sang budget para mag-hire sang ginatawag nga guidance associate para mag-assist sa aton mga kabataan, kag syempre sa aton mga teachers nga hindi na part sang duty sang aton teachers. So wala na kita sang maabot ang adlaw matapos ining mga hiring naton, wala na kita sang designated guidance counselor nga teacher, kaya ang aton teacher maga-concentrate na sa aton nga classroom sa pagpatigayon sang aton klase. Isa ini siya ka move, no? Very strategic move ini siya, kag very strong move kati ever since kadamo sa mga ancillary services na ginahatag sa ato mga teachers. Ini siya is a very strong reform nga ginahatag subong sa aton nga secretary, no? Secretary Angara, kag syempre sa approval sa aton nga President Bongbong Marcos. Madamo sa na ginahimo nga mga move nga para i-deload sang ancillary services ang aton mga teachers. So, isa na nada ang guidance designation, subong mag-hire kita sa mga guidance designate para properly dealt with ang mga issues and concerns ang aton kabataan. Okay? So, very soon, before magtakop ang tuig, ini siya nga mga items ma-fill in na kagang aton nga mga kabataan, matagaan na sang serbisyo nga amulang gina ang konsentritan sang personnel. Ang aton mga teachers, hindi na ma-overburden sa pag-handle sa mga issues concerning development sa aton kabataan on part of the guidance services of the school. So, manami ina nga balita, no? Kasadya sina nga balita, dapat mag-enjoy kita kag mangin happy para sa Department of Education. Another is, of course, hindi ninyo siguro pa na hindi kamo siguro interesado sa mga iban nga mga issues regarding this, pero it is worth to know nga nag-improve kita sa aton nga PISA rating, no? There was a time way back 2022, I think, nga masyado kanubo sang aton nga PISA result, and since nga post-pandemic, madamo sang reforms sa ginhatag ang ginpatuman, gin-implement ang Department of Education, no? Madamo may ara kita ginhimo nga mga national learning camp, may ara kita mga catch-up program. Subong ginapatigayon nato ng aral program. Still, this is on academic recovery program of the Department of Education. And maayuman kay nag-catch up na kita na kadako sang improvement. The Philippines is identified as one country with the biggest or the highest improvement in the recently concluded PISA. Okay? So, maayuman ini siya kag nalipay gid ang aton nga department sini, kag kita man proud kita kag nagapasalamat, no, sa mga improvement nga natabo sa aton department. And of course, gina-congratulate man naton ang aton nga mga schools nga nag-participate sa PISA. But again, while there is improvement, we still have a lot to discuss. We still have a lot to look into to not only to retain but to continue improving our test results, no? Our assessment result. Kay managapakita ina siya nga ang aton mga kabataan may improvement man sa ila performance. Okay? So, amo ina ang party sa PISA result naton. Also, let us have an announcement. This is October already, maskara season. Kag for Bacolod City, ginasuportahan ginaton ang aton nga local government of Bacolod City, no? May
sa madason nga binulan, may arakita pagahiwaton nga Batang Pinoy, no? Ang 2026 Batang Pinoy is hosted by Bacolod City. So, ma-start ang aton nga Batang Pinoy, maabot ng aton mga delegation earlier than December 9, but we will start around December 9, ma-host kita, no? Ang aton nga mga eskwelahan, mangin billeting quarters ang Batang Pinoy, ang preparation is ongoing. Kag magpatigayon kita sa pag-host sina up to, of course, siguro estimated natin mga December 19, no? But wala sang disruption of classes, ha? So bung palang gina-clarify ni Teacher Lils, wala sang disruption of classes because ang aton nga mga affected nga mga learners will continue the services through our alternative delivery mode. So may ara kita mga online classes and modular classes sa mga affected learners.

of course, hasta nga matapos ang aton games, may spillover, makontinue kita by January. But matingala ka mo nga ang mag-break mo ang pagtawag ni naton extracurricular activities. Of course, because araw sa aton guidelines na discuss na ni Teacher Liz last time, nga ang aton nga mga extra and co-curricular activities, including teacher's training, including our aral program, our academic recovery program, dapat himuon naton sa kada end of term block naton. May ara kita tatlo na ka terms, hindi na kita semestral, may ara na kita tatlo na ka terms. So, na-discuss na ni Teacher Lils ang mga basic information sang last naton nga episode, kag ipa-continue na lang naton ang aton nga mga activities further in this discussion. So, masigway na kita, no? Makontinue na kita sa aton nga mga activities sa school calendar naton. Again, subong nagasugod na ang aton nga second term. Kabay pang ang aton tanay nga mga teachers nakapanghatag na sang report cards kag nakita na sang aton nga mga parents and guardians ang aton ginatawag nga student portfolios, no? Importante ini siya nga ginatan-aw ninyo ang report card sa inyo kabataan kag ang ilang mga portfolio para dira ninyo makita kung ano ang level of improvement sa aton nga mga kabataan. In fact, may ara na kita bag-o nga guidelines nga ginpagwa last September 28, no? Just a few days ago, kay September 30 pa lang kita subong nga makuha ang aton nga mga eskwelahan sang tutors, no? There will be hiring of tutors for the Department of Education para sa catch-up program kag sa aral program sang aton nga mga kabataan. Kung nakita ninyo kadako sang budget for the Department of Education for fiscal year 2026. Ang rason sinadira, no? This is the first. Actually, this is historical in nature, no? The first in history that the Department of Education has the biggest budget in our General Appropriations Act for 2026. Now, ini ang pag-hire sa mga tutors isa sa mga reforms nga ginapatuman sa Department of Education kay kinahanglanon ini sang aton nga mga eskwelahan. So ang claymore sang kalabanan nga kadamo sang ginaubra ang aton nga mga teachers, ang claymore nga ina ginatagaan ina siya sang solution sang aton nga department subong kag ginasuportahan sang budget na ginhatag for fiscal year 2026. So sang nagligad gin-discuss ni Teacher Lils, hindi lang niya sa Bacolod, ha, bilog ini siya nga Pilipinas. Ang intervention programs ng isa ka school ginahatagan sang budget ranging from 50 to 65,000 para ma-implement ang academic intervention programs ng isa ka eskwelahan. Ang next nga pagahimuon naman sang department naton, ang pag-allow, paghatag sang authority sa aton mga schools nga mag-hire sang mga tutors para sa aton nga mga kabataan na ginatawag naton struggling, no? Struggling. Meaning to say, kinahanglano nila ang extra effort and attention, extra educational services para nga makakatch up sila, para nga ma-improve nila, especially ang ilan numeracy and literacy skills. Now, ginhatag na tanan sang Department of Education, ginhatag na tanan sang Department of Budget and Management. Ang pamangkot na lang ni Teacher Lils, ginhatag na bala sang aton mga ginikanan ang effort nga ginasigurado naton nga ang aton mga kabataan naga-attend sa aton aral program, ang aton mga kabataan naga-attend sa aton intervention program, kag ang aton mga kabataan naga-attend sa klase kag nagatuon, no? Amo ina ang ginapangayo sang Department of Education sa inyo, sa aton mga ginikanan, sa aton mga guardian nga nagapamati subong, kag bisan ang wala nagapamati, palihog pabalaan ninyo. Ginahimo na sang ang tanan para sa programa ang participation na gilang ninyo ang among ginapangayo, no? So wala sang collection, wala sang alamutan, ang importante ang presensya kag ang follow-up sa balay kung bala ang aton kabataan nagatuon sang maayo sa eskwelahan.

0: So pag-aistoryahan naton ang aton nga term 2 and term 3. Man importante nga klaro sa aton ang anong matabo sa term 2 and term 3 sang aton nga trimester subong, no? Ang 3 terms na kita. Okay. So hambal ko sa nagligad ko nga episode ang aton nga school calendar nag-close ang September, no? Kag mag-open naman siya liwat pagka September 16. So subong is September 30, meaning to say natapos na ang aton nga first block, no? First block. Ari na kita sa second nga block. Okay. Now, so klaruhon tani kay kung kisa naga-presume ang Department of Education nga kabalo ang aton mga tagpalamati. Gali kay wala, no? So, kadamo sa mga nagaguluhwa sa mga Facebook account na sa mga people, parang ano gibala naton, matulid ginaton, ano ini siya. So, again, pagkatapos ng aton nga second term, ang second term naton, syempre, December naman ini siya masugod, di bala? Kay ti ama-end, kay di bala, isa ka-term kita, okay? So, sa ato naman nga, end of term sa December, dira gyapon ipatigayon ang mga various activities naton. So, dira gani, ang naging na-explain ko sa inyo, may ara naman kita nga school-initiated programs naman, dira naman naton na ang ato nga division nga mga competitions, division level eliminations, mga intracurricular activities, extracurricular activities, may ara kita nga mga co-curricular academic program. So, also, 10 days naman ini siya ang aton nga end of term block activities, kagdira naman kita magasugod naman sang preparation sang ato naman nga mga class records, no? I-compute ang mga grades sa mga bata. May ara ginaya certain allocations ang aton nga days, no? Para dira. So, ginapabalo ka mo ni Teacher Lils, dear parents, nga dapat makuha ninyo, matanaw ninyo, no? Makakadto ka mo sa school during distribution of report cards. Kay man importante, kung sa mga basketball pa, ang second block nga ini is the deciding game. Diri, makita na kung ang bata ni mo nakakatch up na sa iya mga skills nga wala na master. So, day 6 ang aton nga end of term activities, dira na nada mag-distribute sang school report card ang aton mga teachers. Kag kinahanglan mag-attend ka mo sa meeting, no? Ginapatawag ka muna para sa distribution of cards. Dala na ang PTA meeting for the whole section. Dira man gani pwede makapatawag ang General Federation sang PTA sang ilaman nga meeting. Kay man, pagka day 7 and 8, may ara na kita inset naman for teachers. So, may 2 days naman ang aton mga teachers nga training and development nga inisya is again funded by our government, no? We call it Human Resource Development Fund. Para nga ang aton mga teachers may continuous training for the improvement of their instruction. Kung hindi pagi kita mag-improve sinibaw, ano na lang gid ang wala ta pa mahimo, no? Do halos ta na nahimo ta na. Sa day 9 and 10, dear parents, hindi na kamo makapangaki sa aton teachers kay man hindi na sila available para mag-release, mag-issue sang cards sang inyong mga kabataan kay ina siya wellness break na sang aton teachers. These are undisturbed wellness breaks sang aton teachers for their psychological, physical, and emotional recovery. Para ready na naman sila, no? Ready na naman sila sang pag-open sang aton nga third and last block, no? Hambal ko kaina, ang aton nga last third and last block is the final na, no? Final na. Dapat wala na kita sang duro pang mga issues sa catch up plan sang kabataan naton. Dapat sure na kita nga ready na ang aton mga kabataan para sa ilang nga mga activities. Now, diri naman, magasugo naman ni sa January, kag mag-end naman sa April 8. After April 8, may ara naman kita various activities, man number 1, end of school break ni naton. May ara kita 30 days nga undisturbed break ang aton mga teachers sa bilog nga April, hindi ni sila madisturbo. And besides, ang first week natin is Holy Week, no? So bisan wala sang ano ya, wala sang undisturbed break ang aton teachers, indi tagid man sila ya madisturbo kay man Holy Week ina. So kinahanglan naman kamo nga mga ginikanan, klaro sa inyo nga ang aton mga schedule para sa end of term dapat makakadto naman kamo pag nag-schedule na ang teachers naton for the releasing of report cards. Makabalo na kamo, maka-attend kamo kag makapamangkot na kamo sang status ang aton nga mga kabataan. Again, hindi matuod ang bisan hindi ka kabalo, no, hindi ka kabasa, pala absent ka, i-promote ka na lang, no, hindi na siya matuod. Subong ginhatag na sa Department of Education ang klaro nga directive nga kinahanglan ma-complete sang bata ang competency nga required for the child to be promoted. So therefore, hindi ka mo matingala, may mga issues kita nga mabatian sa social media, no, mga mabasa kita nga because gintagaan sang nubo nga grade ang isa ka bata na psychologically disturbed, naghimo sang amo ni, naghimo sang amo na hindi na siya dapat matabo sa aton kabataan. Subong pa lang gina-explain na sa inyo, sa aton mga tagpalamati, sa aton mga ginikanan, sa aton mga guardian, gina-explicar na sa inyo nga klaro ang guidelines ng Department of Education. Therefore, ang pag-follow up sa inyo panimalay, ara sa inyo, no? Ang first and foremost, kamo dapat nga mga ginikanan nakahibalo kung paano gina-manage ang pagtudlo sa kabataan ninyo. And since nakahibalo kamo, therefore, dapat kamo mismo maka-istorya sa inyo nga kabataan kag mag-guide sila sang ilang nga mangin reaction kung ano nga grado ang ila makuha, no? Ini sa niya violent reaction. Ang iba naman niya nga reaction, wala na pakialam ang mga kabataan ta kung ma-fail sila o kung hindi, kahit ipapasaruman sila gyapon. Again, we are very clear na may mga competencies nga nakaset nga dapat ma-met sang kabataan ninyo before sila papasaron sa ila nga sa ina nga term, ha? Klaro sa aton. And I think next week i-discuss ko sa inyo ang grading system, no? I-discuss ko sa inyo ang grading system para mabahibalan ninyo, may bago naman kita subong nga grading system. May bago naman kita nga awards, no? Hindi na sang muna niya, valedictorian, salutatorian, first honorable mention. Gin-isla na natin sang with highest honor, no? Ano, mga high honors, no? Outstanding nga mga awards. May ara naman kita nga bago nga guidelines on that based naman sa aton nga curriculum for school year, start of school year 2026-2027, which will be another topic for next Wednesday sa kadampig mo sa edukalidad sa kahanginan. Okay, so tan-aw na ton ang atong school calendar, and dapat once nga may ara na kita, klaro na sa aton, ginapabaluman ni Teacher Lils, nag-participate ang aton mga kabataan sa ginatawag naton nga National Schools Press Conference kag National Festival of Talents. Ini siya actually ning mga activities ginaupod ini siya sa palarong pambansa. Susubong pa lang gusto na kamo inform ni Teacher Lils nga ang aton National Press Conference for 2027, which is isa sa mga activities naton para sa end of term block, will be April 13 to 17, 2027. Ang aton nga Festival of Talents, National Festival of Talents, will be April 18 to 26, no? And ang aton naman yung palarong pambansa will be on May, this will be May 4 to 7, no? Pero of course, ang ina siya nga schedule, adjustable ina siya, kay man nag-earlier kita kadto dito para sa preparation sa ating mga athletes, sa ating mga billeting quarters, and nag-end kita based sa performance ng ating mga kabataan. And kita yung sa Bacolod City, of course, we are preparing also for the palarong pambansa, no? Kay man kita ang nag-upod sa Negros Island Region, and wala ni gali na yung Teacher Lils ma-inform ka mo, but first time naton as NIR nga nag-join sa palarong pambansa dito sa Agusan del Sur last May 20 kita dito nagkadto, and nagbalik kita June 2, no? For the whole duration and preparation gitsang palarong pambansa. And we are also very happy nga as the newest island region, as the newest, no? Pinakabag-ong region, hindi magigita masyado nag-nubo, no? We are actually rank 11 for the whole Philippines. So, not bad, no? Not bad for NIR and not bad for Bacolod City. Okay? As the champion in the regional Athletics Association meet for Negros Island region ever, no? First ever. Bacolod was the champion. So, we represented, we together with the Negros Occidental Division and other divisions of NIR, we represented in the Palarong Pambansa. So, for 2027, we are preparing also to be with our friends from other division. Okay? So, amo ini siya ang mga information nga reiterate ni Teacher Lils para sa information sang tanan. Ginapray ni Teacher Lils that we are safe. Ang aton mga teachers maging mas ready sa tanan nga mga problema sa aton eskwelahan, sa mga concerns naton. Kay man ang emotions naton is very important nga stable, no? Ang aton nga emotional quotient should be very stable. Ang aton mga emotions to deal with our learners should be very, very matured. Kay mana mabudlayan kita kung kita mismo disturb, na? Kita mismo hindi emotionally stable sa nagakatabo subong sa Department of Education. So magbalik kita tanan kay sa aton, of course, Savior, no? I-pray nato ng aton nga mga ang aton government, ang aton eskulahan, kita mismo, ang aton mga kaugalingon, kag siyempre, ang aton mga parents, kag ang aton mga kabataan, para nga we will be stronger together. Okay? So, natapos na ni Teacher Lils ang 30 minutes naman nga episodes ng Kadampig Mo sa Edukalidad. Magakita na kita liwat next week. I-discuss natin sang tul-id gid ang aton nga grading system. Kagang aton naman nga mga awards, no? Para wala sang confusion. Kag wala sang maglainay buo tungod lang sa grado. Kag tungod lang sa mga awards nga ginabaton sang aton mga estudyante every end of school year. And of course, para preparado ka mo sa pag-guide sa inyong mga kabataan kung gusto ninyo nga mga ano sila, kumbaga excellent performer sila sa aton nga mga eskwelahan. Madamog nga salamat sa pag-upo ninyo sa akon. Kita sa Bacolod City, una sa tanan bata. Ang aton kabataan nga Bacolod nun, aton amligan, aton alagadan, kag aton permi nga pangamuyuan nga mangin maayo, kamangin produktibo nga mga citizens ang aton nga pungsod. Madamog nga salamat and God bless everyone.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: 10:06 ato time diri sa DYVS Sabian. Good morning. Welcome gid sa Real Time with Leia. Kamusta ikaw bihan sa sining adlaw sang Miyerkules? Tunga nakita sang adon nga work week abyan, and it's the last day para sa bulan sang September. Nya kadasig sang aton nga time abyan, no? Di bala? Daw sang nagligal lang tato nag-anniversary, di bala partner Julie? Abyan, no? Naghiwat kita sang anniversary ka DYVS. So, bong magatakop na ang bulan sang September. I hope nga namo ka sa mga na-learn. You are blessed, gid, sa pagpamati diri sa DYVS. Good morning lang dira sa aton nga mga abyan sa radyo o kag sa Facebook, sa online. Hello, gid, sa inyong atanan. Si Tita Virgie Salgado, maing aga sa imo, Tita Virgie. Salamat, gid, sa pagpamati diri sa DYVS. Also, si Sir Emmanuel Salgado, ginatamyaw manaton. Good morning, gid. Kag subungan ginapasalamatan gid naton ang mga abyan naton nga nagapamati dira sa Guimaras na Mercedes Nanit. Kamusta ka dira na Mercedes? Sir RV, congratulations kali sa tanan nga nagdaog no sa aton nga trivia sa nagligad nga September 28. Kuha alan diri ang inyong mga mug, no? 56th anniversary mug abyan, no? Congratulations gid sa inyo. Dala lang sang inyong ID. Kag pwede nyo gid ma kadto lang kamo diri from 8 AM to 4 PM abyan, Monday to Friday. Pangitaon nyo lang si Joel. Joel ang pangitaon ninyo abyan. Kag salamat gid, kag congratulations gali sa aton nga mga athlete nga nagdaog na, no, sa nagapadayon nga Asian Games abyan. Na-congratulate naton si EJ Obiena, duwa ng gold ni EJ, no? Kag si Carlos Yulo, duwa man ng gold. Abyan, no? Kag ang iban pagid ng mga athletes naton. Salamat kid sa Ginoo for today, abyan. Bag-o naman nga adlaw, bag-ong kahigayunan nga makapdena kita diri sa aton nga program. I hope you are doing well. Kag sa piyaksang mga kasakoon naton, or ayhan mga struggles dira, financially, or physically, no, nagamasakit ay ha, hindi namin pamatsyag. Kapit lang abiyan sa Ginoo, no. Stay healthy, kun kalain na pamatsyag, pahuway or pa-check up gid, no. Kay nagainit sa buong panahon man, kag I hope sa inyo madira, no, ang maayo ang panahon dira sa inyo abiyan. Kag salamat gid sa mga abiyan naton nga mga OFWs nag-upod man diri sa aton nga broadcast sa DYVS. Ginatamiya ko lang dira si Sir Ronnie Elbore, Sir J. Arihon, Roslyn Pantunyal, salamat gid sa inyong pagpamati. Also, ginapahibaluan naton abyan ang bago nga programa diri sa DYVS, The Word Between Us with Pastor Bong de la Fuente from Northside Baptist Church. Pamatian naton every Sunday, 7:30 to 7:45 in the morning. Kagsubong man ang Lift the Group or Life Improvement 14 sa Pudgay Abyan Lea Bargazo, 5 PM every Monday. Subong man ang Christian Foundation for Persons with Disabilities abyan nagpahibalo, no, sang mag paabot nga AI accessibility training, no, sa October 15 in partnership sa Atriv IT Center for the Blind. So, sa mga eskwelahan, dira kag organizations, pwede ka mo maka-join sa AI Accessibility Training. Kanami ni abyan, no? 8 AM to 12 PM. Dira lang sa CFPD, 338 na Bola Street, Barangay Villamonte, Bacolod City. Please contact for more information, Ms. Carla Pendon. Subong man, ang Hagay Philippines Bacolod Chapter, magapatigayan sa 3-day seminar on Christian Leadership, Godly Communication, and Biblical Stewardship, November 5 to 7 sa Millview Residences, Laupesina Street, Bacolod City. For details, contact lang si Pastor John Hainga, 0918-344-6003 or email at john_hainga@yahoo.com. October 26 to 28, ang Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, VFFBC, 78th Pastors and Workers Institute sa Doan Baptist Bible Institute Incorporated, kag Doan Baptist Church. So, invited kita tanan nga mga pastors and workers. Please contact Sir OG Lyson for details. 0918-4500-484. Kag aton man nga ginapasalamatan, mga biyan aton dira sa Talisay. Good morning, gid sa inyo. Si Engineer Ray Ramos dira sa Kamsu, maing aga. Kag subong man abyan ang aton nga pagpahibalo kag pagpangagda sa imo abyan sa papuri salmo a cappella no sa wagas na pag-ibig mo album launch October 23 7 p.m. to 9 p.m. sa Green Hills Christian Fellowship Ortigas. So ang papuri abyan is the music arm of Far East Broadcasting Company Philippines yes, na music arm no sa FABC Philippines abyan. So may mga papuri kita diri na nga mga ambahanon our very own papuri 1 to ano na kita subong 25. So may bag-o naman i-launch ang papuri nga somehow siguro remix ini siya no sa mga old nga mapapuri songs, di ba la exciting ini. Ano imo paborito nga papuri song abyan? So mabatian mo diri siguro no sa amo ni siya no. Ano lang surprise lang anay. October 23 invited ka abyan 7 p.m. sa GCF Ortigas. For more information, pwede ka mo maka-contact diri sa DYVS Facebook page or sa ato number 0998-842-2130. Aton man nga ginapasalamatan no si Nang Grace anong Jocel Olivares, Cheryl Tovida, good morning gid sa inyo. Si Robert Hesolgon, John Apachika, salamat gid, Ma'am Roslyn Pantunyal. Hello sa inyo. Kag prayer request naton sa gyapon abyan for healing kay Ma'am Leia Solinap, ni Nita Guadalquiver, Ma'am Nenet Pisaga, Tita Virgie Salgado, Tita Corazon Estilioso, Ma'am Lilis Lofranco, Lucas Timbol, kag subong man si JP Castor abyan healing from lung cancer. So please pray gino sa aton mga katuran. Kag kumayara pagi kamo dira mga prayer request, padala lang diri sa DYVS. So ang stapa ini alas 11 aton nga program abyan. So updan mo ko diri sa sining nga aga. Again, kung may mga greetings kadra, shout out sa tanan nga naga-celebrate subong, happy birthday gid sa inyo. Ang aton oras 10:14, stay tuned, I will be right back.
1: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kon mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kon lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kon maestra, pastor o kon church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga, hindi ka manugid sa iban. O kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
2: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, the sweet voice of salvation.

Real Talk. Salamat gid sa imong pag-upod, Abian. Nagapamati ka sa gyapon sa Real Time with Les Sunshine Day, Abian. No? Basta nagainit gani ang panahon, Abian. Damo gid kita sang mahimo, Abian, no? At the same time, nagaka-ano man kita eh, no, ng ang sunshine, no, nag-remind sa aton nga there is hope, Abian. No? Kag tibala ang mood naton basta ano gani, no, nang may init or adlaw do ka dasig sa aton magiyo, no, pero kun mag tigulula naman niya do kanami lang gid stay, no, sa isa ka lugar or do ginatamad kita bala, no, so ina nga bahano nag salamat gid sa sina nga banon nagaremind sa aton, no, to enjoy life, Abian, as it is, di bala, hindi magpalibog, no, sang buwas, Abian, kay tomorrow is never promised. Enjoy, let's enjoy today, Abian, kung ano ang ginhatag sang Ginoo, no, himo ang imo trabaho excellently, no, enjoy kag subong man paminsar gid, Abian, mag paminsar gid kita, no, sa mga importante nga mga bagay, labi na gid ang mga things that truly matters, Abian, sa aton nga life, no, balgani wala ka na-appreciate sa imo work, no? You feel like your work is unappreciated or you, nag-perform ka nami pero wala pa ni mo na-receive ang promotion. Abian, do not be discouraged kung ang progress do kahinay, bala? Bisan pa gani ang traffic, nag-move eventually, no? Ang traffic, nag-giyo na, Abian, kumbaga, hindi kita din na mag-stuck forever. The important thing is not to park in despair, Bali Francisco. Keep going, keep growing, keep trusting. Slow progress is still progress. And a delayed step forward is still better than standing still in frustration. No? So, sa magreklamo ka dira. And if your good work goes unnoticed, Abian, do not let that make you bitter. Let it make you better. Di ba? Even if others fail to appreciate your effort, your skills and character can still grow. When the season for greener pasture comes, Abian, you will be ready. So, hindi gin magkaluya, Abian, nga wala gid movement or pagbag-o sa imo dira nga trabaho nga nang or somehow wala na appreciate imo obra. Pero mag-abot kita ang time ina, Abian. So, i-ready lang, no, ang imo nga self, Abian. So, i-discuss natin today, Abian, no, ang being faithful with a little, no? Ambal ko gani kagina, i-maximize nato ng ining adlaw, no? Hindi magpalibog sa buwas, Abian. Kay lain naman na, or we will never know what will happen tomorrow, di ba la? Tomorrow is never promised. Kanami iba lang, ang Ginoo naghatag iya sa aton sa mga resources. Amuna siyang money naton, ang time, abilities, and possessions. Ang iban sa aton have more, no? Or less man, Abian, than others. But all that we have, Abian, is a gift from God. Kag ginatawag ya kita to care for these gifts faithfully and use them wisely. Ang aton time, paano mo gina-manage, gina-steward ang time, Abian? Ang imong trabaho, ang imong pamilya, ang imo health, di ba la? Importante ginatanan nga ara sa aton, Abian, ipasalamatan naton sa Ginoo. Kay Ario, hapos na magambal, magpangayo sa Ginoo for more, Lord. Gai ko be ano ng more money, no? Ano pagid gai ko, Lord, nami pagid nga trabaho, no? Ano pagid ang gusto mo, lawig nga kabuhi, Lord, no? Tibala tanan, pwede naton hapos ang ina magpangayo sa Ginoo. But are we being faithful naman with what He has already entrusted to us? Masaligan ka bala, Abian, kung ano ang ara sa imo subong nga ginhatag sang Ginoo? We may hope for greater resources. Yes, wala na malain, no? Gusto naton mag
acquire no sang mga possessions or even money, yet ma-overlook nato ng small responsibilities right in front of us. Kabalo ka abyan, talking about financial health bala. Financial health, no? Ang tutuod nga financial health, nagasugod kung matunan natin to manage what we have today. No? Ang tutuod nga financial health abyan, or being healthy financially, kabalo kita mag-manage kung ano ang ara sa aton subong. No? Before dreaming of a bigger home, for example, maka-ask kita whether we are taking good care of the home we have now. Di bala? Kapasalamat, kabala sa Ginoo sa balay nga ginhatag isubong sa imo or sa ginastayan. Budera, ang faithfulness bala abyan in small things, wala ni na guarantee nga God will give us more. No? Di, mambaka nga, kita kung kis ang subong amula ni akon, dasun ako muna man na, no? Dako naman eh, no? Dako naman nga balay. Subong ambal ganin nila, no? Subong ang ginakaon ko puro lang mga hilamon, mga daong kamuti, no? Pero muna balahaw, mag-abot man ang time makakaon ka man steak, di bala abyan, no? Makakaon ka dira sang gusto mo kaunon, but abyanaryo. It does shape us into people who can handle what he entrusts to us with wisdom and gratitude abyan. Kung faithful kita sa mga gagmay nga bagay. So, nakita bala nato, no? Ang secret abyan, no? How to be faithful with little. Dira sa Haggai, sa Bible, bala abyan. Haggai 1:6-7. Ang Ginoo nagatawag sa iya mga katawhan to consider their ways. Consider your ways. They worked hard and earned money, yet seem to have little to show for it. Ano ni Butsi Lingon abyan? Ang kung nag-earn kita well, bala ko nami, kung enough ang aton sweldo or ano gidyan, no? Buga na ang aton nga sweldo, earning well can be a blessing abyan. But income alone does not ensure financial stability. Yan. Alsuliton ko ah. Hambal ni Randall Tiongson bala, no? Earning well can be a blessing, but income alone does not ensure financial stability. Kung maggasto kita sang kung anong ara sa aton, labi na ginang aton nga income, no, or what we earn, one unexpected expense abyan can quickly put us under pressure, no? Ara bala nga earning well, but silingon nga mindful kita kung ano ang gaka-receive naton. Di ba la? Yes, may sweldo ka pag gusto ko ni. Pero abyan, ina ba lang blessing sa imong sweldo ni mo? Nangin blessing man sa iban. Naan, amo na siya abyan. Kung kisa may mga iban sa ato, may mga batasan nga one day millionaire, hambal na nila. No? Ay, sweldo ko man niya, pag gusto ko ya. Pero, tsakto na sa kung may mga emergency, how about kung may mga emergency, diin ka makuha, no, sang imo nga inugasto abyan. So amo na siya, ang earning well can be a blessing, but income alone does not ensure financial stability. Ang maalam abyan, no, nga pag ano diri naton pag assess, no, sang aton nga finances, for example, kung ma-pause kita ba anay and look honestly sa aton nga habits. Liin na nagkado ang kwarta ko man. Wala man ni siya tiil. Wala man ni siya pakpak. No? Di ini sa naglupad. Di ba lamang ka muna kita kong kisa. Where is our money going? Ang choices bala ni mo abyan nagabulig sa imo provide, sa imo needs. Naga-prepare bala ina sa imo future kag nagahatag kabala generously, no? Muna mga things nga i-reflect naton abyan nimo, no? Ang mga habits, mga choices nimo. Dira nimo mabalaan ko di ina nagkadtong imo kwarta. Nan, no? So needs versus wants, no? Mga muna bala abyan. Ang gina-spend mo bala need mo gid or base nakita mo lang to online or nabatian mo lang
nakita mo man sa iban, gusto mo may ara ka, ginagbakal ka, pero hindi mo man gali pagamiton. Nan, abiyan. So, it's not ang problem ang money, kundi ang heart naton, abiyan, actually. No? So, earning well, using our money or spending our money wisely. Ano pagyud, abiyan, ang matunan naton sa being faithful with a little? Huh? Learn to live on less. Ano nimbut silingon sang learn to live on less? Ito na naman ini naton after sang aton nga music.

Real Talk. 34 real minutes past of 10, you're listening sa Real Time with Leia. Salamat kay Tita Ninette Pataray. Happy birthday gid sa imo. Enjoy your celebration today, Tita Ninette Pataray. God bless you. Kagina pasalamatan manaton si Mama Marieta Hasildo. Good morning everyone. Showers of blessings be with us all. Amen. From Mayet, listening here in Barangay Caridad, Bago City. Ma'am Mayet, maying aga sa imo dira kag mga biya naton dira sa Caridad, Bago City. Good morning. Ginatami ako man dira si Ma'am Dolor Pastor Domis sa amin. Mga biya naton dira sa Caridad Fellowship Baptist Church. Also, salamat man sa kay Tita Nema, Tito Rudy Elias. Good morning. Ang aton man nga pagpasalamat sa kay Ma'am Rema Joy Hechanova. Good morning gid sa inyo, Ma'am Aimilu, Pastor Ben Dubria. Salamat gid sa mga abya naton dira sa may Ilog, sa may Kawayan, may adlaw dira sa inyo, sa Sipalay. Kamusta ang signal sa DYVS dira kag subong man sa Hinubaan? Good morning gid sa inyo. Kaginapasalamatan manaton si Pastor Leonardo Posadas. Good morning, Ma'am Nelia Posadas. Si Doc Lenny Posadas, good morning gid sa inyo. Kag of course, happy Teachers Month sa mga binaton nga mga maestro kag maestra. Ginaton sila pasidunggan ng aton nga mga teachers. Kag subong man bag-o lang diri no nagprogram ang aton DepEd Bacolod sa pagpanguna ni Ma'am Lila Aro, no? So mga abya naton dira sa DepEd Bacolod, maayong aga dira sa inyong atanan. Natami ako man si Ma'am Sana Candulita dira sa Morsha, Pastor Peter Alcantara, good morning. Also si Cheryl Anong Matovida, maayong aga. Si Pastor John, Ma'am Ellen, Baby JM Magallanes ng Vanji Bastian, maayong aga gid sa inyo. Though nagaganhagan ang strike subong diri sa Bacolod kay dudamo man sa lakyan Salamat gid sa Ginoo. Kag I hope nga makabulig no ang fare hike no sa aton nga mga driver. Nagdumo man na ang gasolina, pero pangamuyuan man aton nga magsaka man ang sweldo abiano. Ang mga commuters nato kumbaga apektado man kita tanan abyan, no? So i-pray gid nato no nga mag-ease na, mag-stop na ang conflict dito sa may Middle East kay nagaapekto ina no sa aton nga presyo sang krudo naton kag mga gasolina abyan. So i-pray gid naton nga mahimunan gid no ang mga kinanglanon na naton sa adlaw-adlaw nga tanan kag speaking sang mga needs naton abyan. Nastoryahan diri naton being faithful with a little. Tunan na to naton kagina kita abyan mga stewards ang Ginoo. Time, money, abilities, possessions, abyan relationships, no? Tinugyanan kita sang Ginoo. So na share man nato ng faithfulness, nagahatag ini sang bunga abyan, maayo nga bunga kun maayo kita nga steward abyan. Kun faithful kita sa gamay abyan, madala ina nato no kun ang ina nga faithfulness, kun magabot ang time nga damo na ang or dagko na no nga mga butang or bagay ang i-interest sa Ginoo sa aton. Kag paano kita mangin faithful abyan gamay or dako man, consider your ways, ha? I-consider naton nga ang aton nga mga gina-swildo, gina-earn abyan, blessing ini sa Ginoo. Kag we should manage it faithfully, kag wisely nga dapat kabalo kita mag-budget, no? I-identify naton needs and wants. Hindi nga pagkabato naton sa sweldo, gasto dayon sa gusto naton, no? Kay sa mga rason nga either nga na-influence ka sa social media or sa mga tao sa palibot nimo nga hindi mo man kinanglan ina, pero ginbakal mo, ginpurchase mo abyan. So mangin may inalamon kita, we ask God to be wise abyan sa pagmanage ng resources naton. Another tip abyan to be faithful, how to be faithful in small things, learn to live on less.
eh, makumit kita sa aton kaugalingon abiyan to spend less than you earn. Whether ang income mo is 20,000 or 200,000, ang careless spending bala abiyan can leave you with more debt or utang than savings. Bisan pa ay tani kung dako lang sweldo ko, kaigo gini. Sang nagdako ng sweldo mo abiyan, mumanjapon. Na mas wala ka gyapon pagkontento. Matingala ka nga do ka ano haw nang hindi ka igo gyapon. Abiyan no, careless spending abiyan. After making and reviewing sa imo budget, no, amo to kag inang isa ka tip naton. Dapat may budget ka. Look for ways to live on a portion of your income and set aside the rest for saving, investing, and giving. So, na-identify mo na da ang imo nga, ano to gani, ng mga needs. So, pamuhinan mo na, magsasweldo ka, buhinan mo, tanan mo nga mga needs, no, hatag sa budget ni mo. Kagang bilin na siya, abyan, amo na, no, i-save ni mo, invest ka, or i-share mo abyan. Kag ano pagid, isa ka possible guideline pagid to keep spending to about 70-80% of your income and use the remainder for these priorities. 70-80%. No? Ang right proportions will depend on your circumstances, but their principle remains. Practice contentment, plan wisely, and be faithful with what God has placed in your hands. So, kanami sa sining mga reminder naton, Sir Zacarias Escaro, good morning gid sa imo, sa dira sa Valladolid. Salamat gid sa inyo pag-tune in. More pagid no on how to be faithful in little, diri lang sa real time.

Real Talk. Final stretch na sa aton nga program na magpamatikaw sa gyapon sa Real Time with Leia. Be faithful with a little abyan. So dito kita gina nag-end sa learning to live on less. Kung kabalo kita mag or mabuhi kita sa gagmay abyano, bisan gamay imo sweldo, kung maano na maagabot ang time, no, mag gaan kapag idamo nga blessings ang Ginoo abyan. So hindi na problem sa imo abyano ang pag-spend sang money. Kag isa ka possible guideline pag ibebyan nga muto kagina to spend, to keep spending to about 70-80% of your income and use the remainder sa mga priorities. Ang right proportion sa biyahe nagadepende ina sa imong circumstances. But ang principle remains abyan or pareho lang, practice contentment, plan wisely and be faithful with what God has placed in your hands. Sambaga ni isang Luke 16:10, one who is faithful in a very little is also faithful in much, and one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. Di ba la? Kung masaligan ka sa agamay, abyan, or faithful ka sa gamay, no? Faithful ka man sa dalagko. No? Kag, ginatamyaw ko lang dira si Ma'am Elizabeth Osorio. To God be the glory. Salamat yun, Ma'am Elizabeth. Kag subong man mga taga Don Salvador, binidikto, good morning gid sa inyo. Si Sir J. Arihon, si Gary Montaño, good morning. May bago kita nga host sa morning prayer kada Sabado, si Pastor Joel Acosta abyan. So, good morning dira sa imo, Pastor Joel. Si Pastor Anel Amualia, ginatabiyan natin, Ma'am Relin. Subong man si Tita Ninfa Tahala, Pastor ni Masya Tahala, may aga gid sa inyo nga tanan. O, salamat gid sa inyo pag-upod subong sa aton nga program. Balderigani, no? Si Jesus nagpamangkot, no? What good is it to gain the whole world and lose your soul? No? Nag-remind ini sa aton nga abiano, sang a life without a healthy soul is like a car without a steering wheel, no? No matter how fast it goes, it's a crash waiting to happen. So abyan, hindi naton pag-ibutang ang aton mga buot, no? Okay, ginaya nga may money kita, pero hindi naton pag-ibutang aton buot, no, sa mga butang diri sa kalibutan. To the point ba lang, ang imo focus na lang gid sa pagkabuhi mo is to earn money, magdako imong sweldo or magdamo imo kwarta abyan, no? So kinanglan, bisan sa ginagmay, faithful kita abyan, di ba la? Enjoy what you have, be contented abyan with what you have. I believe it's dako na nga manggad, no, ang contentment abyan sa aton nga pagkabuhi, no? Kay bisan damo pa ang imong possessions, kung wala ka contentment, you're still ma-consider man aton nga poor gyapon ikaw, no? Kung wala

ka contentment abiyan. So ipangayoon ina naton sa Ginoo kag mangin mindful kita for today naton. Kung anong ara sa ato nang even ang life nga ginatag sa Ginoo sa aton, hindi naton pag-usikan abiyan. Use it for the Lord abiyan. Ang imo kabuhi hindi pag-usiki kay isa lang ina, no, kag precious ina sa Ginoo gani. Let's be faithful abiyan sa aton nga life. So dira kita ray kutob, no, sa aton nga program. Kag salamat gid sa imo pag-upod. Again, please pray sa gyapon sa aton nga transmitter. Proteksyonan sa Ginoo sa gyapon aton transmitter. Kag kung may mga prayer request ikaw abiyan, padala mo lang diri sa DYVS 0998-842-2130. Thank you also kay Ma'am Sheila Season. Good morning, Ma'am Sheila. Nainin pa escaner, maing aga sa imo. Kag subong man, mga ginatamyo na ito, no? Pastor Hernani Osorio, sang Barangay Villahermoso, Sara Iloilo, no? Ma'am Elizabeth Osorio, dira sa Sara Iloilo. Maing aga gid sa inyo, salamat gid sa inyo pagpamati. Ma'am Edna Garde, good morning. Sir James Garde, Tita Perla, Tito Nestor Montalbo, maing aga. Tita Jochebed Petogo, Tito Abraham, maing aga sa inyo. Kainday Victoria, salamat gid. Mga women dira sa Calvary Baptist Church Pontevedra. Kag si Tita Linda, Attorney Rolando Parpa, ginatamyo ako man ng Glory Baliega, good morning gid sa imo. Kag subong man, ginapasalamatan man naton. Salamat gid, no, kay Ali and Ching Benson. Good morning gid sa inyong atanan. So there you have it abiyan. Magasunod na si Pastor Jundu sa Saka Panimalay mo. Stay tuned ka. Salamat kay Nang Julie sa control kay Joel. Kag mga guardia naton dira sa Talok site. Maayong aga gid sa inyo. Kag madamo nga salamat. Enjoy the day abiyan. And be faithful, no, sa Ginoo sa gyapon. Salamat gid. This is your friend Leia. Bye!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Good day everyone! Kag-welcome naman sa Miyerkules ng edisyon sa aton nga programa Ang Kapanimalay Mo with Pastor June Luces. No? Kaga nagapasalamat gikita sa Ginoo sa iagid nga grasya nga mugit na nag-sustain sa aton. Kaga although nga tiko naton lang tawon, ang aton niya nga joy, ang aton niya nga peace, hindi iya nagamhan sang circumstance sa aton palibot, kundi iya ang the peace that surpasses all understanding nga ginagrant sang aton Ginoo sa tagsa-tagsa niya ka mga tumuluon. No? So, ang aton pag-isurihan, no? Sugpunan naton yadto ang aton last week nga topic, those are brutal truth, no? Para sa aton mga kabataan. So, nag-end kita sa nagligad sa number 7, no? Ang too early nga comfort, no? Will create fragility, no? Meaning, kung ang tanan nangin mahapos lang sa aton mga kabataan, then kung mag-arise gani ang hardship sa ilang, hindi sila maka-stand up sa sina, no? So therefore, it is not for us nga masiling kita nga ti, okay, we paved the way for them, no? Pero hindi natin pagkuhaon ng learning, hindi natin pagkuhaon ng mga challenges, so that ang aton mga kabataan, when we are no longer with them, they could stand on their own 2 feet, oh, nga nagasalig sa Ginoo, kag magiging resilient sila, so that they could face this life with courage, they could face this life with confidence, kag magiging overcomer man sila, no? Ang aton Ginoo nagapromesa, no, I will never leave you nor forsake you. Pero wala man naghambal ang aton Ginoo nga magpawala ang aton mga kabataan, kundi dapat i-train naton sila, no? Proverbs 22:6, train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kag amo ini siya ang pundasyon sa gihapon sang aton nga topiko for the day, no? So brutal truth for our children, this is hashtag part 2 na, no? And I know nga may part 3 gini. Bala mo damo ni mo, no? So, again, nagutod kita sa too early nga comfort will create fragility among our children. Ari na, ang sugpo niya. Number 8 na kita. Your word must mean something, no? So, meaning, ang aton bala mga kabataan, nagapamati gina. Kung anong aton gin promesa, may it small, no, or big, dapat ikaw kag ako bilang mga ginikanan can be trusted. It is because nga ining mga ginatawag naton nga mga broken promises will damage our credibility silently. You know, medyo guilty na si Pastor June, no? Na-remember ko na isang una akong bata. Dad, ma-play kita, dad, tapos mahambal ako sa'yo. Buy and buy, ah. Yan di bala, dad ang buy and buy, karoon na siya dugay-dugay sing kuho. Tapos dugay-dugay malipat na si Pastor June, no? So this is why, no? We are aiming sa ginatawag natin nga hindi niya perfection, kundi kung paano natin ma-instill sa aton mga kabataan nga magiging resilient sila, oh, so that they could really face the world even kun wala nakita diri sa nga upod nila, no? Broken promises damage credibility silently, no? A man, no, trusted with small promises is trusted with big ones, no? Kag therefore, dapat kun ano na ang aton to ginhambal, amo na siyang aton pagahimuon. Your talk, no, must be promoted, must be ang iyas na foolproof kun ang aton nga walk, no? So dapat magsilingan kita a person of integrity, kun anong iya ginahambal, kun anong iya mga prinsipyo, nagaresulta ina sa iya nga behavior, no? Our reputation is built up slowly. Pero kung maguba na, baw kadasig na eh, maguba ang aton nga ginatawag nga reputasyon, no? So therefore, dapat halungan gid natin in such a way nga ang aton mga kabataan, magatuon sila, kag they could really face this life with confidence, kag dapat resilient sila, no? By the way, Sir Alberto Norbing Loreno, mayong aga dira sa imo, no? Watching and listening from Talisay. So, ano pagid, no? Bro, by the way, good day dira anay sa kay Tatay Dolfo Quirino, no? Tay, bo, salamat gid sa Ginoo nga ginayo niya ikaw kag nakagwa ka na sa ospital. Good day man dira sa kay Nanay Noemi Quirino sa imutupad, no? Nag-pray gid si Pastor Jo, no? Although nga ti wala kita sang time nga makabisita sa inyo, nevertheless, no? Nag-pray gid kita. Nanay Marina Laylay dira sa Bilya Uto also. Kag si Ma'am Leia Banyaga dira nga nagabantay sa iya, no? So maayong aga gid, nagapangamuyo gid ang tagsa-tagsa. Good day man dira sa mga taga MRRP First Baptist Church, no? Sa kay Mami Arlene Nueva Espanya, sa kay Manang Marlene, kag sa kay Manong Boy Moronaga, kag sa kay Tatay Nuni Gamboa, no? Kaga happy birthday da sa akon nga upod sang una sa what's this, working student kami sa library sa una sang West Negros, no? So sa kay Sir Jerry Dumagat, happy birthday dira sa imo. So nagambal kita, your word, ano pagid number 9 nakita, no? We need to learn, no? Tudluan nato ng aton mga kabataan to stand alone when necessary, no? Kung nagakinahanglan nga magtindog ikaw nga nagaisahan nun, himuon nimo, it is because, no? That is a character of a person nga masaligan gid siya, no? By the way, good morning dira. Good evening gali sa kay Ma'am Janice Itchano kag sa mga kabataan dira sa Bugos nga Panimalay. I believe ara sila sa Las Vegas, Nevada, no? Sa kay Sir Andrew nga ara iya sa Alaska, no? Kag sa mga kabataan, si AJ dira, si TJ, si Pia, kag si Pio, good day dira sa inyo. Si Ma'am Lorena Lizari, good morning Pastor Jun, listening here in Talisay City. Wow, praise the Lord, Ma'am. So, learn to stand alone when necessary. Why? Because crowds will disappear under pressure. Oh? Pero ang ginatawag natin nga self-belief, self-confidence, keeps, no? Keeps you upright when support is gone. So dapat kabalugi kita ya nga tindugan, a person of character stands even alone, no? When support is gone, ang crowd ya gamat-amat na kadula. Lantawa bala subong ya ang mga ginatawag nato mo sa una, do ka damo man sa mga loyalista, no? Subong siling nila ko no minilyon, wala gani kalabot, isa kalibo. So therefore, as a person, ginikanan nga gusto nato ng aton mga kabataan, magatubo sila with resilience, tudluan naton sila sang sining ginatawag naton nga brutal nga mga kamaturan, no? That they need to learn to stand even alone when necessary. Independence, no? Is emotional strength, no? Sometimes kun ang aton mga kabataan hindi iya katindog nga nagaisanon, masunod-sunod lang siya sa crowd, eh, no? Masabay lang siya sa agos kun ano dira, no? So kun ano dira ang akaaka, kun ano dira iya ang uso, ti sunod-sunod lang yang aton mga kabataan. And unfortunately, bisan fake news sundon sa mga katawhan subong. Why? Because wala sila nakatuon sa pagtindog sa kamaturan even when they are alone, no? So importante gini siya mga ginikanan, ha? Mga kaabyanan namon diri sa Facebook Live, mga kaabyanan namon sa dira sa kahanginan nga nagasunod sa programa sa Radyo DYBS. It is a must for each and every one of us nga mga ginikanan, no? Your word, no? Must mean something, no? And learn to stand alone when necessary. Okay? So, balikan nato nini, mamati kita na isang isa kapahanumdum.
1: Nay, kakain na po kami. Mauli na po kami sa klase.
2: Teka muna anak, sandali lang.
3: Nay, natanggal po butonis ng polo ko eh.
2: Lagyan mo ng perdible.
3: Nay, di ko makita ang medyas
2: ko. Ano ba? Ano ba naman kayo? Tumigil na ha kayo dyan?
3: Eh, kasi po.
2: Araw-araw lang tayo. Ganito lang, ganito. Kinukulit niyo ako. Nakikita niyo pa nag-aayos ako ng mga paninda natin. Dahil kung hindi dito, hindi tayo kakain. Dahil yung ama ninyo napakabatugan. Tapos kukulitin niyo pa ako. Huwag na kayo magsipasok at tumahimik kayo. Panay kayo kung si Mission. Sige! Magsialis kayo sa harapan ko! Peste!
4: Bakit ang mga bata ang kinakailangang maapektuhan sa pagkukulang ng mga magulang? Alalahanin natin kung ano ang ipupunla natin ngayon sa kanila mga murang isipan ay isa rin nating aanihin sa darating na panahon.
0: Okay. Okay, so balik kita, no? Good day, dira anay, sa kay Ma'am Teresa Gravanza of Iloilo City. And also man sa akon kumahari, no, si Ma'am Ronaline Buenafie Lim, sang barangay Handuman, nandira, no? Good day man dira sa akong magulang, no? Si Pastor Lea Lucis Deza. Good morning, Pastor June. We're listening to the Kapani Malaymo program. God bless DYVS. Kag sa akong mango dira, no? Si Ma'am Lucy, dira sa San Francisco, California. Maayong gabi dira sa inyo, ni Sir Nuni. Oh, si Sir Andrew Gipilgon, ni Chano. Good morning, Pastor June. Thank you for all the prayers, no? So, Sir, watching from Alaska. Wow! Praise the Lord na labot na kita sa Alaska, no? So, be safe there, sir, ha? Manog-winter na kadaan, basi ma-frozen ikaw there. So, nagambal kita, no? Your word must mean something. Learn to stand alone. Number 10 na kita. Work ethic outlast talent. So, naga-focus ini sa ginatawag natin nga disiplina. Amo na siyang ginatawag natin nga work ethic. You know what? Kung magsaling ka nga, grabe may talent na. Pero kung hindi na siya, ang iya siya na work ethic, hindi amo, hindi siya disiplinado. No? So, talent will just open doors. Pero ang aton work ethic, ang aton nga self-discipline, a person of discipline will stay, no? Ang discipline, ang work ethic, mag-allow sang sina nga mga ginatawag natin nga mga openings open. So this is why, no? So siling ni Sir Alberto Loreno, still watching. Praise the Lord, sir. Now, ano pagid, no? So remember, work ethic outlast talent. Kay kung talento lang ya, ara, gifted ka. Pero you know what? Ang matuduod nga success comes to the consistent, not to the gifted. No? So, talentado ka man, gifted ka man, kung hindi ang imong work ethic is undisciplined, then it will just be nothing. Kay hindi kita kasustain. No? Kay ang nag-sustain gidya, ang discipline, ang work ethic. Oh, by the way, good day dira sa MFBC office, no? Si Ma'am Angie dira, si Ma'am Russell, ang Garcido family. Si Pastor John, kag si Ma'am Jocelyn Hainga, good day dira sa inyo. Si Pastor Gilbert, kag si Ma'am Grace Gutana. And also man sa kay Ma'am Marieta Dilag dira sa Dumangas. Sa kay Pastor Paul, kag sa kay Manang Helen Articulo dira sa Barutak, and also man sa kay Pastor Neva Jean Fabila, sa kay Reverend Hervias, kag sa kay Ma'am Melly Perla Carman sang Badyangan Iloilo. Wow, praise the Lord, no? And then maayong aga man dira sa kay Ma'am Elena Dagaman sang Manapla, kag sa kay Brother Billy Buenafe sang Bago City. So nagambal kita, your word must mean something. Learn to stand alone when necessary. Work ethic will outlast talent. Number 11 na kita. No one is coming to save you. No? Dapat tudluan tagid ning aton mga kabataan that even us, maabot ang tinion nga even kita nga mga ginikanan, wala na kita sang opportunity nga i-rescue gyapon ang aton mga kabataan. So therefore, dapat itudlo ini natin sa ila. Kaya kung hindi natin gina-disiplina ang aton mga kabataan, wala natin matraining ang aton mga kabataan, then maabot ang tinion nga may mga gumuntang sila, may mga dlagko sila nga problema. Then, masalin sila, tinahay, tay, diin na kamo, wala na gani. Kaya kung sige lang natin sila rescue today, no? Especially even may sala sila tapos sabunan ta. Ti subong ya, gatabon-tabon pa kita sina, no? Maabot ang tinion nga base, ma-hire na kita yung mga abogado, no? Sa pagdepensa sa ila kung may mga kriminalidad na sila nga nahimo, no? By the way, si Pastor Jun, no, together with some women of the Manselingan First Baptist Church, may ara kami nga ministry, no? Sa una, tanan nga prisoan din, no? Ang provincial jail, no? Ang Takuling City Jail, BJMP, ang Andumanan, both na siya, no? Ang female nga dorm, kag-male nga dorm, kasulod kami dira, no? Subong nag-concentrate kami sa Social Development Center, no? Diribla sa aton mga juvenile offenders, no? Kag-dira natin makita, no? Nga mga kabataan, ang ilang ages ranges from 14 to 17, kag nakakumiter na sang mga offenses against the law, no? So dira kita subong nagatutok, no? So nga ini nga mga kabataan nakakumiter sang sini nga mga offenses, no? I'm not saying criminalidad or whatsoever, kay base masilingga mo karon nga di may juvenile kita nga law na hindi na sila mga kriminal, but they have committed those kind of offenses. And therefore, no one, susaling ko gani si ilang mga kabataan, isaling ko, di na si nanay nyo, di na si tatay nyo, haari na kamo diri. Sa una, wala kamo gapamati kung tudluan, wala man kamo gapamati kung sawayon, o magabot ang tinion nga wala na sa may masaway sa inyo, no? Ano matabo, dakpo na kamo sang pulis. Kag-ibutang na kamo dira sa sina nga confinement. So, therefore, no, remember, i-train gid nato ng aton mga kabataan that no one is coming to save you because waiting creates stagnation. Self-reliance creates momentum. This truth, no, will separate men from the boys. No? Kay di namin gidyang aton mga kabataan nga na-internalize bala nila ang ininga kamaturan, maintindihan nila nga they ought to be responsible sa ilang pagdeal, because na-train natin sila nga hindi nagakadapat, nga mag-rely lang gid sila sa aton. Ang aton niya savior, nga nag-iisanon si Jesus, amo na yung tutuod nga savior, and he can save even to the utmost, when we put our faith in him, no? Nevertheless, kita yang mga ginikanan, it is our responsibility and opportunity nga i-train naton ang aton mga kabataan, no? That not all the time ara kita sa pagluwas sa ila. Even, no, kung nakahimo sila sa mga problema dira, mga offenses dira naglapas sila sa layis ang aton gobyerno. So therefore, we need to train them. By the way, no, good morning dira, Ma'am Merle lumawag. Good morning Pastor June Luces and kapanimalay mo, no, siling man ni Ma'am Gina Gonzales. Good morning kapanimalay. DYVS and Pastor June Luces, God bless us. Siling man ni Ma'am Carol Vidal, good morning Pastor June. Siling ni Ma'am Malin, Sang Ilog Kinder Home, good morning Pastor June, watching from Ilog Kinder Home Foundation Incorporated. Wow, praise the Lord for that, no? By the way, good day man dira sa kay Sir Lemuel de Pedro sa Guimaras. Good day man dira sa kay Pastor and Mrs. Tribo dira sa Cebu, nag-Guimaras also, no? So, now as you can see, oh, masiling kita nga, Pastor, no? Daw kabudlay man sinasang aton ginatunan. Yes, mabudlay ina. No? Ang parenting, it is not for the faint-hearted. Sang una na dumduman nyo, sang kita mga kabataan, before alasay siya, nag-ukoy-ukoy kita, palauli, kita ya, nga, kay kabalo kita, may curfew ta mo. Alasay pa lang sang una, dapat ang mga kabataan, kapauli na. Na. Tulok pa lang sa aton mga ginikanan, nagatagam kita. Subong mga kabataan, tulukon mo. Masinggit sa imo, no, tulok mo. No? Nga, kahit wala na sila nato na train. Mm. Ang aton, kung inyo na dumduman, in our time, hindi kita pwede maglakat kung hindi nakapalisin siya. Kag kung magpalisin siya gani, dapat sugot gid. Sugtan kagidanay, kag amo paglakat mo. Subong bisan pabalong aton mga kabataan, wala nagapabalo. Pamangkuton mo, mareklamo pa. Mangkot kagidaw, natural, mga kabataan namon kamo. Hmm? Whatever happens, bisan may edad na kamo, kunyara kamo nag-istar sa amon nga sa amon atop, we are still responsible for your lives, no? So therefore, kita nga mga ginikanan, we need to train our children, no? So that nga dapat ang ila, no, nga ginatawag nga self-reliance ma-develop gid, no? Because this truth, no, separates boys from men. By the way, good morning dira sa kay Ma'am Jocelyn Hainga again. Good morning sa imo, no? And then sa kay Sir Raymond Inilog. Good morning, Pastor June. Please greet sa tanan nga mga members ang Manuling Baptist Church of Kawayan. Especially Bilog nga family Inilog. Oh, wow. So, good day dira sa Inilog family sang Manuling. God bless you more. Pastor, praying always. Wow, praise the Lord, Sir Raymond Inilog, no? Now, balikan nato nini, mamati kita na isang isa kapahanundum and also mga aninaw sa kinabuhi.

Okay, so we're back, no? By the way, good day dira sa kay Ma'am Carol Vidal Alonsabi, no? Kag sa mga utod ko sa Vidal Sisters, no? Si Manang Leia dira, si Manang Linen, si Nisa, si Lendi, no? Happy birthday dira sa imo anak, sa imo mini Sue, kay Abby. Mm. Good day man dira sa mga nanay namon sa Mansilingan First Baptist Church, no? Si Mamang Ilen dira, si Nanay Sally, si Ma'am Judy, kag si Sir Jimmy, si Manang Hermie also, kag si Sir Jimmy man, si Manang Mildred, si Manang Julie, si Manang Eva, si Manang Sandy, si Manang Rose, si Manang Nining, kag si Manong June, oh? Kag dira man sa balay, no? Si Nanay Sarah, no? Happy listening dira na, kag si Kisha. And also, happy listening man sa kay Inday Marilu, Escalona Helia, dira sa Alangilan. Sa kay Tito Nini, kag sa kay Tito David, Escalona, no? Happy listening man dira sa inyo, no? Kag ang aton mga from Canada, no? Ang Sutana family, Villamore family, Jaworowski family, Kulinko family, si Dayon Rodriguez, Liavore, no? Of Canada. Kag ang si Dayon sisters man, dira sa Mansilingan, good day man dira sa inyo, no? Kagang aton taga-Australia, si Ma'am Lynn Loreng, si Sir Rod Adlaon, ang ila apo, no? Si Kenzo, si Leona, kag si Ma'am Leonor Barker, also of Australia, no? Pati si Ma'am Grace, damo nga Grace mo, no? So, Selene, Ma'am Lendi Vidal, thank you so much po, Pastor June. So, good day, liwat na, ha? God bless sa mga kauturan. Mm. Now, so nagambal kita, dapat itrain nato ng aton mga kabataan that no one is coming to save them always. Kay maabot ang tinion nga even kita nga mga ginikanan will not be able to do that anymore, no? Kay nagaedad man kita, no? Ginahinay ko lang, no? By the way, good day dira sa akon nga lovely one, no? Si Ma'am Army Luces. Kag ang Wicker Center School dira, no? Ang staff and workers, no? Si Ma'am Camille dira, si Ma'am Chari, si Ma'am Arlene, si Ma'am Lizelle dira, no? And also man sa kay Ma'am Jocelyn, sa kay Ma'am Evelyn, kag sa kay Ma'am Danish. Good day dira sa inyo, Wicker Center School, no? Kag advance happy Teachers Month subong nga October, no? Kag advance sa mga teachers, Happy Teachers Day, no? Muna nga ginahapitan tani mga teachers, it is because nga kita sang una ang aton pagrespeto sa aton mga ginikanan, no? Masiling kita ti superb eh. Kag ini nag-follow through sa aton man respeto sa aton nga mga maestro kag maestra. Ha. Unfortunately, subong, no? Ang sistema, nga ang maestra, hindi nakasaway sa mga kabataan. Kaya kung saway yun mong bata, ma-depress, no? I-report kita sa, no? Hataga natin sang instruction. Tapos masiling sila nga, may abuse of authority na. Kaya ginakiga natin sila, no? This is why, no? Nga amusin ang behavior sa mga kabataan. It is because nga ang aton sistema, no? Nagahatag rewards ini sa mga hindi amo nga klase sang training, no? This is why nga dapat kita ya aton trainingon naton ya eksaktong aton mga kabataan, no? Siling ni Ma'am Army, good morning everyone, good morning Pastor June and DYVS staff, God bless kag padayo, no? So i-regards sa kadi Ma'am Army, sa kay Kapitan Julie, kag sa kay Kagawa Joel, kag sa kay Skeman Kobe, no? Kag sa iban pa, no? Kamatamat di sila, kadamo di sila designation subong, no? Nevertheless, let us go back to the basics, no? We need to give this instruction, this brutal nga mga truth sa aton mga kabataan in such a way magatubo sila nga magiging responsable. Kag even though hindi na kita mangin kaupod nila, at least na train natin sila properly. No? So again, mga kabataan namon, oh, remember, ang ikalimang utos, honor your father and mother so that thy days may be long in the land. No? Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
Husbands, love your wife. Wives, submit unto your own husbands. Fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the fear and admonition of the Lord, no? So nga gina-emphasize gin naton ining mga fathers, no? Because ang Bible maghambal gani about sang training, about sang discipline. It is upon our shoulders, mga fathers. Kita gidya ang nagakadapat, no? Kay dapat hindi kita magiging absentee, no? nga mga tatay dapat ara gid kita. Ma'am Lucila Junto, good morning DYVS. Wow, happy listening mandira sa imo Ma'am Lucila. By the way, basi malipat ko sa mga taga Alimudya, no? Si Ma'am Roda, si Ma'am Lacela, kag si Ma'am Nika, puro na sila Alesha sang Alimudyan, Iloilo, no? Mga dalaga ina sila tanan, no? Ranging ang ila ages 70 to 80 years old. Pero puro dalaga. Ka good day sa inyo dira, no? Sa Alimudyan, Iloilo. So, ano pa gid ang aton dapat ibilin sa aton mga kabataan, no? Especially kita mga tatay, ha? Kag especially also dapat, no? Inibalang aton mga kabataan nga lalaki. Ari ay. Let us train our children, no, our boys or our men to respect women through actions, not just words. Yung isa, nami man yung mga kabataan nga lalaki, mayo magrespeto sa words lang, prong action wala gid balahaw, no? So dapat kita nga mga ginikanan, especially kita nga mga tatay, mga amay sang panimalay, dapat we are the ones nga magtudlo sa sining aton mga kabataan nga magrespeto gid, no? Be respectful, no? In a way we also become respectable, no? Because empty talks means nothing. Behavior reveals our values, no? So mga tatay, itudlo gid especially sa aton mga kabataan nga mga lalaki nga respetuhon nila ang mga kababayenan. Ang mga kababayenan, no, dapat na sila palanggaon, respetuhon, hindi hampangan ukon abusuhan ukon bastuson. So sino dapat ang mag-train sina sa aton mga kabataan? Kita nga mga tatay. Pero kung ang imuya wala mo ginarespeto si misis mo, ay asawa ko lang na siya. Yo, no, it is not. Asawa gid na natun ang aton asawa, no? And remember

0: May mga butang nga hindi naton mahimo. Only our wives can do. That is why gintawag sila sang Ginoo, helper meet for us. May mga butang nga hindi masarangan sa mga bana. That is why nga ara ang aton asawa sa tupad naton, and we need to respect them. No? Pasalamatan naton ang Ginoo, i-value naton. It is because ang women sa aton kinabuhi, they are precious. No? So therefore, respetuhon, no? So amo na iyang kun pwede lang ko magsalot diri sa kay kapitana mo diri sa barangay 1233, no? Masaludo ako ni sa iya, no? So mga tatay diraan at large, tudluan gid naton ang aton mga kabataan, especially mga kabataan nga lalaki, to really respect women. Kay hindi manami nga kita nga mga ginikanan, hindi kita makahibalo magtudlo respeto sa aton mga kabataan, no? Through actions gida, hindi lang words, because empty talk means nothing. Behavior reveals values. How a man treats women reflects his character, no? So mga tatay, you know, ang gusto tagidibala i-emphasize, no? Nga dapat kita nga mga ginikanan, kita nga mga tatay, kagining aton mga kabataan nga mga kalalakinan, they will be a man, no, of integrity. Kag dapat itudlo gini siya naton, no? Siling ni Ma'am Lindy Vidal, no? Preach on po, no? Yes, we need to, no? It is because nga dapat sa sulod sang panimalay, irespetuhon gid ang isa kag isa, no? So mga tatay dira, kung nagapamati kamo sang sininga broadcast, we are not perfect. So kung nakasala ka, kung nagiging abusive ka, balik, no? Pangayo kapatawaran sa Ginoo, magpanumbalik sa Ginoo, magpasag-uli sa imo asawa dira, no? Kag di natural, no? I-earn nimo ang trust liwat kag ang respeto sang imo asawa, no? Pero dapat ikaw kag ako, kung nakasala, maghinulsos sa mga sala, no? Pangayo, ikapatawaran. Hindi ka, di pa suri-suri ka da, tapos you are still doing the same thing. No! Nami kay guro, hambalo natin, get lost eh. Sige ka lang da, sorry, tapos sige ka man himo, gyapon sang mga butang, abuso sa imo nga mga, sa imo asawa, sa imo mga kabataan, no? So therefore, mga tatay, we need to teach this brutal truth, especially sa aton mga kabataan nga lalaki, no? Respect women. Oh, grabe. Ginabalik-balik ko gini. Through actions, not words. Because again, empty talks means nothing. Behavior reveals our values. How a man treats women, no? Reflects our character, no? So, dapat gid ha? Siling isang akon kasin. Si Ann Sirada, God bless Cousin June. Salamat sa teaching kanami. Good. Wow, praise the Lord, madam. No? She is my cousin, si Ma'am Ann Sirada. Siling ni Ma'am Lende Vidal, amen po. Wow, praise the Lord, no? So, padayon, ang ibang pagidira, no? Kanami kung mag-comment ka mo. So, that nga, mapakita pagid naton, no? Kag ma-share naton ang aton mga learnings also, no? By the way, happy listening man dira sa kay Ma'am Ledely sa South Korea, no? We praise the Lord nga nakagwa na si Tatay Iso sa ospital. Kag nagapray kita sang complete healing gid from the Lord, no? So, madamo sa mga nagmalasakit sa aton, no? Subong ang akon mangod ara man sa na-confine sa Bacolod Doctor's Hospital, and after this gani madiritso ako dito, no? So nevertheless, no, wala nagakalugan nga may mga mabudlay kita nga mga sirkumstansya, pabayaan naton nga hindi matrain ang aton mga kabataan, okay? So triningon again, balikan naton ini, mamati kita na kay Luis Ampiel.
1: Malaki ang pagkapahalaga ng ating Panginoon sa mga bata. Natala sa banal na kasulatan ang isang pangyayaring nang minsan nangangaral si Jesus at gustong lumapit ng mga bata sa Kanya.

0: Pinipigilan ng mga alagad ang mga bata na makalapit kay Jesus. Ngunit alam ng Panginoon, kung hindi sila makakalapit sa Kanya, ang mga ito'y magkakaroon ng pangit na damdamin. Kaya, sinuway niya ang mga alagad at Kanyang winika.
1: Hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata, dahil para sa kanila ang kaharian ng

Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensahe mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. It's so true. Kapag pumasok sa iyong pag-iisip ang isang memory, maganda man ito o hindi, para kang nanonood ng isang palabas in high definition. Malapit nang dalhin ni Yahweh ang mga Israelita sa ipinangako niyang lunsod sa mga ninuno nito. Sinabi ni Moises, "Kung dumating ang araw na itanong ng inyong mga anak kung bakit kayo binigyan ni Yahweh ng kautusan at mga tuntunin, ganito ang sabihin ninyo. Noong araw, inalipin kami ni Faraon sa Ehipto. Inialis kami doon ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nasaksihan namin ang maraming kababalaghang ginawa niya laban sa Faraon at sa mga Ehipsyo. Inaalis niya kami sa Ehipto upang dalhin sa lupaing ipinangako niya sa ating mga ninuno. Ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tuntuning ito upang magtaglay kami ng takot sa kanya. Sa gayon, kami mapapanuto at iingatan niyang tulad ng ginagawa niya sa atin ngayon. Kalulugdan niya tayo kung susundin natin ng buong katapatan ang kautusang ibinigay niya sa atin. Pero narito ang dapat na i-commit sa memory. Si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at sa labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng inyong mga pinto at mga tarangkahan. Tulad ng mga Israelita, ang pag-uutos na huwag kalimutan ng Diyos at ibigin siya ng buong puso, kaluluwa at lakas ay dapat rin nating tuparin. Napailalim rin tayo sa kasalanan at binigyan ng bagong buhay. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Ang oras sa DYVS alas 12:16.
2: Balita 12:33.
1: May ugtuyan ni ang ulo sa ating mga balita para sa ning oras sa adlaw sa Miyerkules, Setyembre 30, 2026. Sa balita lokal, Safer School Program ginaduso sa bidog nga Negros Island Region. Sa balita national, dole ginpanugyanan ang mga magagmay nga negosyante nga mag-apply sang exemptions antisipatuman ang wage order. Kaso sang leptospirosis nagtaas sang 46%, dengue nagnubo sang 30%. DOJ, NBI kag BOC gin permahan ang kasultanan agud pabaskugon ang away kontra agri-smuggling. Sa balita international, Qatar padayon gihapon nga ginakaayo ang giyera sa tunga sang Iran kag Amerika. Malaysia ginsugda na ang pag-evacuate sang are sa 5,000 ka mga asylum seekers halin sa Myanmar. Kag sa balita sa sports, Cardo paalam kag Alex Iala liwat nga magaintra subong adlaw sa 20th Asian Games. Kagaron yari ng detalye sang aton mga balita.
2: Balita 12:33.
1: Una kita sa balita lokal, ginaduso sang Regional Peace and Order Council Negros Island Region o kon RPOC-NIR ang pagtukod sang Safer School Program sang Department of the Interior and Local Government sa Bugos nga Negros Island Region bilang kabahin sang pagtinguha nga pabaskugon ang security kag pagprotektar sa mga estudyante kag school communities. Ang among measure o kuntikang kalakip sa mga resolutions nga ginaprobahan durante sang third quarter meeting sang RPOC-NIR nga ginpatigayon sa tong Setyembre 25 sa New Government Center sa Tanhai City, Negros Oriental. Ginrekomendar sang RPOC-NIR ang pagtukod sang screening areas sa mga eskwelahan nga may arat sang nagakaigo nga metal detection devices kaupod ang aktibo nga suporta sang Philippine National Police o kung PNP kag mga barangay tanod. Handom sang sininga inisyatibo agud mapabaskog ang security measures sa mga eskwelahan kag matukod ang coordinated system nga ginalakipan sang local governments, law enforcement agencies and communities kasunod sa mga shooting incidents sa sulod sa mga bulutuan kun sa diin gunmen o kun biktima ang mga estudyante. Ang council meeting sa diin ginpangunahan ni RPOC-NIR Chairperson Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, ginaprubahan man ang isa ka resolution nga ginaduso sa mga barangay officials nga manguna sa kampanya para sa pag-surrender sang loose firearms, reinforcing community level efforts agud matap na ang firearm related incidents.
2: Balita 12:33.
1: Kada kita sa balita national, ginpanugyanan sang Department of Labor and Employment o kondole ang mga magagmay nga negosyante nga pwede sila mangayo sang exemptions halin sa taas sweldo. Sunod sa dole nga ang mga magagmay nga retail o kon service establishment nga hindi maglapaw sa pulo ka empleyado o mga apektado sang natural calamities o mga human induced disaster mahimo mag-apply sa wage hike as exemption. May ara sang 75 kaadlaw ang mga employer nga mag-apply halin sang nangin epektibo ang wage order. Nagakadapat sunod sa iyang ipasa ini sa mga regional wage boards sa ilang mga regional offices sang dole. Samtang ang mga registered barangay, micro business enterprises o kon may total nga assets nga 3 million pesos panubo indi sakop sang minimum wage law nga nakabutang sa Section 8 sang leye. Kung ang ginsumiter ng exemption wala ginbaton sang dole, nagakadapat nga ipatuman na sang employer ang bago nga wage order.
2: Balita 1233.
1: Naglabot na sa 11,965 ang na-record nga kaso sang leptospirosis sa bilog nga pungsod subong atong ighal ukon hasta City Ambrebiente 3. Inisunod sa Department of Health ukon DOH. Mas mataas ini sang 46% kung ipaanggid sa 8,189 kakaso nga na-record sa pareho nga panahon sa tong nagligad tuig. Samtang, mas manubo naman ang numero sa mga kaso sang dengue subong at tuig. Naka-record ang DOH sang 168,060 cases sang dengue o kon 30% nga mas mataas kuni paanggit sa pareho nga panahon sa tong nagligad nga tuig. Subong man, naglabot sa 5.08% ang cumulative case fatality rate sang dengue subong at tuig bisan mas manubo ini kuni paanggit sa 10.53% sa tong nagligad nga tuig. Sunod sa DOH, preparado na ang bastante nga supply sa mga bulong para sa mga pasyente nga may leptos. Napanghatag naman sunod sa DOH ang mga bulong sa naglain-lain nga bahin sang Pilipinas antes pa man magsugod ang tingulan. Padayo naman nga ginaduso sang Department of Health sa publiko nga gilayon magpakonsulta sa doktor kung maka-experyensya sang mga sintomas kaangay sang taas nga hilanat kag tuman nga palanakit sang kalawasan ilabi na kun magubog o kun na-exposed sa baha. Ginpanugyanan man ang publiko nga mentenaron ang pagka matinlo sa lawas nga sa sina malikawan ang paglapta sa mga sakit.
2: Balita 12:33.
1: Formal na nga nagpirma ang Department of Justice, Bureau of Customs, kag National Bureau of Investigation sang isa ka tripartite memorandum of agreement o kun MOA. Personal nga nag-abot sa DOJ kag nagpirma sa among kasugtanan ang mga leader sang ahensya nga sanday Justice Secretary Frederick Vida, NBI Director Attorney Melvin Matibag, kag Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Tinutuyo sa among kasugtanan nga mapabakod sa mga ahensya ang ila kaangtanan agud batuan ang agricultural smuggling sa Pilipinas. Sunod kay Justice Secretary Vida, magatukod sila sang Joint Task Force para sa koordinasyon, investigasyon kag prosecution. Nagpaandam ang tiglikom sa mga smugglers kag subong man sa mga imbolbado nga miyembro sang gobyerno sa illegal nga hilikuton kag sigurado nga ilagid lagson kadungan sang pagperma sang tatlo ka ahensya sang kasugtanan gin witnessan man ini sang anay tiglikom sang Department of Justice nga subong si Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remolla. Ginaduso sang ombudsman nga wala sang paboran. Pasabton, anuman ang posisyon, ranggo, connection, kag impluensya. Magluwas siya, naghatag man sang ilang mga opinion sang pagpakig-isa sanday NBI Director Attorney Melvin Matibag kag BOC Commissioner Ariel Nepomuceno.
2: Balita 12:33.
1: Katukta sa Balita International, ginpahayag sang Qatar nga ginakaayo paghihapon ang pagtapos sang giyera sa tunga sang Iran kag Amerika. Sunod kay Qatari Foreign Ministry spokesman Majed Al Ansari nga hindi mahimutig nga damo na sa mga naapektuhan sa nasambit nga gira. Ginsiling sini, lubos nga apektado diri ang energy supplies, food security, industry, ka global supply chains. Importante nga ang mga opisyal sang Iran nagahimo na gilayon sang desisyon agud mapalayo ang mga pungsod gikan sa gira. Ginsigurado naman sini nga nagahimo sang tikang ang Qatar agud makaangkon sang diplomatic resolution kag mabalik ang freedom of navigation sa Strait of Hormuz.
2: Balita 12:33.
1: Ginsugda na sang gobyerno sang Malaysia ang pagpapauli sang aras sa 5,000 ka mga asylum seekers sa linsa Myanmar. Ang nasabit nga tikang base sa kontrobersyal nga kasugdanan sa tunga sang Malaysia kag Myanmar military ruler nga si Min Aung Hlaing Hilaing. Una na, nga naghalin ang 3 ka barko sang Myanmar Navy pakadto sa Malaysia nga may karga nga 1,476 returnees. Ginakabig naman sang Malaysia nga ang repatriation voluntaryo apang gindumilian nila ang United Nations Refugee Agency nga lantawon ang mga returnees matapos nga ginpreso ang mga ini. Paathag ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim nga wala ini sang may nahimo kundi ang makignegosasyon sa Myanmar bangod sa nagadamo na ang populasyon sang Muslim Rohingya sa ilapong sod. Madumduman nga damo sa mga Rohingya Muslims ang nag-evacuate sa Myanmar bangod sa ginpatuman nila nga military operation nga ginatawag sang United Nations bilang genocide.
2: Balita 1233.
1: Kag sa balita sa Hinampang, Carlos Paalam kag Alex Iyala liwat nga mag-intras buong adlaw sa 20th Asian Games. Lauman nga madugangan pa ang medalya nga makuha sang mga atleta sang Pilipinas gikan sa 20th Asian Games nga ginahimo subong sa Nagoya, Aichi, Japan. Bangod subong adlaw sang Miyerkules, September 30, liwat nga mag-intra ang pila ka mga atleta. Pangunahan ini sang Pinoy boxer nga si Carlo Paalam kun sa diin maatubang sini si 2025 World Champion Mahmud Sabir Khan sang Kazakhstan sa men's 55kg semifinals. Samtang si Pinay tennis star Alex Iyala naman mag-aintra sa women's single kontra kay Joanna Garland sang Taiwan sa quarter-final round. Sa subong, may ara pa sang 3 kabulawan nga medalya, 3 ka silver kag 12 ka bronze medals ang Pilipinas.
2: Balita 1233.
1: Kag amay itong mga nagapangunang balita para sa sining oras, para sa balita 1233, ini ang inyong managbalita, Ruth Claur. Para naman sa atun pahanumdum kolosas, Kapitulo 3, mga bersikulo, 23, subto, 24. Nagasili ang pulong sang Dios, bisan ano ang inyo ginahimo, himuan ninyo sing tinagipusoon, subungan nagaalagad kamo sa Dios kagindi sa tao. Nahibaluan man ninyo nga may palanublion nga igahatag sa inyo ang Ginoo bilang balos. Kay si Kristo Jesus nga aton Ginoo amo ang inyo ginaalagaran.

0: Fabian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permi sang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ayaw mo na ba?
2: Ha? Ano ba sinasabi mo?
1: Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil.
3: Kaya, kanin ay huwag sayangin.
4: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
5: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
6: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
7: Evangelista Paul Mortis.
8: At Beth Flores po. Magandang. Ngayon po, tumitingin ako sa labas. Maaraw, maganda, di ba? Pero kamakailan, madilim. Hindi ko po alam kung ano po yung inyong mga katayuan wherever you are. So dahil Wednesday ngayon, maaring ang ating Wednesday ay wonderful. Salamat sa Panginoon. Maaring ito ay wonderful, di ba? Maraming hangin, binabagyo tayo ng hangin. Maaring wonderful, puno ng pagtatanong, Lord, ano ba? Or wonderful, puno ng paglalayag. Hindi natin alam saan tayo pumupunta, saan ang direksyon natin. Pero ano ba po dapat, Daddy?
7: Abay di ito, wow, hallelujah!
8: Amen! Dapat, wow, hallelujah! Yan po dapat. Diba, Dad? Yun nga, pinag-uusapan natin kahapon, Joy. Makukuha natin yung wow na yon kung tayo po ay naniniwala sa Panginoon at meron siyang layunin, di ba? Yun yung laging joy na yan. And we can always say, wow, ano man yung situation. Kasi it's not because of the situation. Because of what God is doing in and through the situations. Doon tayo mapapasabi, wow. Ganun ang ginawa ng Panginoon.
7: Hallelujah!
8: Amen! Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yung 702 GZS on a, sabi nga natin, Winnable Wednesday. O, diba? Winnable yan. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukarme. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po ay transistor radio or PM radio, ay tiyak nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYBS mula po sa Bacol. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula pa rin hanggang hulo at kahit sa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar. Basta naka-tune in kayo sa atin at malakas pong inyong internet connection, may tiyak makukuha niyo pong ating program ng maliwanag. At ganun din, yung 702 app, di ba? Meron din po yan. Pag tinignan nyo, papakinggan nyo. Yun nga lang, ay makikita nyo, marinig nyo rin yung aming program. So doon po sa mga kaagapay natin nagre-reklam, nagsasabi na wala silang transistor radio, you can always look at the 702 app sa atin pong mga cellphone, di ba? So alam nyo, the Lord has done so many things para po matupad yung ating layunin until all have heard. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob pang 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayhatdan ng magagandang mga balita, magagandang awitin upang sa gayon ay ating madala sa inyo ang isang ganap na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan, kung kaya't wow, amen.
8: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Pinag-uusapan natin ways to care for your heart health early in adulthood. Kinuha po natin ito, hindi ako nagkakamali, sa Indiana University na kanilang article. Okay. So bakit itong pinag-uusapan natin? Kasi nga po, kahapon, September 29, yung tinatawag na World Heart Day. At kagaya na nabanggit natin, ito po ay na-introduce noon po ni Dr. Anthony De Luna, President ng World Health Federation mula sa 1997 to 1999, at kasama ang World Health Organization. Sabi nga, para magkaroon ng Unified Global Day sa pag-mobilize ng action laban sa cardiovascular diseases. Pero bago pa po man yan nangyari, meron ng Philippine Heart Month. Na yun po ay Proclamation 1086 na nilagdaan ng President Ferdinand Marcos noong January of 1973. At yun nga, nakita natin, February ang ating Philippine Heart Month. Bakit? Kasi nga po kabilang ang mga sa mga leading causes ng kamatayan dito sa bansa, ang cardiovascular disease. So noong Lunes po, recap na tayo, pinag-usapan natin yung kahalagahan ng family history. O nagtanong na ba kayo mula po sa mga lolo at lola, mga tito at tita, at mga kapatid. So pag malalaman mo yung genetic at saka yung lifestyle, na makikita mo kung ano yung nangyayari, ano yung present sa pamilya natin. Kahapon naman, nakita natin ang kahalagahan ng blood test numbers na ayaw nating gawin, pero kinakailangan. O magpa-blood chem ka na, ayoko! Di ba? Minsan ganyan. Dahil dito nakabase kung ano ang mga dapat gawin upang mapanatiling mababa yung risk ng heart disease. At syempre, ma-monitor tayo ng tama. At syempre, ang bida palagi sa lahat ng karamdaman, tigilan ang smoking at yung sinama na pati vaping. O yan. So ngayon naman, ito ang ating topic. Exercise. O yan, bida na naman si exercise. Exercise regularly. Ang light exercise, kahit yung simpleng 20 minutes a day, nagbo-boost yan ng heart health. Pwedeng bawasan daw po yung mga intense workout at gawin na lang aerobic exercise. Yun po yung recommended. So exercise, nakakatulong upang ma-mitigate ang heart problems dahil ito po ay nagpapalakas ng ating cardiovascular system. Nag-i-improve ng circulation ng dugo at nagre-reduce ng maraming risk factor na nagdudulot ng heart disease. So isipin na lang natin ang exercise nagbibigay sa ating puso ng daily workout na nagpapanatili sa pagiging resilient at effective nito. O di ba magandang way to look at it? So ang pag-exercise po nagpo-protect sa ating puso. Bakit? Ito po ay nagpapalakas ng ating heart muscle. Ang regular na activity ay nagpapump ng dugo efficiently ang ating puso. So nagpapababa ng resting rate, heart rate, at ng blood pressure. So ano pa? Nag-i-improve ng circulation. Siyempre, ang exercise, nagpapaganda ng daloy, ng dugo, na nagpapababa ng risk ng clot at bara sa mga artery at ugat. So again, binabalansa din ng cholesterol. Ang exercise, nagpapataas ng HDL, good cholesterol, at nagpapababa ng LDL, bad cholesterol, at triglycerides. Nagko-control din ng bigat, so nakakatulong, upang maiwasan ng obesity, isang major risk factor ng heart disease, nagre-regulate ng blood sugar, nagpapababa ng risk ng diabetes, nakaugnay ng cardiovascular problems, nagre-reduce din ng inflammation ng exercise, na nagpapababa naman ng mga markers tulad ng C-reactive protein, nakaugnay din sa heart attack at stroke. So ano pa? Watch your diet. Yan. Advice ni Dr. Brethet, mas naisin ang mga gulay sa ating pinggan. Yung mga gulay na makikilala pa natin pagkatapos itong maluto kasi may natira pang mga nutrients kahit luto na ito. So low fat, kailangan mababa. Low cholesterol food ang best. Mas suggestion po ni Dr. Brethet, vegan o Mediterranean diets ang healthy option. So mahalaga din po ang weight-related measurements tulad ng body mass index dahil nakakatulong ito sa pag-determine ng heart risk. So ang mga doctor din ngayon ang sinusukat ang width ng hips ng patients compared sa waistline bilang health measurement. Bakit? Kasi ang central abdominal fat ay mas dangerous dahil ang taba ay naiipon sa paligid ng waist of visceral fats at bumabalot sa vital organs na kaugnay din sa higher risk ng heart disease, diabetes, at stroke. Ang hip fat naman ay less harmful dahil ang fat na stored sa palibot ng hips at thighs ay subcutaneous. So nasa ilalim lang ng balat at hindi nagpo-pose ng cardiovascular risk. So ano ang best mga kaagapay? So kung may family history na tayo ng diabetes at heart disease, habang kaya pa, magbago ng lifestyle, isama ang exercise sa araw-araw, at maging healthy eater. At kahit naniniwala tayo na ang Diyos ang may hawak talaga ng ating buhay, eh mas natutuwa po siya kung inaalagaan natin ang ating kalusugan upang ma-enjoy ang buhay na ipinahiram ni Lord sa atin at mas mahaba pa tayong makapaglingkod sa Kanya. Yun, di ba? Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
7: Wow! Yes! Pag hindi natin sinunod ang Diyos, eh may judgment.
8: Oo nga, Don.
7: Judgment, ang paghatol ng Diyos sa mundong ibabaw at saan paman at maging sa langit. Amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. After death comes judgment, the Bible says. Pagkatapos ng kamatayan ay ang paghatol. Hebreo 9:27, lahat ng tao minsan lang mamamatay. Pagkatapos nito ay ang paghuhukom. I-judge sila ng Diyos. Believers are judged by Christ. Ang mga mananampalataya hahatulan ni Kristo. Sa 1 Corinto 3:10-15, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, nilagay ko ang pundasyon, gaya ng ginagawa ng expert na karpintero, at may ibang nagtatayo ng building sa pundasyon na yon, pero dapat mag-ingat ang bawat isa ng pagtatayo kasi wala nang ibang pundasyon na pwedeng ilagay except sa inilagay na ng Diyos at si Jesus Christ yon. May ibang nagtatayo sa pundasyon na ang gamit ay gold, silver at mga mamahaling bato. Yung iba naman ang gamit ay kahoy, damo, dayami. Pagdating ng araw ni Christ, iti-test ito sa pamagitan ng apoy. Opo, ang quality ng trabaho nila. Pag nag-survive sa apoy ang itinayo nila, sa pundasyon, tatanggap sila ng reward ang nagtayo. Pero pag nasunog ang ginawa nila, mawawala yon sa kanya. Well, maliligtas yung nagtayo, pero halos nakatakas lang sa apoy. Yung kubang pag, di ba, pag may mga nasunugan, wala na silang nadala, yung damit na lang sa kanilang pagtapos ay nasunugan. Okay, ganoon ang mangyayari. Sa 2 Corinto 5:10, kasi lahat tayo ay haharap kay Christ para i-judge tayo at tatanggapin kung anong deserve natin. Depende sa ginawa natin, mabuti man o masama. Habang naririto pa tayo sa lupa, days of judgment coming, ang paghatol darating.

0: Kaya pa yung mga sikretong mga bagay, mabuti man o masama, God will judge righteously. Makatarungang hahatulan tayo ng Diyos. Romans 2, 1-3, 5, kapatid, kung dinajudge mo ang yung tao, ginagawa mo rin bagay na ginagawa niya, dinajudge mo rin sa sarili mo. Guilty ka at wala kang excuse. Kahit sino ka pa, alam nating tama ang Diyos kapag dinajudge niya ang mga taong gumagawa ng gano'n. Pero ikaw kapatid, para di na ma-judge, dinajudge mo yung taong iba, tapos ginagawa mo rin yung gayon, sa palagay mo ba makalulusot ka sa judgment ng Diyos? Pero na magmamatigas kayo, ayaw ninyong magsisi, lalo pinabibigat ang parusang ibibigay ng Diyos sa inyo. Opo, ng Diyos sa inyo. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Magpaparusa ng makatarungan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi tayo makatatakas mula sa apoy ng kanyang parusa. Ngunit bakit siya naging tao? Dahil sa maalab na pag-ibig ng Ama sa pamagitan ng anak at lagi tayo sa tulong ng Espiritong Banal, lumapit tayo sa Kanya at magsisi at magsuko tayo sa Kanya na bagamat makapangyarihan ay may habag at awa naman. Pag-ibig na gayo na lamang. Ama, mahabag po kayong tunay sa nagsisising isang makasalanan. In Jesus' name, amen, amen. Di ba anak?
1: Opo, Ama. Totoo yun. Sa lahat naman tayo, Daddy, di ba po? Simula nung, pag naisip ko nga, minsan nagtatawa na lang nga kami minsan sa Sunday school eh. Nung isang araw, nung isang Sunday, sabi ko, ande, pagpunta ko sa langit, kukurutin ko yan si Adan at saka si Eva. Pagkatapos, may binasa kami sa Romans. Sabi ko, hindi, susuntukin ko na pala sila. Nagtatawanan kami. Pero you never know eh, di ba, Dad? So sa atin pong buhay sa Panginoon, alam natin na lahat tayo may kapalpakan. Di ba, Dad? Lahat tayo may kapalpakan. Lahat tayo makasalanan. O walang, wala talaga. Pero doon din naman sa kapalpakan ng ginawa ni Adan at saka ni Eva, doon din naman ipinahayag ng Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig. Yun naman yun sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So kung doon naman tayo nakabase, 'di ba? Doon tayo nakabase sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang tanong, nanampalataya ba tayo, pinaniwalaan ba natin yung ginawa, yung pag-ibig ng Diyos at yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin? Namuhay ba tayo ayon? Yun na, Dad, no? Ayon sa pagtuturo sa atin ng Panginoon, ayon sa paggabay sa atin ng banal na espiritu, ayon sa layunin at a purpose, design ng Lord para sa ating buhay. Ganon ka-involve ang Lord sa atin. Sabi nga, sa Psalms 139, meron siyang, nasa sinapupunan pa tayo, nandun na ang Lord, involved na ang Panginoong Diyos sa atin. Sabi nga, may kwento na nga tayo eh, nakasulat na yon. Tapos, ang sunod, kaligtasan natin is through the Lord Jesus Christ. Nanampalataya ba tayo dun sa ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo? If we said yes and we took that, ngayon, ang Holy Spirit naman ang siyang at work, tinuturo niya tayo para sumunod sa Panginoong Jesus para matupad din ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Ganyan Amen. Katindi ang disenyo ni Lord para sa iyo at para sa akin. So ang
0: at
1: tanong,
0: mayroon na anak na bagong Eva at bagong Adan. Yung bagong Adan si Jesus. At ang bagong Eva ay si Church.
1: Opo. Okay. Yun po yung ano niya. Yun po yung ating pinanimkan. So, kaya ngayon, mga kaagapay, ang tanong, namumuhay ba tayo ayon sa gabay ng banal na espiritu sa ating pagsunod sa Panginoon at Amen. Sa layunin ng Diyos sa ating buhay? Diyan tayo i-judge ng Diyos. Again, Peter, sabi ni Peter, God has given us everything pertaining to life and godliness. Binigay na lahat, mga kaagapay. Pag-aralan natin, sumunod tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa layunin.

0: ng Diyos sa ating buhay. Pagharap natin sa Kanya, whether sa pamamagitan ng death o sa pamamagitan ng kinuha niya tayo, nag-rapture tayo, naranasan natin yun. Yun ang prayer ko eh, di ba? Maranasan yun. At ano man yun, ang magandang marinig natin sa kanila, sa Panginoon, well done, good and faithful servant. Yun. Yun ang magandang marinig natin, commendation ng Diyos sa atin. O sige
1: Amen.
0: po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat talaga. Kahit nga po kami ay judged, eh dahil nga po sa kasalanan, meron naman pong kasagutan. At yun po ay binayaran ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo para po kami maligtas. Hindi lang dun kami iniwanan, binigyan pa ng Holy Spirit para po kami gabayan sa amin pong pagsunod sa Panginoon at makita namin ng maliwanag at maunawaan namin ang dakilang layunin mo sa aming buhay, dakilang Allah. So Lord, salamat po kasi you have given us everything pertaining to life and godliness. So ang dalangin namin, Panginoon, as we will continue to follow you, lalo pong maging malalim ang aming pagkakilala sa inyo, lalo pong maging malalim ang aming pag-unawa sa iyong dakilang purpose, at kami po'y mamuhay ayon po sa inyong layunin din. Today, Lord, thank you sa aming pong mga kaagapay na today is their special day. Kay Oni Baltasar, kay Joshua Philip Medina, kay Sonia Grace, kay Bernie Mariano, kay Faith Kalisang, kay Ednalyn Bueta, kay Lori Pador, kay Charmaine Talavera, kay Judith Tolentino. At ganoon na rin, Lord, kay Ambaji. Salamat po sa kanilang buhay. Lord, thank you po. Patuloy na pagpapala sa mga nabanggit. Patuloy na, you know, Lord, maranasan yung katotohanan mo sa buhay ng bawat isa. Not only today, but every day. So Lord, ganun din po sa aming mga kaagapay na today is their special day, hindi man po namin sila nabanggit, pero nakasulat naman po sila sa inyong puso and you know them by name. So Father, we also declare double portion of your blessings upon them, not only today, but every day. So Father, sa aming pong mga kaagapay na mga adult, mga young adults, young professionals who are in the crossroads of their lives, Father, we pray na i-lead mo po sila sa tamang direction. Masaya po, Panginoong, mamuhay kung kami lumalakad sa layunin at purpose mo sa aming buhay according to your design. So, Father, we pray for them that they will see clearly your design for them and by faith will walk in them until you come. Maraming maraming pong salamat.
1: Panginoon, lumalapit po kami sa iyo at nagsisisi at nagsusuko sa iyo sa lahat ng ginawa mo sa makapangyarihan mong habag at awa, pag-ibig na gayo na lamang. Ama, mahabag po kayong tunay sa nagsisising isang makasalanan. Amen, amen, amen. Ginawa ko na po yun noong pa at nagpapatuloy, kung kaya't alam kong hindi niya ako tayo lalampasan kung ito ang ginawa natin. Kung kaya't ang resulta ay sasabihin natin, Amen, Amen, Amen, Amen.
0: So mga kaagapay, ang magandang unang tanong, may pagtitiwala ka ba sa ginawa ng Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo? Tinanggap mo rin ba yan sa iyong puso na Jesus died on the cross for your sins and for your forgiveness? Pangalawa, sumusunod ba tayo sa layunin at disenyo ni Lord sa atin as the Holy Spirit gives us guidance every step of the way? Diba? Mga kagapay, that's the choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang ating mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa broadtech, sa Bukawi transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa pa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.

Fabian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan, kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permi sang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.

0: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
1: Hulubaton, Kapitulo 4, Versikulo 6, Pakadto 7. Hindi pag-isikway ang kaalam, kundi hatagi inis ang importansya, kay magatipig inis sa imo. Ang kaalam o punang pag-intiende, amo ang pinaka-importante sa tanan. Gani tingwaan mo gid nga maangkon mo ini, bisan maubos ang tanan mo nga pagkabutang. Nangin mainalamon sa pagtukib sang katahom kag importansya sang aton kultura kag kinaiya. Uptanay kita sa Kinaadman.
2: Maayong hapon sa inyo, tanan, and liwat welcome diri sa aton palatuntunan sa kahanginan ang Nolty on Air, Kinaadman. Alright, and ako ang inyo alagad, Sally Carman Trio, and apod ko...
3: Subong
2: hapon, Miss Meg. Siyempre, may alat naman tagin preparar nga bisita para sa aton sining nga mga viewers and mga tagpalamati dere sa DYVS. And isa sa mga success story sa nga Knowledge Without Further Ado, si Eleanor Joyce Tossing. Kamusta? May shout-out, anay.
4: Sister David, galing ka pa siya.
2: Automatic kay Dizer daw. So, greet anay sa aton sininga mga viewers and sa aton sininga mga listeners sa DYVS.
4: Hello everyone. Good afternoon. I'm Eleanor Joyce Tusing and I was trained here in Knowledge C and now I'm working at MSC.
2: Wow. As a call center representative. Mm-hmm. So before tanakadtuan tanan, syempre luyag ay namon hibaluon ni Miss Omega sa kay Eleanor or kay L ang iya sininga previous nga kabuhi antes pa nimo nakilala si Nolit C. Sin o si Eleanor?
4: Hello everyone. Before nga wala pa ko gano sa Nolit C, I'm senior high school graduate and gapamin sir ko if ma-proceed ko college, gaduwa-duwa ko kag ang enrolled na ko sa eskwelahan ko sa college, but may isang megapin sir ko gingsta nga ma-stop because hindi ko kaya nga iunahon ang kaugalingon ko kaysa sa family ko because ara ko sa akon nga tiya. Then amo to nga gaano na ko nga mapa-enroll na nga mas pila na lang, but gakakita ko nga gakabudlayan si papa because he is a solo parent and amo to nga I stop and until I see online Nolit C and nakita ko man ang tiya ko ay hindi tiya ang pakaduwa gali. Sinang Lisa, nakita ko sa nga obrady siya sa Nolit C. Then ging ask ko sa kung ano ang Nolit C, kung pwede ko da kay gusto ko na makaobra. Then amo to, halay ako, wala ako ginuntatan kay gaduwa-duwa pa ko kay gadu a month man guro nga paminsar ko kung ma-proceed ko di ang amba ang gin ano yako gin alay gid ko ka ano nga kung hindi ka mag-proceed ang kagto ka di kay ako bahala sa imo. Amo to ang gin paminsaran ko gid ang dugay nga asa nga nagkagdo ko di ging tanan na prepare na tanan din palistay na ko may dorm na ko nagstay na ako dahil sa dorm. Then mga at pila ka days na gaano ko do hindi ko komportable ang gapaminsar ko nga aari ko di nga wala ko sa college nga I have dream also, so amo to nga dugay nga do na enjoy ko kag napaminsaran ko nga kung nga aari ko di because for my family and para sa mga manghod ko. Amo to dayon ang do step by step nga na ano ko na anad ko de ang do na enjoy ko then also sa dormitory mas dito pagid ko nga mas nakilala or napagwa ko kung ano ko kay because we have a human formation every weekends wala gyud ko igapuli iya kay gambal na ganit isang pamilya ko hindi ka na lang yung magpuli ya dira ka na lang kay weekends kay gaka enjoy ko gyud miss ya ang dorm then gaka nakamit ko linlain nga mga friends ang whole negros na sa I think kay ka mga lagyo-lagyo sa ila then amo to nga do na ano ko na kung anong purpose ko nga ari ko de nga na-realize ko na tas nag-amo to na-train kami ang nag-graduate kami king-endorse kami ni Miss May ang as in before ang down na down ko abi ko hindi ko kaobra bas hindi ko kaya magsulod sa mga sa BPO base hindi amo na para sa akon but si Miss May ang always siya kami ginabuhos ang aman confidence nga wala mo pa gani na try nga masuko ka na mi ara pata ang kay kada fail namon sa kada gina-endorse namon may ara nga gakapas kami but maglabot na sa final interview do gakawiget kami pero gamba lang siya per me mas aki ganya kami gani kung mag-stop kami kay hindi kami kaobrado ka ano lang ginapano sa mo anong purpose nga ari kami di hasta nga nabaton ko sa MSC ang MSC is amo na sang una nga naghatag sa akong chance to prove myself and to have a work so amo to ang go training ko subong sa MSC 1 week na and
5: you are 18 years old now.
4: Yes, miss.
5: So at a very young age, yeah. Miss
6: Meg. Well, actually, it all started with the question, Miss. Miss Naari ko di.
4: Yes, miss.
6: But now, abalon na siya sa purpose niya.
5: Ay. So moving on, no, grabe ang imong mga experiences. But sometime during the time when you're asking about why am I here, naari ko di, anong purpose ko diri? Ano aside from what you have mentioned, nga people, ano or simple, kid ang nagmotivate sa imo nga magpadayon?
4: Nagmotivate sa ako na magpadayon ang siguro ang situation naman. Ang sitwasyon sang family namon sang mga manghod ko ni papa as I mentioned nga ara ko sa tita ko nga kay wala siya bata siya ang nagpa-eskwela sa akon nang nami ang ako nga komportable ko sa iya ang life because do tanan balaw ara then provided na miss then ang bisan ara ko da sa iya do I'm not complete kay ano nga ako niya nga manghod sila ni papa do nakabudlayan ko kay si papa agad kapatigo lang na gamasakit do hindi na kaya then amo to nga amo nang gamotivate sa kon nga ginaobra ko ni nga ari ko di nga mas ginagusto ko pagit pataasan ng handom ko then sila lang ang ano ko ang motivation then also God she's his only one na nagamotivate man sa akon nagahatag man sa akon kabakon nga ginahimuon ni adlaw ga pray ko for me na asa nga ma-realize ko kung ano ang purpose ko nga ari ko di
5: na-reveal gin ni Lord ang purpose for why you're here.
6: Very ka na make a heart, you know. Some of the people na gin adapt na sila, they will save themselves usually. I am in a better situation. Yes. For her, are you the eldest?
4: Yes, miss.
6: Ikaw ang eldest.
5: Wala ka bilo?
4: Four kami, miss. Ako ang magulang, duwa ka bahay, then duwa ka lang.
5: How old is the youngest? 13, but the one after you?
4: 17.
5: That's good. So, the most important thing, especially kung Filipino kaya, ano, ang imuha, ano, sa pamilya, ang connection, hindi mo yung mag-dula. But then again, sa subong generation, which very seldom mo nalang nakikitaan nga, ang kabataan, may pagkulikid sa iya sa niya. And we are grateful. Kati Ari Kati, kaya na-share mo lang ang story. Kaya parang ako, sa mga matag pala mati, even, ano, may courage sila, wala. Nga, like you, pwede man nga ipahiganta na ako ng personal nga damdo. Kaya parang nga, mas matagan pa sang bulig ang atong sinigang pamilya. Which I know, sakit man sa imo, yes, and good line man for you. Oo, pero na pangisog ka. Na
4: and mag-wa. Also, miss, sang nag-stay ko da sa dorm, syempre, kapangit ako sang reason or purpose ko maari ko de gatok ko sa mga dormmates ko, hambal ko, nasturya ko sila sa mga background nila, nga ari man di sila. Dutito ko mas na-motivate in miss kay hindi man gali ako ang nakaagi sa amo na nga sitwasyon. May iban nga mas lala pagali ang nakaagyan nila kisa sa akon. Amo to nga, amo to nagamba ko sa kagalingon ko. Ga, ano ko nga, amo pag ito nga, mas nakita ko ang purpose nga ari ko di na hindi lang man ako ang gakaagyan na nga muna na may mas lalapas kaysa sa amon na. So, ginte ko na lang na as motivation. Then, amon na lang na katas ga-sharing kami tanan para mas ma-motivate na amon ang isa kag-isa. Tapos, amon ang nakita na amon ang purpose na ari kami di sa Knowledge Seek.
5: That's nice. It's big, no?
6: For you, wala as a person, no? Kung mabatian mo ang ilaman ng mga struggles, no? Nang paano man sila ma-encourage knowing na ikaw man mismo
4: na may shot
6: ginagpo-throw ka man.
4: Ang ano miss, ginatell ko man ang story ko sa ila, then amo na nga duwaro bisan na ginadala ko miss, hindi ko gusto nga may gaka ano man ko nga may araman sila wala do ako be miss ang if very friendly ko be ang mga gusto ko ya mabalaan ng kung anong background sa tao para kung kabalo kong kung paano ko sa ang updan pa or pakisamahan or basi bala may mga boundaries sa nga hindi ko na dapat mabalaan.
5: Hindi mo dapat i-cross.
4: Oo. Tas ang amo na sa gina dugi na ano ko na lang akon kagalingon gina-share ko sa ila para mas ma-motivate man sila nga ano nga mas makita nila ang purpose nila nga ari di sila, then nga ina-permit ko higahambal nga kaya nyo na ang tas ginapa kamo kada makita ko bala nga duga kasal sa ila especially sa mga new trainees bala misaw ginambala ko sila naagyan mo na namon ang araw mga kurog-kurog na nga dudag ka disappoint ka mo kay feel nyo hindi nyo kaya ginano ko gina sila may sinabuligan ko na sila tas makita ko na sila sa dorm mag-study ginagaan ko gina sila ano ginabuligan ko sila kung ano bala pwede ko mano sila kay ilagin nga ano permain confidence nila nga hindi nila ma ano that's why nga gaka-disappoint sila.
5: So, sa atin, sinigang mga tagpalamanik, dira mo siya makitaan kung anong life nila in the dormitory. No? Nga, kung ara ka na, it's more than staying sa dormitory. Biglo, isa ka mo na kapamilya.
4: Yes,
5: you create your own family, buligay ka mo, ano ang budlayan nyo, pag may problema, handa ka mag-bulig. No? And it's so nice kay, in your case, bala, ginapakita mo ya, ang sa iyo pala ang maturity,
4: yes,
5: bisan 18 years old pala siya. Yes. Sometimes, the bebud like, the respect mo, i-identify mo ang person para kung paano ka mag-deal sa iya. Identify mo iya boundaries, identify mo kung ano yung mga trigger sa iya, makonverge sa iya. May parang kabalo ka kung paano mo siya sundon. And it's so nice kasi at a very young age, yes, kabalo ka sina because it will be very helpful later on. Kung ara ka na sa workplace.
6: Kaya ko na ang workplace.
5: Ang muna pinaka-importante. Pero ang gusto ko man may baluan at the same time, how does it feel na sa imo during the time natin nag-endorsement na na failures, but at the same time, ang balbogani. Ara, nagbatong sino. Ano ang ugnaman ng kaminsaran? Kaga, sinuuna mo yung tawagan, sinuuna mo yung pabalo na yes, finally, nakasunod, naging ako sa BPO.
4: The first naging tawagan ko is my tita na gapay-skwila sa akin na

0: sa akin. Then also, ako ng mga papa, ako ng mga manghod, nga insugling sila man ang yung pabalo ko man, kay sila ang rason nga ari ko din.
1: But most importantly, ang pinaka namin is the holistic nga bagay nga malayo, especially the human and spiritual formation.
0: Yes, miss. Mas ga palapit kapag it kay God, kay for me ang dorm hindi lang sa nga mastayan mo lang. Ang subong ang dorms para sa akon, do balay ko na may second home. Amo na nga gabi ko na kay sir nga hindi ko pa kaya mag-amon pero may aram ako, need ko man nga mag-ano, kaya syempre may obra ko, pag may purpose man ko nga ari ko din, hindi man all the time, dira lang ko.
1: Balik-alit ka, balik-balik.
0: Yes, please. Yes.
2: Yes. Ka-speaker, the office.
1: Mag-ano sila, mag-motivate sa akin ng mga current, ng mga students, mga trainees. So, before we end, nalingaw kami ni Ms. Meg sa tutorial. Nalipatan mo ng oras. Very short na lang. Kung may ara sa mga tatalong natin natin, subong, nanay, tatay, even mga ka-angay mo na 18 years old na mga or out of school years. Ano ang imo nga mensahe sa iyo?
0: My message for them is, bisan ano pa, especially to young people, nga wala kabalo kung anong purpose nila or kung ano ang purpose nila, always pray, and ang ma-pray ka mo, then surrender everything to God, nga kay by Him dira nyo makita kung ano ang purpose nyo. And also, bisan ano ka budlay sang life right now. I know super budlay because damo ko nga mga struggles nga ang naagyan at very young age, 18. I want all you to listen my story and to be motivated. Ang tani itik nyo ni siya as motivation. Because I know nga hindi lang ako ang maagyan, ang gakaagyan, ang mga struggles, amo na nga ginaano ko gid nga
1: share mo.
0: Gina-share ko ang story ko. Ang iban ang base na huya nga mag ano kay syempre bata pa ko, dapat ara ko sa college. Ara ko sa college nga yes. Nga gaskwila ko subong, but I'm here standing right now to motivate you nga kaya nyo gid na, even life is so hard nga subong, then that kaya nyo na, amo lang gini ako niya nga kaya nyo.
1: wala sang bagay kay dito masarangan. Oo, basta nga sa nahambal mo na gani, dapat ugdan tagin sa masami sang pagpangamuyo. Kag no, dapat may araman sang bahin nga ikaw mismo nagatrabaho sang gusto. Tama na, yes. No? Kay para nga malabot ang imong sarili nga mga handog sa pagbuhat. And for yourself, now what you're working, ano ang plan mo? After ano pang gusto mo?
2: Gusto mo mag-proceed?
0: Ang proceed sa akon subo ang sa ano ko subong ang duwala ko ano pa mag-proceed sa college ang kung wala ko pa na fulfill ang dream ko para sa akon na mga altod ka kay papa. Duwa mo family first. Iyaya miss yan. Tas so
1: that's very inspiring.
0: Yes.
1: No, kay sa aton tanan. Kasi ano ka ba, certain level?

0: ano, o usually hindi pa may yagin na. Kasi sila na yung backbone to, kumbaga mo. Di kaya yung makastance date kung wala ang emotion ng pamilya. Kasi straight. Straight ka hon na hindi, wala sa imo ang imo. Supporta sa emotion ng pamilya. Kaya bisan, ganit, gahilanap ka lang. Kung may isa lang nakatawag kay na papa mo, I'm sure, di ba, gaka-relieve ang imo sa inyong mga nabatsyagan. So, ako ganyan pinaka, ano, I'm always remember wherever you go, kung diin ka man, you have a family here at Naluk City.
1: Yes,
0: so, we'll always remember you. And of course, you have your dorm family as well.
1: Yes, miss.
0: Hindi tayo na ipag, ano, no? Sa imo bala, kumbaga, sa journey mo in life, you've met us, not because accidental na siya, but it's because of the purpose.
1: Na,
0: nga, nag-meet kita along the way. And we are also grateful for you na nag-join ka na rin sa Knowledge Seek, yes, and nag-share sa iyong mga story. And definitely, nag-inspire not just sa imo sining mga friends sa dormitory or family sa dormitory, but to all our viewers.
1: Yes.
0: So, may mga luyag ka pasalamatan before we end?
1: Ang gusto ko pasalamatan, first is my tita, Joyce Bravo, and and sa mga iban ko man ng mga tiya ang gabulig sa amon, and also sa kay papa nga even though nga siya na lang isang gaano sa amon kag sa mga manghod namon, he always support us nga kung ano man ang gusto namon ang suportahan niya, ang mga tao nga nang bulig sa akon. Also nang Lisa, siya gid ang una gid siya nga grabe gid nga pilit nga pilit gid siya sa iya gid yan ang dako man nga pasalamat ko sa iya. And also Knowledge Seek kay natukod kag nakilala ko ni ang Knowledge Seek miss
0: because of our provincial leader.
1: Yes, miss.
0: So, si Gov
1: Lacson.
0: Ating Vice Governor, mga members ng San Francisco and Lawigan, at sa Nuri Franco Diaz, the provincial administrator, kay sila ni mga lideres na nagbulig or nag-push get niya mapot up ang Knowledge Seek. And of course, the dormitory.
1: Yes,
0: and of course, ang pag-secure na dapat niya sa human formation.
1: Yes, miss. Muna siya, miss. Yes. Pasalamat ko sa Knowledge Seek kay nabuligan ko, and I know my purpose, and muna siya, miss.
2: Thank you, one of course, isa imo for sharing and inspiring, especially our online viewers. So,
0: ang muna pinakay namin, sa akong pinga, sa na-learn ko sa iyan na story na it doesn't require gijangan dapat na ano pa na 20 years old ka para mag-mature or 30 years old ka para mag-mature. So as a young as 18 years old, pwede ka gijangan mag-okay may mga paminsaw na mindset kag pwede ka gijangan makabuli ka sa mga pamilya. Tapos kung sa mga kita nila ang mga tagpalamati nga subong do ka budlay pa i-identify, no? Pwede gig nga i-avail yung programa ni Knowledge Seek. So, tanambal na ni Joy, ni
1: Aaron.
0: Ang Joyce ka
2: mo.
0: Siya. So, tanambal niya. May ara, gig, no? Ang purpose niya, diri yan nakita sa Knowledge Seek. So, kung kayo sabi, hindi tama na ma-appreciate, miss na nga doon nag-agi lang, ang kita, wala na na. Right. Pero, if you try to look at it, ay, sa Knowledge Seek, galing na-identify. Okay. So, sa inyong daluyag pa, may luyag mag-avail sa hihapon mo ka sa amin.
2: Yes.
0: We still have available slots for contact center services NC2 and visual graphic design NC3. Duwa na lang. Duwa na lang yung subong because now we are already towards the end of the year. October, November, December. Tatlo na lang ka bulan. So, may araw pa kita slots. Makikiaraw lang sa amon sa nga tatapan. Facebook page ang Knowledge Seek, pwede get. Shoot us a message kay Drakan yung masaya sa isang link para hindi na mabunday magpumasa ng exam. So again, thank you so much.
1: Thank you, Miss.
0: Thank you. For joining us and for sharing your story. So it takes courage and the bravery good on your part na mag-share sa mga story, and we are grateful na nagsalit ka sa amin, Ms. Meg, and of course sa atong programa dito sa DYBS to share your story.
2: Thank you so much.
0: All right, so,
2: Saliwat,
0: ang
2: may
1: nag-alagay
2: sa
1: kahayag ng Jerry Cavan's
2: trio.
1: Pagka
2: si Omega
1: Armigas.
2: Alex
1: Inspire,
2: Now
1: Share,
2: Abans,
1: and Glass.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Bakit ganoon, Dina? Mukhang labingi yata ang Diyos at hindi niya napakinggan ang aking mga dalangin.
2: Hindi totoo yan, Sarah.
1: Eh bakit hinayaan siya mamatay si Itay? May sakit pa lang siya. Araw-araw, gabi-gabi ang pagtawag ko sa kanya. Bakit hindi niya ako pinakinggan?
2: Sarah, naririnig lahat ng Diyos ang panalangin mo. Siguro, kaya siya kinuha ng Panginoon ay ayaw niyang mahirapan pang Itay mo sa kanyang kalagayan. At marahil yon ang katugunan niya sa iyong mga dalangin. Alam ng Panginoon ang nararapat at makabubuti. Dapat lang na magtiwala tayo sa kanyang mga kalooban at hindi niya tayo pababayaan.
1: Nasaktan kasi ako sa pagkamatay ni Itay. Sana nauunawaan mo naman ako.
2: Nauunawaan kita at higit kang nauunawaan ng Panginoon.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
6: Maayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati and welcome to Papuri. Diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyong host kagabyan sa sining hapon. Join me as we listen to inspiring songs of the Papuri singers. This afternoon, I would like to share with you Matthew 6:34 nga nagasiling, "Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble."

You're listening to Papuri, Lifting Hearts to Christ Through Music. Sa sining hapon, pag-aistoryahan natin ang topic nga Fear About Tomorrow o kon ang kahadlok para sa palaaboton. Ginbasa natin kagina ang Matthew 6:34 kag atong verse ginhambal ni Jesus Christ sa tunga-tunga sang iya pagtudlo about sa worry o kon pagkabalaka. Wala man gin deny ni Jesus Christ nga kita nga mga tao may ara sa mga kinahanglanon pareho sang pagkaon, bayo, trabaho, maayo nga panglawason kag iban pa. Pero may mas madalong pagid nga tinutuyo si Jesus Christ kun nga agid tudlo niya ang ini nga mga lessons. And that is the human tendency to carry tomorrow's burdens today. Here are some lessons that we need to know. First, God gives grace one day at a time. Sa kalabanan, ang Ginoo wala nagahatag sa aton sang kusog in advance sa mga sitwasyon nga wala pa man nato na atubang. Instead, ang ginahatag niya nga kusog amula mang ang kinahanglanon naton at present. Amo ni ang rason nga nagatudlo si Jesus Christ nga indi naton pagdalahon sa subong adlaw ang mga problema nga wala pa man nag-abot sa aton kabuhi. Makita naton ang pattern sang provision sang Ginoo sa Bible. Bisan gani ang Israelites, ang mana nga ginhatag sa ila sang Ginoo ang para lang gid sa sina nga adlaw. Wala man to nagmando ang Ginoo nga tipon kamo mana para sa bilog nga bulan. Ang hambal niya, tipon kamo mana para sa subong nga adlaw. The lesson was simple. Dependence is meant to be daily, not occasional. Hambal sang 2 Corinthians 12:9, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kung mag-abot na ang buwas ng adlaw, ang bugay sang Ginoo maabot mana. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton, Papuri Singers.

sa sini nga hapon, ginaistoryahan naton ang topic nga fear about tomorrow o kon ang kahadlok para sa palaabuton. Ang una nga lesson nga ato natunan amo nga God gives grace one day at a time. Ikaduwa, anxiety about the future weakens present obedience. Kung magsigi kita kabalaka sa palaabuton, hindi lamang naton balatsyagon ang maapektuhan, kundi ang aton pagkatutom sa Ginoo. Kung ang aton panghuna-huna puno sang what ifs about sa palaabuton, mabudlayan kita magtuo kag magtuman sa Ginoo sa present time. Imbis nga magsigi kita pamroblema sa mga bagay nga wala pa nag-abot, ang hambal sang Ginoo sa aton, focus kita sa subong adlaw. Hambal sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Notice the direction. Instead of carrying anxiety forward into tomorrow, we bring it upward to God today. Lastly, God is already present in your tomorrow. One of the deepest comforts in Scripture is that God is not limited by time. Kitaya, isa lang gid kaadlaw ang aton ma-experience at one time. Pero si God, ara siya sa past, present, and future. But silingon, kabalo na ang Ginoo kung ano ang matabu-buwas nga adlaw. Inang mga bagay nga ginakabalakan mo, ang ginakahadlukan mo, kabalo na siya about sa mga sina. Hindi na yung surprise pa para sa Ginoo ang matabu-buwas, kay ato naman siya dito sa future. Kanami, no, daw sci-fi lang ang movie. Pero ma-realize mo nga tuod-tuod gid niya. Hambal sang Isaiah 46:4, even to your old age, I am He, and to gray hairs, I will carry you. I have made and I will bear, I will carry and will save. Gani abyan, hindi kita ya mamangkot nga, will I be able to face tomorrow? But rather, ang pamangkuto naton sa aton kaugalingon amo nga, will I trust the one who is already there?

Salamat sa inyo padayon nga pag-upod sa amon sa papuri diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Good afternoon sa akon mga students sa La Consolacion College, Bacolod. Good afternoon also to the students, parents, staff, and teachers of Emiliano Rizarez National High School, Barangay Granada, Bacolod City. Good afternoon man sa mga hardworking employees sa New Government Center, Bacolod City. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa papuri, sa radyo man o kun sa Facebook Live, especially sa ila ni Paolo Perez, Rog Nieri, Alan Henterola, Vincent Alibusa, Kirol Perez, and Ian Tingson. Let these songs draw you closer to the Lord as we continue with more music from the Papuri Singers.

0: Kapag kaharap ni Janet ang kaibigan niya si Presi, ganito.
1: Ang galing-galing mo talaga, Presi! Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Presi, ganito naman.
1: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanyang ito. Kung di ko pa alam na kaya na-promote lang niya si Presi dahil madikit kay boss. Kung sa bagay, baka naman mas madali na rin ako ma-promote ngayon dahil kaibigan ko si Presi. O, diba?
0: Plastic, doble kara, manggagamit. Kayo, baka naman katulad kayo ni Janet. Aba eh, mag-isip-isip na kayo dahil pasasaan ba't mabibisto rin kayo. Kayo rin, baka wala nang magtiwala sa inyo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Trend. Uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
6: Uprising.
5: Up now is your host for today.

0: Oo, tapos na tayo magbasa ng kwento sa Biblia. Nabasa natin na siya ang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ngayon naman, kausapin natin ang Panginoon at magpasalamat sa Kanya. O sige, umpisahan muna Diego. Manalangin tayo. Pikit ang mata.
1: Salamat Panginoon sa lahat na nilikha mo, sa pagbibigay mo ng pagkain at sa tulong niyo kay nanay at tatay at sa akin at kay Raymond at sa aming lahat.
2: Ang manalangin bilang isang pamilya ay isang paraan upang turuang ilapit sa Diyos ang mga bata.
3: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na tayo po'y magkakasama na namang muli upang mag-aral ng kanyang mga salita. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito, tatalakayin natin yung mga life shapers. Ano po yung mga bagay na humuhubog sa ating buhay? Alam po natin na ang Panginoon ay may plano sa ating buhay, pero alam din po natin na meron tayong mga ginagawa at patuloy na nagagawa na kadalasan po ay nagiging balakid sa progreso ng plano ng Panginoon sa ating buhay. Sa madaling sabi po, kinakailangan nating pag-isipang maigi kung paano po tayo magpa-participate upang sa ganoon yung planong ito ay mangyari at maisakatuparan sa ating buhay. Naalala ko po ang ilang mga pagkakataon na ako'y napunta sa libing o kaya ay burol. At isa po sa madalas kong nadidinig na hindi ko sinasang-ayunan ay ito. Ang sinasabi ho ng iba, kaya siguro namatay na siya dahil natapos na niya ang kanyang misyon. Alam niyo po ba na maraming nagsasabi niyan? At palagay ko ho'y ang kanilang pagsasabi niyan ay resulta po ng kanilang paniniwala sa bagay na yan. Na kaya ang isang tao ay namatay dahil natapos na niya ang misyon niya. Well, siguro sa iba, ang dahilan po ng pagsasabi niyan ay para i-comfort yung pong mga namatayan, para bang sinasabi sa kanila na itong pangyayaring ito, tanggapin niyo na lang gawa ng natapos na niya ang misyon niya. Pero alam niyo po, hindi rin tama na yung isang bagay na hindi naman talaga totoo ay gagamitin natin to comfort other people. Kaya yung sinasabi po na kaya siya namatay ay dahil natapos niya na ang misyon niya, sa ilang mga pagkakataon, ako po'y nakasaksi ng paglilibing, burol, lamay, talaga hong may mga tao na namatay hindi dahil natapos ang misyon. Yung iba nga walang kamalay-malay sa misyon. Yung iba naman po ay konsumisyon ang naibigay. So paano nating sasabihin namatay dahil natapos na ang misyon? Ang ibig bang sabihin nito, pagka ginalingan natin sa ating misyon, kukunin na rin tayo ng Panginoon? O kaya yung pong mga masisipag na nakikita nating naglilingkod, kaya hindi pa kinukuha dahil hindi pa po nila tapos ang kanilang misyon? So sa totoo lang po, kung baga sa exam, finished or not finished, pass your paper. Yan po ang reality niyan. Kaya sa Bible nga, panayang paalala sa atin, ano? Sabi nga sa Book of Psalms, teach us to number our days aright that we may grow a heart of wisdom. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, yung katotohanan na maging mindful tayo, hindi lamang sa oras na lumilipas, kundi sa pagkakataong nawawala at sa layunin ng ating buhay na dapat nating isakatuparan. Sapagkat pag naubos ang panahon at nawala na ang pagkakataon, yung pong ating misyon ay hindi talaga natin matutugunan. Kaya napaka-importante na makita po natin ano yung ating partisipasyon. Merong isang author na nagsabi na ang isang malungkot daw sa Christian life ay ito. Kadalasan po ang highlight o climax na tinitingnan natin ay pag ang isang tao po ay tumanggap sa Panginoon, yun na yun. Well, maganda po yan sapagkat sinasabi rin naman ng langit na ng Bible na sa langit po ay nagdiriwang ang libo-libong anghel kapag merong nakakakilala sa Panginoon. That's good. Kaya lang, hindi po doon natatapos. Kumbaga nga sa isang kasalan, hindi po yung wedding lang ang focus, kundi yung marriage. So sa ating ugnayan sa Panginoon, maganda po na nakakilala sa Diyos, pero mahalaga ring tandaan na hindi po iyon ang umpisa at pagtatapos. We have to grow in that relationship and we have to also be molded as we grow in that relationship. So ang focus po is not only what we do, but also what we become for God. So ulitin natin yan. Ang focus ng ating paglago ay hindi lamang po kung ano yung gagawin para sa Panginoon, kundi yung pagbabago ng ating pagkatao habang tayo po ay nagpapasakop sa ating Panginoon. Mahalaga yun eh. Kaya dito po sa ating pag-aaral ngayon, tingnan po natin ang ilang bagay na umaapekto sa progreso ng ating paglago sa Panginoon. Life shapers, ika nga, mga bagay na humuhubog sa ating buhay. Ang isa po sa pangunahin, at palagay ko ito'y hindi na natin pagdedebatihan, yung pong ating mga kapasyahan. Alam niyo po, ang kapasyahan natin kung iahambing sa isang sasakyan, ito po ay parang manibela di ba? Dahil ang isang sasakyan, yung manibela po ang nagpapaliko dyan. No? Kaya pagkaho diretso ang andar, kakanang kakakaliwa ka, ginagamit ho natin ang manibela. Ngayon, ang buhay po ay meron din namang manibela. Ano po yon? Ang manibela ng buhay o ang bumabago ng direksyon, nagpapaliko, walang iba kundi ang ating pong mga kapasyahan. Totoo po yan. Kaya nga, naalala ko yung isang sinabi pa ng isang author din. Sabi niya, meron lamang tayong apat na life scenarios. Yung una po is a bad start and then bad finish. Hindi po maganda yung simula at hindi rin maganda yung pagtatapos. Di ho ba may mga taong ganyan, hindi nakakagandahan yung pagsisimula, hindi rin naging kagandahan yung dulo ng kanilang buhay. Meron namang good start and then good finish. Ang ibig sabihin po, maganda ang simula, marahil may mga magulang na supportive, nabigyan ka ng mga opportunities, pagkakataon, education, maybe a good spiritual foundation, yan po. And then along the way, naging tama ang iyong mga kapasyahan, kaya maganda rin ang pagtatapos. Pero hindi lamang po yan, meron din tayong tinatawag na bad start, good finish. Marahil po ay hindi maganda ang simulain, pero maganda naman ang naging pagtatapos. Sa Bible po, ang isang magandang example ng bad start and good finish ay walang iba kundi si Apostle Paul, di ho ba? Kaya kung papansin ninyo, nagsimula siyang manguusig ng mga mananampalataya. Pero napakaganda ho ang sinabi niya sa 2 Timothy chapter 4, verse 7, di ho ba? Ang sabi niya ho roon, I have fought the good fight, I have finished the race, I have remained faithful. Kaya kung mapapansin mo, kung idadagdag mo pa nga yung verse 8, ang sabi ron, and now a crown awaits me. So, ibig sabihin, meron siyang anticipation ng reward at meron po siyang confidence na maayos niyang binagtas ang buhay na ito. Hindi po lahat ay kayang masabi yung sinabi niya. At hindi rin po niya masasabi ito kung hindi niya alam ang pamantayan. Di ho ba? Hindi ho yan bunga ng pakiramdam ko, nagawa ko ng ayos. Naalala ko po ang aming panganay, pagka po merong mga exam, palagi naming sinasabi na yung pagtatapos ng isang grade level, alimbawa yung dulo ng iyong pag-aaral, yan ay summary ng mga ginawa mo ng first, second, third, and fourth term. In other words, hindi lang po yung ginawa sa dulo, kundi yung ginawa mula umpisa. So ang ibig sabihin nito, kailangan sa umpisa pa lang ay meron na ho tayong pagtatalaga sa kung ano yung dapat nating pagtuunan para pagdating sa dulo, we finish well. Well, kay Apostle Paul, alam po natin na hindi nga kagandahan yung naging umpisa dahil naging manguusig ng iglesia. Pero once na nakakilala siya sa Panginoon, ay nakita naman natin kung paanong nagkaroon ng tuluyang pagbabago at paglalaan ng kanyang buhay sa ating Panginoon. Di ho ba napakagandang bagay po niyan? Kaya kung mapapansin po ninyo, siya mismo ay confident. I have fought the good fight. Dahil sa mundong ito, maraming labanan eh. Di ho ba? Maraming pag-uubusan ng lakas. At alam nyo, paminsan yan ang nakakalungkot, napipili natin yung mga labanan na sumisira din sa atin. No? As we fight those battles, we destroy our reputation. At hindi rin maganda yan. May mga pagkakataon po as we strive to fight these battles, tayo po ang nasisira. Kaya mahalagang tanungin ang ating sarili, ito bang mga pinaglalabang ko? Ito bang pinaglalaanan ko ng panahon? Ito bang mga bagay na aking pinaninindigan? Ito ba'y talagang makabuluhan? Ito ba yung tama? Kung ito yung tama, am I fighting this battle the right way? Kaya si Apostle Paul, ang sabi niya, I have fought the good fight. So obviously, kung merong good fight, yung kabaliktaran po, totoo din. Meron din pong bad fight. Meron pong mga labanan na sisira lang sa atin. I remember one time, isa pong senador ng ating bansa, matagal na po ito, siya po ay inaway ng isang ordinaryong mamamayan. Ano po? Kaya lang, hindi naman po yung edukasyon lang ang pinag-uusapan dito, kundi yung pag-uugali. So, yung senador na ito ay meron pong mataas na level ng pinag-aralan at wala namang problema sa kanyang pag-uugali. Subalit, ang nakakalungkot po, itong kanyang nakaaway ay hindi maganda makipaglaban. Ano po? In other words, naninira, hindi maganda magsalita, at kilala na hindi maganda ang reputasyon. Napakaganda po ng sinabi ng senador na iyon. Ang sabi niya ay pagka pinatulang ko yan, bagamat kaya ko, dahil meron naman din nga siyang pinag-aralan, kaya lang sabi niya, wala naman akong mapapala, masisira lang ako. Sabi niya, walang panalo, in other words. Manalo man siya sa argumento, wala ring mapapala. Bakit? Dahil bumaba ka sa level na hindi maganda. Nakita niyo po yon, hindi lahat ng laban kailangan nating salihan. Dahil may mga laban po na kahit na sabihin mong nanalo ka, tama ka, at napatunayan mong tama ka nga, at mas mahusay ka, wala ka naman din talagang mapapala. Yan nga ang isang malaking problema. Paminsan po, hindi tayo masyadong nag-iisip kung ano yung pinaglalaanan natin ng lakas at anong laban ang mga pinapasukan natin. Di ho ba? Minsan ho, basta nainis tayo, laban. Basta tingin natin kaya natin, laban. Basta kakaiba yung pananaw sa atin, laban. Hindi ho wise yun eh. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, lahat dapat patulan. May mga bagay po na hindi na natin dapat pinapatulan at hindi na natin dapat pinakikialaman dahil maaaring hindi tayo yung tamang tao, hindi yun ang tamang laban, hindi yun ang tamang pagkakataon at hindi rin yun ang tamang pamamaraan. So kailangan pag-isipang maigi. Are we fighting the good fight? Sabi niya, I have finished the race. Ito pa isa. Hindi rin po lahat ng tao ay confident na matatapos nila ang takbuhin because they are not mindful of God's plan for their lives. Alam niyo, sa Acts 20:24, si Apostle Paul ay nagsabi, ang sabi niya, however, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task that the Lord has given me, the task of testifying to the gospel of God's grace. So mapapansin niyo po, hindi naman nag-set forth itong si Apostle Paul na walang linaw sa kung ano yung pamantayan. In fact, you cannot be expectant sa isang reward kung hindi mo naman alam kung ano po yung mga bagay na dapat gawin para makuha yung reward na yon. Kinakailangan may idea tayo what pleases the Lord, and there is that conscious choice and conscious effort to be able to fulfill what God wants us to fulfill. So I have finished the race. Sadly, as I said, may mga tao po na matapos makakilala sa Panginoon, ang susunod ay spiritual decline. Di ba? Bakit? Kasi walang pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. May mga pagkakataon na para bang naging kampante na, total ligtas na ako, ayos na ito. May mga iba naman po ay para bang sabi nga eh malungkot man sabihin pero may katotohanan din ito. Hindi ho ba't may mga pagkakataon na pag sinabi nating maalab sa Panginoon, ang dinedescribe is not an old Christian. Ang kadalasang dinedescribe is a new Christian. So, hindi po natin nilalahat o kaya sinasabing sa lahat din naman ang pagkakataon. Pero kadalasan po. Bakit? Dahil sila'y makikita nating maalab, they're very excited to read God's Word, at nandun po yung kanilang passion for God. But again, as we go on sa ating Christian life, may mga life experiences po tayo. Sometimes may mga prayers na hindi nasasagot, may mga panalangin po na kabaliktaran ang sagot sa hiling natin, may mga panalangin po na delayed ang sagot, at may mga panalangin parang hindi naman nadidinig. So yung ating mga frustration, yung ating tugon sa ating Panginoon, itong mga bagay na ito, mga kapatid, ang umaapekto. Kaya paminsan, mapapansin nyo, nagkakaroon tayo ng problema sa ating ugnayan sa Panginoon kasi once na nasakta na tayo, once na nabigo tayo sa ating panalangin, once na tayo po ay negatively affected ng ating mga expectation sa Panginoon, ang nangyayari po ay parabang nanlalamig na rin tayo.

And eventually, yung frustration na yon nagdudulot po ng panlalamig, complacency, sluggishness spiritually. So, at ang bunga, para bang nalalayo tayo sa ating Panginoon. So, hindi po marapat na ganoon. Kaya nga, kailangan maging mindful tayo. Eh, ngayon lang ho, ngayon, kumusta po tayo sa ating takbuhin sa buhay espiritual? Di ho ba? Eh, si Apostle Paul, sabi nga, I run with purpose in every step. Ibig sabihin, every decision, every commitment, every action, every reaction ay ginagawa po niya para papalapit doon sa kalooban ng Panginoon. Mga bagay na dapat po ay iniisip natin. Hindi ho yung paminsan habang tumatagal, tila yata dumadami pa yung komplikasyon, dumadami po yung mga kompetensya, di ba? Sa ating ugnayan sa Diyos na sa halip na lalong dumali ang pagsunod, sa halip na lalong maging mas maayos ang pagsunod, para bang lalong naging komplikado ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Kaya challenge din po iyan. Kaya sabi ni Apostle Paul, I have finished the race. So napakagandang paalala po sa atin, ano po, na sa ating buhay espiritual, challenge talaga ito. Na hindi lang magsimula sa takbuhin, tapusin yung takbuhin na yon. At dagdag pa ni Apostle Paul, I have remained faithful, nanatiling tapat. Alam nyo, napakaganda rin nun, ano? Kasi ang totoo po, kagaya nga ng aking nabanggit na, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay na paminsan, yung faithfulness natin is also affected. Napaka-importante nung statement na yon, I have remained faithful. Bakit po? Dahil kung maalala po ninyo ang reward ng Panginoon o yung kanyang gantimpala o sabihin na nating pagbibigay ng papuri ay nakabase sa ating faithfulness. Kaya nga, di ho ba yung commendation niya, sinasabi po sa Bible, well done, good and faithful servant. So, ibig sabihin, ang tinitingnan, ang hinahanap ng ating Panginoon is faithfulness. At yan po ay marapat nating ipagkaloob. Kaya nga, kung mapapansin natin sa buhay din ni Apostle Paul, yan po isang bagay na kanyang dinemonstrate. At paano po? Abay, nakita naman natin. For example na lang, ano, sa Philippians. Alam nyo ba, pag binasa nyo ang Philippians, talagang very vivid. Ano? Ibig sabihin po ay para bang pag binasa mo, nakikita mo na kung ano yung pinagdadaanan niya. Nasa kulungan siya nun eh. At nung sinulat niya yan, sinabi niya lahat ng kanyang pinagdaanan. Of course, ang pangarap po niya is to preach, and usually ang kanyang target po ay yung mga marketplace. Yan po yung pinaka maraming tao at saka sentro ng activities. Pero ang nangyari sa kanya, naging prisoner. And he was trying to encourage the people, the believers, to preach the gospel with him. Pero hindi po lahat ay tumalima. Pero nung siya'y nakulong, ang sabi niya, ito ang maganda nangyari. Ang sabi niya, yung mga taga-palasyo ay nakarinig ng salita ng Diyos. Alam nilang lahat kung bakit ako nakulong. Sabi niya, yung mga dating ayaw mangaral, aba, nangaral. Pero dalawang klase po ang nangaral. May nangaral na tama ang motibo para ipagpatuloy po ang ministeryo ni Apostol Pablo, at meron din naman nangaral na mali ang motibo. Na ang kanilang pakay po ay mangaral tayo para lalong mapasama si Apostol Pablo, dahil itong pangangaral na ito ang dahilan kung bakit siya nakulong o nabilanggo. So ang hangarin po nila, lalong pahirapan siya. Pahirapin ang kanyang kalagayan. Pero ang napakaganda ho roon, dahil sa lahat ng ito, he remained faithful to God. Iba, isipin mo nga na lang naman, ano? Kung siya po ay nakulong, at alam naman nating wala nga siyang ginawa except to preach the gospel, kung ang nangibabaw po doon ay self-pity o nagtampo siya sa ating Panginoon o sinabi niya na, Lord, pambihira naman, nagtatapat na nga eh, tapos ganito pa nangyari. Hindi niya makikita yung makapangyarihang pagkilos ng Panginoon. Hindi niya masasabi na ang aking pagkakakulong ay nakabuti pa nga sa pagsulong ng Ebanghelyo. Sapagkat kung ang nangibabaw po ay yung awa sa sarili, pag ang nangibabaw po yung habag sa kanyang kalagayan, eh hindi po niya magagampanan yung kanyang tungkulin. Kaya mapapansin mo, whether siya po ay malaya o nakulong, he was faithful to the Lord. Panginoon, ikaw na ang bahala kung ano man ang kalabasan ng sitwasyong ito. Kaya nga sabi niya, di ba, sa Philippians 1:21, to live is Christ, to die is gain. So, Panginoon, ikaw nang bahala rito.
Pero ang gan

0: ng akin, I will be faithful. The same is true sa Old Testament, sa buhay naman ni Joseph. Ang daming ano, no, setback. Kung titingnan natin sa perspective natin, akalain mo binenta bilang alipin at ang nagbenta mga kapatid. Pagdating sa bahay ng Potipar, nagpakasipag, pinagbintangan ng rape. Nung nakulong, may natulungan, kahit sa bilangguan ay patuloy na tumutulong. Pero anong nangyari? Eh, kahit po sa bilangguan eh, may tinulungan, nakalimutan naman siya nung kanyang tinulungan. Di ba? Pero at the right time, the right place, the right way, pinakita ng Panginoon ang kanyang kalooban. So, kanyan din sa atin mga kapatid. Paminsan po, yung challenge is to be faithful. Kailangan maging tapat. Hindi po kasi pare-parehas ang ating pagdadaanan. May mga hamon. May mga panahong madaling magtapat. May mga panahong talagang challenge ang magtapat. Pero kinakailangan po nating gawin ito. Kaya nga ang katapatan po is being consistent whether the times or the situation is favorable or not. Kaya yan po ang hamon para sa atin. Kaya bilang mga mananampalataya, ito po ang napaka-importanting pakaisipin, pagtuunan, paglaanan, sapagkat ang nais po natin ay malugod, maluwalhati ang ating Panginoon. At ang paraan para ito po ay gawin ay tiyakin na yung ating bahagi, yung ating parte ay ginagawa natin ng may kaayusan. Tayo po ay nagtatapat, tayo po ay gumaganap sa ating tungkulin, tayo po ay nagpapatuloy sa layunin ng Panginoon sa ating buhay. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isipto, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
1: Nga to nga, 4 o'clock habit, gina, hindi na itong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga, mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglito sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon, ano. Kung naminin aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man ma-mosquito. Then, we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidundumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Panalangin natin ay hindi natutugon. Natutulog nga ba ang Diyos na hindi niya ito naririnig? Kung kailangan natin siya at mukhang tahimik ang kanyang paggalaw, hindi niya kaya tayo inaalaala? Kailanman ay hindi isinara ng Diyos ang kanyang mga mata at pandinig sa ating mga hinaing. Kaya lamang, ang Diyos ay tumutugon sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon na makakabuti sa atin. Katulad ng sabi sa isang salmo, ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
3: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtub ang tanan makabati.

Dalayaw ng Diyos sa imo kabuhi abyan utod sa Ginoo sa sininga tinion. Mayo nga gabi sa imo. Kabayang pagpakamayo sa Diyos sa gihapon magasunod sa imo. Once again, this is Pastor Elmo ang imo mangin kaupod para sa aton nga pagsalmo. Tiunin ni agud aton madpadunggan, mapasalamatan ng Diyos, madayaw ang Diyos sa bugos nga adlaw nga pagpanguna, pagupod kag paginakop niya sa tagsa-tagsa sa atan. Takos siya nga Diyos kapag adulutan sa nga aton niya pagdayaw sa pagtakop sa sininga adlaw. Ang yapulong nagapanumdum sa aton niya gikan sa pagbutlak sa adlaw, tubtub sa pagtunod sa niya ang alan sa Diyos aton nga pagdayawan. Ganyob danay kita sa aton niya pagsalmo. Once again, this is Pastor Elmo. Tiyona para aton ibalik ang pagimaya at kadungganan sa ato niya Ginoo. O Diyos, salamat sang isa naman kaadlaw na uman mo sa kabuhi namon. Salamat kay padani mo ginapamatudan sa amon nga maayo kag matutom ikaw nga Diyos. Salamat sa imong pagginakop, pagimuno sa amon kinahanglanon, pagsunod sa amon sang imo nga kaluoy kag bugay. Lord, tamdang kay imtangan sa amon nga pungsod. Tamda ang kinahanglanon sang amon amay nga government officials, kaalam gikan sa imo. Tamda o Diyos ang kinahanglanon sa ngamon ni radio station. Tamda o Diyos ang kaimtangan sa mga utod namon yara sa banig sang balatian. Tag, kinawa doon. Ikaw o Diyos ang magimuno sa ilang kinahanglanon. Maguntay sang imo kamot na puno sing pagpakamaayo sa ilang kaimtangan right now. Ikaw o Diyos ang amon niya nadulutan sa amon niya pagdayo kag pagpasalamat. Sang isa naman kaadlaw na uman mo sa kabuhin naman. Ang tanan naman ginadulot, nagnatugyan kay Jesu Kristo nga amon yun o Diyos ang manuluwas ang kabuhin naman. Amen. Diyo na sa pagpamalandong sampulong sa Diyos, allow me to read Philippians chapter 4, verse number 10, down to verse number 20, na gazaling, "But I rejoice in the Lord greatly, that now at last you have revived your concern for me, and indeed, you were concerned before, but you lack opportunity. Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. I know how to get along with humble means, and also I know how to live in prosperity in any and every circumstance. I have learned the secret of being filled and going angry, both of having abundance and suffering need. But I can do all things through Christ who gave me strength." And in verse number 19 says, "And my God shall supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. Now to our God and Father be the glory forever and ever. Amen." Ang Diyos magpakamaayo gid sang iya mga pulong na aton kinbasa sa tagsa naton katagipusuan. Tiyuna God, pamalandungan naton ang pulong sa Diyos. Sagikan sa sininga dinalan, pamalandungan naton ang sekreto sang kabulusgan or satisfaction. Nakanotisyar bala ka mo? Nakadamo sa mga tao nga puno sang pagpanghayay kag pagreklamo sa adlaw-adlaw nila nga mga pagkabuhi or pagpangabuhi. Madamo kita sa mabatian ng mga utod, abyan, kakilala. Puro lang sana all, kuntani. Damo sila kwarta, kuntani. Damo sila, may trabaho sila, kuntani. May dako sila nga balay, kuntani. Bugana sila sa mga material na butang, kuntani. Para sa ilang tanan. Kay para sa ilang, amuni ang mga butang na makahatag sa ila sa matutuod niya kalipay kagkabulusgan. Pero pag nabuot sa mga kabuganaan, ang tao wala sang kakontentuhan. They want more. Nagapamatuod lamang ini na ang material na mga possessions cannot satisfy the human heart. Kagayon sa pagduon, ng mga manggaranon niya tao, they want more. They want more. So si Apostol Pablo, nagsulat gikan sa madulom nga prisuan dito sa Roma, gutom, pigado, hindi patod. Wala asing kasiguro doon kung anong buhas sa kabuhi.
Yet makita nato sa sininga din nila niya kung ginbasa speaks about joy, peace, and contentment. Filipos Kapitulo 4, versikulo 10-20, gin-reveal ni Apostle Paul ang sikreto sang kabulusgan. That it is not in what we have, but in who we have in Christ. So may pila kabutang kitang atalupang doon, gikan sa sininga dalian. Una, get, dapat mention din natin ang prinsipyo, ang principle sang contentment. Ano ba ang principle sang contentment? Saling Apostle Paul in verse number 11, I have learned to be content whatever the circumstances. So si Apostle Pablo nagsulat gikan sa prisuhan dito sa Roma. Ginpasalamatan niya ang mga tumuluo diri sa lugar sang Pilipos. Bangod sang ilang renewed concern. No? Nga iagin, una niya nga nabatsagan during his early missionary journey. Pero wala sila sang kaigayunan sa paglipas ang panahon. Tagliwat siya na dumduman, tagin pasalamatan niya siya. Nila, niya, sila. Yet he quickly clarifies sa sininga dinalan na ang kalipay wala na angkla sa mga dulot nila sa ilang financial support, kundi kay Ginoong Hesukristo. Ang ilang pagkaalwan was a blessing sa ministry sa Diyos, sa mga alagad sa Diyos. Pero ang contentment ni Apostle Pablo kag-emphasize sa gini, ang iya kabulusgan, ang iya kontentuhan was not dependent on external circumstances. Wala ini nagadepende sa mga butang nga nagakalanabo sa aton palibot. And according to verse number 11 in Joel, contentment is learned, not inborn. That's the first principle. Nga ang pagkakontento dapat tunan, dapat ini ma-develop, dapat ini ma-cultivate sa ating kabuhi. It is not inborn because by nature, we are selfish. We are dalok by nature. Kinaiya niya sa tao. That's why saling Apostle Paul sa verse 12, I have learned whatsoever state I am, therewith to be content. Meaning, ang contentment, it's not something natural sa aton tagipusoon bilang tao nga makasasala. By nature, we are restless, we are discontent, and always wanting more. Amuni ang kinaiya sa aton tagipusoon. Pero natunan ni ni Apostle Pablo, paagi sa mga pagdilaw nga iyan nalampuasan kag inagihan, mga pag-antos nga iyan inagihan, and also seasons of plenty, ang kabuganaan nga iyan na-experiensyahan. No? Kagin mention niya dari sa verse number 12. Na being abased or humble or lacking, I learned to be content. Sa kabuganaan or having more than enough, I learned to be content. Sining sa verse number 12. So meaning ang matutuod nga Kristohanon nga hamtong develops not in theory but in the school of life. Ang matutuod nga Kristohanon nga hamtong na develop ang iyang pagkahamtong hindi sa theory kundi sa eskwelahan sang kabuhi. Paagi sa gutom. Si Apostol Pablo na experience niya ang kagutom in 2 Corinthians chapter 11 verse 23-27 na lunod, kapila siya almost mapatay sa kadagatan bangod. I think he was 3 times nga na ka-experience sa shipwreck, beatings, no, paglatigo, imprisonment. So ini ang tagsa kapag dilaw nga nag-abot ni Apostle Pablo nang in classroom ini nga sa diin na learn niya to rest in God. Contentment is learned and not inborn. Second principle, contentment is independent of circumstances. Wala ini nagadepende sa circumstance siya nga nag-abot sa aton. No, not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. That's the declaration of Apostle Paul in verse number 11.
Unlike worldly happiness, nga nagadepende kung ano ang may ara kita, nagadepende sa mga happenings. Pero ang contentment depends on who we have. Nagadepende ini kung sino ang may ara kita. Ang kalibutan na gasoline, I'll be content when I have more. Apang siling ni Apostle Paul, I'm content because I have Christ. Nanging kontento ako sa kabuhi bangod kay Kristo. Whether ara siya sa prisuhan sa Roma or sa kahilwayan, siya ang tagipuso ni Apostle Pablo was steady because ang iya nga satisfaction, ang iya contentment was rooted in God. Kag hindi sa mga dulot, hindi sa mga support, hindi sa financial, material support sa mga Kristohanan. Kag wala ini nagadepende sa sitwasyon, bangod ang iyang satisfaction, ang iyang kabuluskan was rooted in God. Now I want you to think of thermostat versus a thermometer. Anong kinalain sa thermostat at thermometer? Ang thermometer changes with the environment. Kung ano ang environment, nag-change na eh. Ang thermostat sets the temperature regardless of environment. O ano yung change? Ang temperature regardless of environment. Ang thermometer yan nag-change depending sa environment. Paul was a thermostat because of his unchanging attitude, unchanging in spirit. Because Christ, iyan ay baluan bangod niya si Kristo, among nagkakontrol sa iyang tagipusohan. So muna yung mga principle na dapat natin talupang doon, gikan sa sinay na pagpamanan. Contentment is independent of circumstances. Thirdly, ang sekreto sa contentment ara sa kusog ni Ginoong Hesukristo. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Masami ining verse is open misapplied. Ginagamit ini nga slogan sa mga successful sportsmen. No, ginagamit ining verse kon ang isa ka team nangin madinalagon sa ilang paghampang. But Apostle Paul, it's not speaking about winning a gold medal. Wala siya naghahambal diriya angot sa pagdaog sang medalya sa ASEAN Games. Kundi he speaks about enduring hardship with grace. Ang uning iya ginahambal, ginasaysay diriya. No? Kung paano kita magbatas, paano natin ma-overcome ang kabudlayan with grace. No? Ang grace ng Diyos, hindi lamang ini nagsugod sa naangko nato ng kaluwasan, kanaguntat sa nabato nato ang kalasuan, kundi padayon inagahana sa ato, nag-train ini sa ato, tubtob na maghamtong kita. Padayon ining bugay sa ginoo nagatudlo sa ato para maghamtong kita. All things, I can do all things. So it refers to both plenty and poverty. Having enough to eat, or going hungry, or enjoying freedom, or suffering in chains. No, sa anuman niya kaimtangan, sa anuman niya sitwasyon. Sa kagutuman, sa kabuganaan man. Mahimo niya ang tanan niya mga butang. Bangod kay Kristo nga nagapaligon sa iya. Nagapabakod sa iya. The strength to endure, persevere, and remain joyful comes not from the willpower, but from Christ who infuses His power unto us. Nagikan niya sa Diyos. Nag-infuse ang iyagawang sa atin. So, anong challenge na ako nakita na rin? Ikaw kag ako, ginahangkat na Apostol Pablo na mag-learn na mangin kontento sa anuman niya kaimtangan. We too must learn contentment. It is not automatic, I know, but it grows as we walk closer with Christ through trials. Ini nagatubo, ini makultivate, ini ma-develop lamang kung kita nagalakad kaupod kay Kristo sa pagatubang sa mga pagdilaw kagabulayan sa kabuhin natin. Ang contentment amuning magahiluay sa aton gikan sa pagkaulipon sang if only or sana all sa tani, no? Thinking.
kay kun if only kun tani may kwarta lang kun tani mayo lang lawas kun tani successful lang ako. No, this is band-aids nga dapat kita ma-release gikan sa sininga mentalidad. Kag ang contentment magahiluway sa aton gikan sa sine nga pagkaulipon sa if only thinking. The secret is not self-sufficiency but Christ-sufficiency. Ang muning sekreto diriya sa kalibutan. In this world, everybody chase satisfaction. But Christian should testify that Christ is enough for us. Christ is enough for us. During the pandemic, na-experience natin ang tanan na kadulaan. Trabaho, negosyo, freedom sa paglagaw, mga inigugma natin. Until now, some were still anxious and hopeless. Yet, kanami kun may mabatian ikaw ng mga anak sa Diyos na nag-testify sa kaayos sa Diyos ng mga saling, wala gid man kami isang damo ng mga butang, pero ang Ginoo nagay muno iya sang amon adlaw-adlaw nga kinahanglanon. Meaning to say, we must learn to

it was good for you to share in my troubles. Some mga Philippian believers were not merely sending money kay Apostle Paul in time of need, but they were stepping into the burden of his ministry. Their support went beyond finances. It was fellowship in the gospel. So si Apostle Pablo nag-remind sa ila na ang paghatag sa likuton sa Ginoo is not an act of charity to a needy man, but partnership in eternal mission. They were not donors, but co-laborers, mga anak sa Diyos. Hindi kamo donors, kundi co-laborers kamo masig kamanog pangabudlay. Kamo, put kay Kristo. Ang tagsa ka, lagating sa inyong apiso, kag provision sa Diyos sa inyong kabuhi. Kung kita nagapakigbahin sa ilikuton sa Ginoo, manging kabahin kita sa mga kalagad na reach out sa mga lagad sa Diyos. Manging kabahin kita sa mga iglesia na ginatanom sa Ginoo pagi sa iya ng mga lagad. Panayin natin mapasangkad, mapauswag, mapalapad ang ginaharian sa Diyos pagi sa pagwali sa may balita. So when we give to missions, to pastors, to church worker, we're not simply helping out, we are entering into the very heartbeat of God's kingdom agenda. Ang pastor nga nagawali, ang missionary nga nagalakat, ang simbahan nga nagasupport, tanan sila nagatindog, singtingob as one team. And Paul emphasizes this truth elsewhere. We are laborers together with God. So ini nga panguna-una magabag-os ang ato niyang view about giving. It is not loss but investment pag-abot sa paghatag. It is not charity but martyrship. When Philippian believers gave, si Apostle Pablo became their minister. Ang iya kadalagan, ang ikadalagan sa mga kauturan dito sa Philippos. Kasubong manaton, whenever we give faithfully, we should join hands in God's global work, in God's missions, sharing not just in the labor, but also in the eternal reward. Silingi dira sa verse number 17. Not that I seek the gift itself, but I seek for the profit which increases to your account. Amo ni ginapangita ni Apostle Paul nga gina-encourage sila nga mag-support, maghatag sa likuton sa Diyos. Hindi para sa iya. Okay? Not for his own advantage. Hindi para sa iya kasulayan, kundi para sa mga butang na igadugang sa Diyos sa iyang makanakan. In short, supporting God's work is not burden but a privilege. A way to sharing God's mission and in the fruit that remains forever. So, na-amaze ikaw sa nagkakalain-laing na testimony sa mga anak sang Ginoo, mga alagad sang Ginoo, paano ang ginunagay mo no sa ilang mga kinanglanan. Personally, I myself, no, nagapangalawa ako kung paano ang Ginoo naging muno sa mga kinanglanan. I know it is possible kaya wala man sa imposible sa Ginoo, pero ma-amaze ikaw kung paano ang Ginoo nagagamit sa mga taong hindi natin kakilala, pero gamiton sila agad masakdag ang ilikuton sa Diyos. So, hindi rin nagasulod ang pagka-importante isang partnership. And thirdly, ano resulta sa niyo? Of course, we have the profit. If you understand the principle of contentment, you understand the principle of partnership, pag-abot sa likuton sa Ginoo, then we have the profit. What is the profit of Christian giving? So it is a very striking statement. Makita natin dira sa verse 17, not that I desire your gifts, but I desire is that more to be credited to your account. No, ang kalipay ni Apostle Pablo, wala iya sa mga gift na nabato niya gikan sa mga taga-Pilipos, kundi kung ano ang mga magain, ano ang daog na maagom nila spiritually and materially paagi sa ilang pagsakdag sa ilikuton sa Ginoo. So gintulog na Apostle Pablo ang ilang pagkaalwa, not as a mere

0: financial transaction, but an eternal investment. So giving is a spiritual investment. Giving is worship. Describing ni Apostle Paul, ginambal man ni Moses sa mga katawan sa Diyos. Giving is partnership. It is partnership. Ganun niya dyan sa verse 14. Nevertheless, you have done well to share with me in my affliction. Amo ni ang paghatag kagpaksak, pagsakdag sa nilikuton sa Diyos. My prophet, sino ang kay sino makadto ang prophet? Mismo sa naghahatag, mismo sa nag-sacrifice para sa nilikuton sa Diyos. Ara dira. It is a spiritual investment, ang paghatag. It is worship. It is partnership. And fourthly, we have the promise here in verse number 19 to 20. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So, ginassure sila ni Apostle Pablo. Nassure sila ni Apostle Pablo na ang ila paghatag hindi manginwala sing kapuslanan. Ang ila generosity na ginpatuhoy sa iya will never leave them empty. Kaya ang Diyos mismo will take full responsibility for their needs. So, i-breakdown natin. Sinong source ang aton kinanglanon? It's the Lord, but my God. Paul doesn't say God, but my God. This is personal. He speaks from intimate personal relationship and first-hand experience sang kaayos ang Diyos sa iyong kabuhi. The same God na nagsustain kay Apostle Pablo sa prison, nag-provide sa mga kinanglanon sa mga early churches, nag-empower sa mga alagad sa Ginoo sa piyak sa mga kabudlayan, kapipitaan ka mga challenges sa ilikuton sa Ginoo, is the one who will provide for us as well. God is not a distant God. He is your personal Father who cares for you individually. And what is the scope of God's promise sang iyang pagtatap sa atan? Siya ang source. The scope is all your needs. God's promises provision but not precision. Needs. He promises needs, not greeds. He meets what is essential for life in godliness. Physically, emotionally, and spiritually. Mahimo ang kinanglano nato hindi palariyo, and yet God knows exactly what is necessary for your walk with Him. And we have the supply according to His riches in glory in Christ Jesus. God doesn't give out of His riches, but according to His riches. Meaning to say, it is unlimited source. Not the measure of His unlimited abundance according to His riches. His resources never run dry because they flow from glory and are secured in Jesus Christ. Our provision is not tied sa ekonomiya, sa aton sweldo, o kung sa pagkaaluan ng aton isigapariyo. It is rooted in the unsearchable riches of Christ. And what's the result of this? Then, of course, ang himayaon ng Diyos sa aton mga kabuhi. After speaking of provision, Paul erupts in worship. True faith always ends in doxology in verse number 20. To our God and Father be glory and forever and ever. Amen. Provision leads to praise because every blessing directs glory back to God. So anong atong takeaway dere? You have a personal God who knows you. May nagsaad sa imo to meet all your needs, not all your wants. Ang iya supply is limitless, anchored in the Lord Jesus Christ. When He provides, our response should be worship. So, gikan sa ato niya pagpamalandong, si Apostle Pablo nagatudlo sa aton that contentment is found in Christ, not in circumstances. Contribution is partnership in God's mission. Christian giving brings eternal profit. God's promise guarantees provision for every need. Beloved, ang sekreto sang satisfaction is not having everything you want, but trusting Christ who is everything you need. Luwaton ko, anak sa Diyos. Ang sekreto sang satisfaction, it's not having everything in this world. It's not having everything you want, but trusting Christ who is everything you need. Kabayan Diyos, ang magapakamaayos sa inyong mapulong sa imo tagipuson. Once again, this is Pastor Elmo Tubtob sa liwat naton na pagsalmo. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Habang ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay sa dagat ng Galilea, sila ay dinaanan ng malakas na bagyo. Habang sila ay hinahampas ng malaking alon at malakas na hangin, ang mga alagad naman ay takot na takot at hindi alam ang gagawin. Habang ang Panginoon naman ay himbing sa pagtulog. Sa palagay niyo ba, talagang natutulog ang Panginoon at pababayaan niya na lamang na lumubog at mamatay ang kanyang mga kasama? Hindi po, di ba? Alam natin na pinahinto niya ang bagyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang buhay ng tao ay madalas bagyuhin. At minsan, akala natin tinutulugan tayo ng Diyos. Gaya ng mga alagad, sinusubok lamang ng Panginoon ang kanilang pananampalataya. Ganon din naman tayo. Nais ng Diyos na lubusan tayo magtiwala sa Kanya.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Kaagapay, kumusta ka? Magandang araw. Welcome sa Reflections. Ang ating passage ngayong araw ay Isaiah 9:6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Madalas natin gagamit itong passage na to sa Pasko. Pero let me use this today as a part of our reflections. Napakaganda ng prophecy na yan at yung thought, for unto us a child is born and a son is given. Pero come to think of it, ano tayo makakakuha ng kalakasan mula sa isang sanggol? Sanggol, infant. Ang sanggol, ano ang sinisimbolo nito? Yes, cute. Ang sarap halikan, ang sarap amuyin, pero hindi kayang lumakad. Hindi ito makakapagtimpla ng sarili niyang milk. Magsalita ng malinaw, hindi niya magagawa. Ang kaya lang niya, umiyak. Hindi niya maipagtatanggol, maging yung sarili niya. But there is a great paradox in Isaiah 9:6. Unto us, a child is born. Unto us, a son is given. At ang batang ito ay hindi ordinaryong bata kasi ibinigay sa kanya ang title na Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Pero ang sanggol, fragile, dependent, helpless. Kailangan pang akargahin, kailangan pakainin, ipaburp. Hindi niya kayang mabuhay mag-isa. Pero dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan tungkol kay Hesukristo. Ang kaniyang kalakasan ay hindi laging dumarating sa anyo ng bagay na mukhang malakas. Ang ating tagapagligtas, ang ating Mesiyas, ay dumating sa lupa, hindi sakay ng karwahe, walang dalang entourage na makapangyarihang hukbo, tribo, kundi isang sanggol at ang kanyang mga magulang ay walang kakayahan. Entrance pa lang sa mundo, humbling experience na si Jesucristo ang Mesiyas na makapangyarihan sa lahat ay pumasok sa ating mundo hindi bilang isang makapangyarihang Diyos kundi bilang isang sanggol. From birth to death, Jesus Christ embraced the complete human experience. Ang tawag po dyan ay incarnation. The Son of God taking on human flesh and becoming fully human while remaining fully God. 100% man, 100% God. Nakaranas siya ng gutom, ng pagod, ng uhaw, ng sakit, rejection, temptation, pagdadalamhati. Lahat ng nararamdaman ng isang normal na tao ay naranasan ni Kristo, maging ang kamatayan. Pero may mga bagay na ginawa niya na kailanman hindi natin kayang gawin. Hindi siya nagkasala. He remained sinless. At higit sa lahat, he conquered death through resurrection. At dito natin makikita ang isang napakahalagang katangian ng makapangyarihang Mesiyas. Hindi kailangan na ipakita ang panlabas na kalakasan sa pamamagitan ng yabang, ng posisyon, ng pagiging entitled sa lahat ng bagay. Noong araw sa New Testament, may expectation ang Israel tungkol sa darating na Mesiyas. Inaasahan nila malakas na leader, yung klase ng leader na makapagpapabagsak sa Roman Empire at makakapagpalaya sa kanilang bayan tapos ibabalik yung political power nila. Pero iba ang pinakitang Mesiyas sa katauhan ni Kristo. Di siya dumating para makipag-compete sa kakayahan, sa kapangyarihan ng Roma. Dumating siya upang talunin ang mas malalim na kaaway ng tao. Ano yun? Kasalanan, kayabangan, kamatayan, at ang pagkakahiwalay sa Diyos. Ang ating Jesucristo, hindi espada ang dala, pero ang kanyang binuhat ay ang krus. Hindi siya nagsimula sa trono. Nagsimula siya sa sabsaban. At instead of what was expected of him na merong malakas na political will, political power, what he have shown to us is his sacrificial love. Tayo, mga tao, para tayong mga Israelita rin, natural na humahanap ng masasandalan kapag may problema. Gusto natin yung malakas, may backer tayo, may makakatulong sa atin, merong may influence. Tawagan mo si congressman, si mayor, ang kamag-anak mong mayaman, maraming connections, maraming resources. Pero hindi tayo dapat umasa doon. Wala namang masama sa pagkakaroon ng resources ng tao na susuporta sa iyo. But the Lord is reminding us na ang mga bagay na nakikita mo sa mundo, na panghahawakan mo sa mundo, ay maaaring mawala sa iyo sa isang iglap. Safe ka dahil maraming supporters, maraming nag-engage sa iyong online posting. Or safe ka kasi nasa magandang posisyon ka sa trabaho, established yung negosyo mo, marami kang kayang gawin, o hindi ka matatakot kasi kayang-kaya mo ang sitwasyon. But time and again, the Lord keeps on reminding us that control is not ours. May mga bagay na hindi natin kayang hawakan. May mga problema, hindi kayang tapatan ng pera. May mga kasiyahan na hindi kayang bayaran ng pera. May laban na hindi kayang ipanalo ng kalakasan, ng connection na meron ka. At yung karamdaman, walang pinipiling posisyon yan . Walang pinipiling estado sa buhay. Whether mayaman ka, whether ikaw ay government officer o presidente ng isang kumpanya, hindi namimili ang karamdaman, ang problema. May mga sitwasyon na hindi kayang ayusin ang sariling kakayahan. Pero tayo, lagi tayong may hinahanap na iba. Lagi tayong tumitingin sa material na bagay, tumitingin sa pag-ibig na ibibigay sa atin ng kapwa, sa security na pwede nating makuha. But today, the Lord is reminding us again that security is not found in how established, how powerful we are, but in how powerful the one we trust is. Jesus did not look to powerful people according to standards of the world para lang ma-prove na siya ay powerful. Siya ay mababa ang loob. He was so humble. He served. Even though he knew he was the king, he was the son of God. Kaya pinapaalalahanan din tayo na huwag nating gawing Diyos ang mga bagay na sinasandalan natin sa buhay. Ang ating Panginoon is our resource, our security, our strength, and our foundation. Kung pakiramdam mo ngayon, kulang yung resources mo, ay totoo naman. Lalo na kung nabubuhay ka sa Pilipinas, ang 5,000 napakadaling lumipad. Pero wag mong iisipin na ang Diyos ay nagkukulang. Kasi kahit yan ay 5,000, binibigyan ka ng katalinuhan ng Panginoon. Paano mo yan i-manage? Pag binigay mo sa Lord, Lord, tulungan mo nga ako pagkasyahin ang pera na ito. Kasi ang hirap-hirap mag-isip. Kasi yung math mo, iba sa math ko. Kung may mga bagay na ang hirap-hirap nating kontrolin, hindi ito ibig sabihin na wala ng pag-asa. Tinuturoan lang tayo na tumingin kay Jesus. The world may have seen weakness in a baby in a manger and defeat in a man hanging on a cross. But Jesus Christ accomplished His greatest victory through what appeared to be weakness. Nag-appear siya na makasalanan at ipinako sa krus. Pero napagtagumpayan niya ito at siya ay nabuhay na muli. Ang kapangyarihan ay nasa pagpapakumbaba. Ang kapangyarihan wala sa lakas ng boses, wala sa lakas ng loob. Minsan nga ito ay nasa likod ng pagsuko, ng pagtiis. At minsan nasa pagsunod kahit na hindi natin nakikita pa yung buong picture, hindi natin nakikita yung the whole sense of it. Ang isang sanggol na hindi marunong magdala ng sarili niya, na hindi kayang palitan ang kanyang diaper pag naiihina. Yun yung gusto ng Diyos na matutunan natin. That we will fully depend on God. Hindi lahat ng laban kaya nating harapin mag-isa. Wala tayong kayang gawin liban sa kakayahan gawin ng ating Diyos. Ang prophecy or foretelling sa Isaiah 9:6 sabing, a child is born, a son is given, ang sanggol ay regalo ng Diyos sa atin. Hindi natin kailangang likhain ang sarili nating kaligtasan o sarili mong kapayapaan. Hindi mo talaga siya makikita. It will be given to you. Maging ang sariling lakas. And this child bears a title, Wonderful Counselor and Prince of Peace. Kailangan natin sa buhay ng counselor at ng kapayapaan. Only the king who could reign forever is the one who would live forever.

0: tayo po ay manalangin. Panginoon, kalmahin mo po ang aming mga puso. Ang mga puso namin na para bang nagkakarera sa dami ng itinitibok na anxiety, na mga suliranin, na mga bigatin sa aming puso. Lord, we cast them all to you. Gaya ng isang sanggol na naniniwalang siya ay secure, safe sa kanlungan ng kanyang ina. Gaya ng isang sanggol na nakakatulog sa gitna ng kaguluhan, ng ingay, ng maraming problema. Panginoong Diyos, marami pong salamat, aming Ama, dahil kayo po ang pumili po sa amin kahit na kami alam na ninyo sa simula pa lamang na ganito ang magiging ugali ng bawat isa po sa amin. Thank you, Lord, for loving us unconditionally. Thank you, Lord, that even during the first time that you created man sa pamamagitan ni Adan at Eva, nagkasala na ang tao. Right there and then, pwede nyo na pong putulin ang lahi ng mga tao dahil may pagpapatuloy lang namin ang kasalanan. Pero salamat po, aming Ama, for finding way para kami ay manumbalik po sa inyo. Thank you, Lord, for giving us a child, your son, that we will call him Wonderful Counselor and Prince of Peace. Siya na maghahatid sa amin ng kaligtasan, ng kapayapaan. Salamat po kasi hindi nyo po hinihingi na maging malakas kami sa lahat ng oras. Ang nais nyo lamang po na matutunan namin ay ang umasa sa inyong kalakasan. Ito po ang aming prayer, Lord, in Jesus' name. Amen. Nanghihina ka ba ngayon? Lumapit ka sa ating Mighty God. Kapag nalilito ka, lumapit ka sa Wonderful Counselor. Magulo ang paligid mo, ang puso mo, dami mong iniisip. Jesus Christ is our Prince of Peace. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. God bless you!
1: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

kakabyan. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesus Kristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-lig-on ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sang Ginoo para magpahuway sa iya presensya.

Maayong aga sa inyong mga biyan kag mga kauturan sa karon naman nga tinion ginakalipay gid naton sa aton Ginoo kag manuluwas nga si Jesus Christ nga ngalan nga makapigo pod kita karon naman nga aga. This is your host Pastor Arnel Amalia sa Lighthouse Baptist Church San Mateo Village Barangay Banago Bacolod City. Nagakalipay kag nagapasalamat gid sa Dios nga makapigo pod kita kag makadalasang pagpangamuyo sa aton tagsa ka mga kinahanglanon ilabi na gid diri sa FABC company. Aton gid ginapasalamatan gid ang Ginoo sa karon nga aga diri sa Radyo DYBS maka pakig-upod kita. Salamat gid sa inyo pagkamati kun di man kamo ilabi na gid sa Iloilo, diri man sa siyudad sang Bacolod sa tanan nga malabutan sa karon nga kaagahon sang aton nga pagpangamuyo. Welcome kagabay pang ang Dios magatipig ug bulig karon naman nga adlaw sa aton tanan-tanan. Antes kita magpangamuyo may dinalan sang kasulatan nga makita naton diri sa Psalms 121 verse number 1 down to verses number 4. Psalms chapter 121 verse 1 down to verses number 4. This is the word of God in the gasoline. I will lift up mine eyes unto the hills. From whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. Ang Ginoo aton gid ginadayo kag pasalamatan sininga pulong actuality ini nagambal diri sa Book of Psalms ang isa ka psalmist nag-emphasize gid kag amo ini ang aton tandaan. Our help cometh from the Lord. Ang matudtud ta nga bulig lamang nagaabot ina halin sa Ginoo. No? Ti ano bla ining Lord ginambal sa Bible diri which made heaven and in earth. Meaning, amuni ang aton creator. No? Di kung sabagay, makita natin sa Book of Genesis, in the beginning, God created the heaven and the earth. Di ko ng Diyos makasarang mag-create. Kasarang gitsa nga magbulig sa aton. That's why, kinalatalig unon. No? Ang aton nga pagtuo kapagsalig kay Lord Jesus Christ sa karoon naman ngayon adlaw. Nga di badamo kita sa mga kabudlayan, nag-asralaka ang mga aplitihan. Kagtiyos of course ang mga balaklo naman, no? Ti dapat ipasakaon taman ang aton nga gugma kag pagtuo nga ang Dios amo ang aton nga dangpan tulukon. That's why siling sang Psalms chapter 121 verse number 1, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. So ining bukid ginambal ini sang psalmist because nga this is about the hills of Jerusalem where God had his earthly abode, no? Nagpayag sang iya nga himaya pagi sa mga panganod, pagi sa pillar of fire, pillar of cloud, di ba? Ti express, no, ining psalmist nga dito kita dapat magatulok sa Ginoo, no? Nga sa di na mo nagtuga sa laikas ng duta kaya mo na siya ang magabulig sa aton tanan-tanan. So kabay karon nga adlaw aton ipatuhoy ang aton nga pananawan, ang aton nga pangnuna kag ang aton tigipusuon, which our God the Lord will help, no, sa aton kita nga nagatuo siya. That's why siling sa psalmist, he will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth this will not slumber. Hindi kita magtugot nga ang ibotil ma move, no, maghalin. Meaning tipigan niya nga magatindog kita ka magkapanayon. Kag siya wala nagakatuyo. Wow, kita yas kalibutan nagakatuyo kita bangod sang kakapoy, no? Pero ang Dios wala kakatuyo. Sa iya nga kagamanan, he is omnipotent God, di ba? Gamhanan sa Dios. He will keep Israel. Shall neither slumber nor sleep. Tud na ang Ginoo ta sa iyang kagamhanan, wala gid siya naga katulog sa pagbantay sa aton, no? Sa pagkaunod noon nga ginsulob ni Christ, nagtulog siya. Pero sa pagkagamanan sa iyang sovereign power, wala na iya limit mga byan. Kabay pa nga ang Dios aton ginsaligan karon naman nga tinuon kag let's proceed sa aton nga pagpangamuyo.
Lagit nun kagbalaan namon nga Dios nga amay karodaban nga aga, nagpasalamat kami sa imo dako nga pagtipig at pagbantay sa amon sa piyagsang kagabihon. Kagkaroon nga tinuon na rin naman kami nga makabugtaw. Kagsalamat o Dios sa imo dako nga pag-ubay, pagprotektar sa amon. Gani Lord, ginadayaw ginamon ikaw kinapasalamatan. Kaginabalik ginamon sa imong tanan ang pagimaya kag pagpasidungog sa imong nahimok mga nagligad ngayon adlaw kagkaroon nga aga. Lord, we praise and thanks you, Lord God, for the 7 Oto DCAS Agapay ng Sambayanan Manila, diri sa FEBC, Lord God. Ikaw gin magpakamaayo sa ni. We thank you gid sa imong guidance, protection kag pag-sustain kabisan pa sang kaalam ginatag mo Ginoo sa DCAS reporters and staff. Kabisan pa ang 106.9 DXGR FM Radyo Gandingan Cotabato. We praise you God for the continually guiding and sustaining DXGR's initiative and their continued fellowship with the Muslims to point them to Christ. Care 0.104.3 DWEY-FM Legazpi Albay. Lord, we thank you for the safe and successful receipt of the recognition from the Social Security System as the 2026 balikat ng Bayan Best Media Partner. Lord, ikaw gid magpakamayo sa bisan pa, salamat man kami for that 1233 DYPS here, the sweet voice of salvation here in Bacolod City, for the meaningful and God-glorifying prayer gathering and listeners fellowship on September 24 at City Harvest Church in Mandalagan. Lord, bisan pa ang app 987 DYFR FM Life Changing Cebu. Lord, amon gid gina tugyan kay pasalamatan ining meaningful engagement on the DYFR both during Mission Sunday at Cebu Gospel Church sang September 2026. Bisan pa ang 97.5 DYFE FM o nang tugon ng pamayanan Tacloban. For the successful station meeting with the broadcast volunteers on the September 23 in the church visitation at Flock of God Christian Church Tacloban on September 20 this 2026 corporate communications and resource development. Lord, amon gid ginadayaw ikaw, kag ginapasalamatan, we praise you God for the safe travels of Selig CCR community, a corporate community and research development and stop to Iba, Sambales and back to Manila. Bisan pa Lord, we continue to pray for the 1233 DYVS Bacolods. Lord, salamat gid sang imong pagsabat sa pamuyo namon sang 56th anniversary celebration. Thank you Lord God sa pag-provide sang venue kag ikaw man Lord padayon mag-provide kag magpakamayo sa tanan nga staff kag mga prayer partners kag listeners nga nagapigo pod sa sining station. We praise you God for the wisdom and guidance bisan pa sang September 28 the special anniversary broadcast sang DYFS. Lord, salamat gid sa imong pagpakamayo kag bisan pa nagapraen kami sa pagtugyan sa imo up 987 DYFR FM Cebu of their 51st anniversary celebration. We praise you God for faithfully sustaining DYFR FM for almost 51 years as the plan to for their nearing anniversary celebration this October. Lord, I bless kid. So we continue to pray Ginoo for this prayer request and the fundraising project updates. 1143 DCMR Mission Radio Santiago Isabela. We pray for more donors for the Handog Radio Project, the 1000 PM Radio Fund Drive,
782 units as of September 24, 2026. Lord, salamat gid. Kabisan pag napaminamon ining app 987 DYFR FM Life Changing Cebu nga ikagino para yon mag-provide sang kinanglanon siri kag magaguide kag magabless Lord God sang sang contractors for the tower retrofitting project. 11-16 DXES, your community radio Sambuanga. We pray, Lord God, for your abundant provision of the necessary funds to purchase a reliable station vehicle. Nga imo gino i-bless ini, kabisan pa ang EPBC mobile apps. We pray, Lord God, for the increased listener engagement and for more people to download the mobile apps of 702 DCES, the new G up 987 and 98.7 DCFE FM. Bisan pa Lord, nagapasalamat kami kaya nagapray ka ginagatugyan bisan pa sa sining event sa 1116 DXES Sambuanga 58th Anniversary Celebration. We pray, Lord God, for your guidance, wisdom, and favor upon the planning and implementation of all activities for the 58th anniversary of DXES. May every event fulfill its purpose of serving the community, strengthening relationships, and glorifying you, God. So, amon giginatugyan ini, nga ikaw gin magabless sa mga organizers, kag mga participants. Bisan pa ang app 987 DYFR FM Cebu sa ilang ginoong 51st anniversary celebration. Lord kabay pang imo ban i-bless ang kaalam kusog kag protection sa ilang pag-prepare. Ang domestic broadcast stations ang 702 DCES sa Gapay ng Sambayanan Manila. Lord, we pray for your guidance over their field reporters in all their coverage. Ang asa din Lord ikaw gid ang magatag yapon sa ila sang kusog kag maayong lawas kag kaalam as the delivering of the report kag Lord kabay pang they will constantly stand by the truth for God, for your God's for your glory, O God. 98.7 DCFE the Master Stats Manila. Lord, we pray for your leading sa ilang Ginoo, kabisan pa we pray for their smooth and stable operation.

Ginadayaw gid naton ang aton ni Ginoo sang pinasay naman nga tion nga maka pamalandong kita sa iabla niya pulong kag masugata naton siya sa isa man ka pinasay nga pamaagi kag paagi sini aton nga matun-an ang iya nga mga tinutuyo, mga plano nga gusto niya nga aton niya may baluan kag magtubo kita sa bugay kag sa kaalam sang aton Ginoong Hesukristo. Now kun inyo pa nga madumduman sang nagligad nga adlaw, tinalikdan nga adlaw, aton ini nga ginsugdan sa pagtuon ang isa naman ka ginatog naton diri Kingdom Parables sang aton Ginoong Hesukristo. Kag ang ini nga parable ginatiguluhan ini the parable of the leaven. Kay kahalimbawa sang aton diri nga Ginoo ang iya nga ginarian sa isa katapay. Kag naibaluan nato no nga bisan pa sa panahon sang aton Ginoo si Kristo kag sa aton man mismo nga panahon kung nagaluto ikaw sang tinapay imo ina nga may baluan kung ano ang ginambal sang aton nga Ginoo diri. Ang akon nga asawa mahilig ini siya magluto sang homemade bread no kag naga-enjoy kami magkaon sini kag isa man kabutang nga naobserbaran ako no nga magkuha siya sang pila ka sukob dira sang harina tapos gamay lang nga yeast o kon libadura o kon tapay ang iya nga ibutang sina dira kag imix niya upod sa tubig kag pagkatapos sina sing masa ipabilin niya na anay sa isa dira ka container kag sa mga pila ka mga minutos makita mo nga naghahabok ang ina nga minasa kag sa tion nga maghabok na ina amo na ina ang pagbutang mo sa oven no agod nga imo na ina nga lutuon agod nga mangin tinapay ina kag ma-enjoy mo na ina sa tion nga matapos mo na sing luto. Ti ano ang epekto sang yeast o kon sang libadura sa harina ginapahabok nga ini kon aton diri nga makita sa pulong sa Ginoo amo ini ang nagakatabo ang gahom sang tapay sa linamas. Subong nga ang gahom sang ginarian sang Ginoo sa bilog nga kalibutan. Amo ini ang ginatudlo sa sininga dinalan sang kasulatan sa aton. Apang bag-o naton ina pagatun-an kag pagapamlandungan aton anay lang taon ining background sang ginatawag naton diri leaven o kon yeast no o kon libadura nga ginambal sang Biblia sa aton na madamo sang mga tinion nga ginamensyonar sang pulong sa Ginoo ining ginatawag naton tapay leaven no amoy na nga sa panahon nila sa una may ara ya unleavened bread kag may ara ya leavened bread. Ano ining unleavened bread? Amo ini ang tinapay nila nga wala sang tapay. Masami, wala iniya nagahabok. Katulad sang tinapay nga may tapay. Kag masami, matig-a ini siya. Kag hindi gid maayo ang iya nga sabor kumparar kuno sa tinapay nga may tapay. Amoy na ang iladra nga pag-explain sang ginatawag naton diri leavened bread kag ginatawag naton unleavened bread. Sa daan nga katipan, sa tion nga ang mga katawan sa Israel paagi sa pagpangulo ni Moses nagwa sa Ehipto sa sina mismo nga gabi nga ginatawag naton diri Passover ginambalan sila sang Ginoo nga mag-aman sang pagkaon kag isa dira amo ang ginatog naton tinapay nga wala sang tapay unleavened bread. Sino sa managatuon sa pulong sa Ginoo
ginhamban ini sang ato ni Ginoo kaya tam-an kadasig ang ilang pag-aman sini nga hindi na sila pwede makaulat nga magbutang pa sila sang tapay sa ila tinapay kag amo pagluto. Amo ini nga wala na sang tapay, agud madasig ang ilang pagluto, wala na sila sing hulaton. Kag hindi lamang amo sina, kung ng taon gali naton sa pulong sa Ginoo makita naton nga ang tapay nagarepresentar ina, nagalarawan ina sang sala. So, naibaluan naton nga madamo sang pamaagi nga ginatudlo, ginagamit ang aton nga Ginoo sa iyabla ni pulong agod sa paglarawan sang sala. Kag isa diri amo ang tapay. Amo na nga madamo sa mga dinalan niya makita naton nga ginalarawan sang aton dira pulong sang Ginoo ang tapay sa isa ka sala. Kag ang aton Ginoong Jesucristo gingamit niya man ini sa paglarawan sang sala. Amo na ang ginatog naton dira, the leaven of the Pharisees and the scribes, Matthew chapter 16 verse 6, aton akaroon niya lang taon. Apang gingamit niya man ining leaven sa isa man ka ginatog na to niya nga positive note. Kagano ini? The parable of the leaven. Ginkalimbawa niya ang libadura, ang yeast o kung ang tapay sa iya nga ginharian. Amo ini makita na to diri sa Biblia. Apang kung aton diri gid nga usisaon sing maayo, ang ini nga tapay nga ginlarawan sa Biblia sa aton sala, kag ang tapay nga ginlarawan sa aton Ginoong Jesucristo sa Mateo Kapitulo 13, bilang iya ginrian, nagapayag inisang gahom sang tapay sa pagkambyo sang harina nga mangin tinapay siya paagi sa paghabok niya sini. Amo ni makita naton, kag amo man ini ang pagtudlo, ang gahom sang sala kung panugutan sa isa katumuluo nga magpuyo ang sala sa iya kabuhi, makaipikto hindi lamang siya kuglingon kundi siya panimalay sa iya panimalay sa pagtuo kabisan pa sa bilog niya komunidad. Kagsubong man ang ginarian sa Ginoo, nagapanugod ini sang gamay apang may dako ini nga resulta sa palabuton in the near future. Amo ining makita naton. Nawlang taho naton anay amat-amat ini no. Galatians chapter 5 verse 9. Ang ini nga dinalan nagpayag sa aton ang dutay nga tapay nagalatom sang bugos nga linamas. Now ano ining ginatudlo kag ginasaysay ni Pablo sa aton diri? Ang mga kauturan sa Galacia nagtuo sila sa Kristo bilang ila nga manluluwas. Kag ang masubo diri kay may nag-abot nga mga ginatawag naton false teachers. Kag gintudluan sila nga dapat sundo nila ang kasuguan, ang napulo kasugo kag ang mga sugo sa daan nga katipan. Agud nga paagi sini mahimpit ang ila nga kaluwasan. Tinagambal diri si Pablo nga nagsugod kamo sa pagtuo tapos tapuso ninyo paagi sa inyo binuhatan? Hindi ba lang ang tao mapakamatarong paagi sa ipagtuo hindi sa iya nga binuhatan? Karon nga ang nga nagbalik kamo sa inyo mga binuhatan. Himpit na kamo, tuman na kamo sa kay Kristo Isos. Hindi nyo na inikin ang lanon. Kung nagahimo kamo sing maayo nga binuhatan, inatungod kay naluwas na kamo. Produkto ina sa inyo kaluwasan, hindi kay agud nga maluwas kamo o kun amo ini ang gintunaan sa inyo nga kaluwasan. Kag nagpadayon diri si Pablo, ginkabig ninyo nga wala sing pulos ang ginhimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Nagbalik kamo sa kasuguan nga naibaluan ninyo nga nahimpit na ni Kristo ang kasuguan. So kung sa aton pa, diri naton makita nga ining tapay nga ginhambal diri sa aton
amo ini ang sala, sin of legalism. Amo ini ang masapuan aton sa ginambal diri sang pulong sang Ginoo sa aton. Now, ikaduwa diri nga makita naton 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Si Pablo nagpayag sa aton, panghugas kamo gikan sa daan nga tapay, agod nga may bag-o kamo nga linamas, subong nga wala kamo sing tapay. Ti ano ini? Ining liven. Now, kun lantaw na to ng ininga din nalang sa kasulatan, ining tapay diri, amo ini ang tapay sang ginatawag naton bugal, sin of pride. Kaya nga man, kun aton diri isasaon ang ininga bilog nga kapitulo, nagapakita ini nga si Pablo may handom siya nga amligan ang iglesia gikan sa ginatawag naton moral corruption. Nakita niya kung anong halit sang sala sa katawan sang Diyos. Hindi lamang nga naulipon sila kagtungod sini na may ara sila nga kapirdihan sa ila Kristiyano niya pagpangabuhi, kundi ang iban sa ila nagmangin bugalon pagid, ginapabugal nila ang isa kabutang nga dapat nila igakahuya. Amuni ang masubo kun ka isa. Kung sino patugani ang nagahimo sa sala, amo pato ang nagapabugal sang sala nga ginahimo niya. Ti amo ining makita na to diri. So ng hambal diri ni Pablo, amo ina ang andaman ninyo katulad sang isa katapay nga makahalit sa tinapay. Baguhon ninyo, panghugas kamo. Kag magpreparar kamo liwat sa isa ka, bago naman nga linamas nga wala sang tapay. Putli nga linamas. Amo man ini sa atong Kristiyano niya pagkabuhi. Ginkuha na kita sang Diyos gikan sa sala. Hindi na naton pag ibutangan liwat sang tapay. Sang bugal ang aton nga kabuhi kay ginkuha na kita ni Kristo gikan sa gahom sang sala. Amo niya kun aton diri nga usasaon ang ini nga dinalan sang kasulatan. Nagapakita ini nga bilang isa ka iglesia, may ara man gali kita katungdanan nga magbantayanay sa isa kag aton gili amligan ang aton nga kabuhi gikan sa halit sang tapay. Kay amo ini ang impluwensya, ang gahom sang sala sa kabuhi sang isa katumuluo kag sa iya panimalay sang pagtuo sa katilingban. So muning makita naton diri, Galatians chapter 5 verse 9, sin of legalism. 1 Corinthians 5:7, sin of pride. Diri sa Matthew chapter 16 verse 6, ang aton mismo nga Ginoo ang nagpayag sini. Si Jesus nagsiling sa ila, magtalupangod kag magandam kamo sang tapay sang mga Fariseo kag sang mga Sadduceo. The leaven of the Pharisees and the Sadducees. Ano iniya? Sin of hypocrisy. Amuning makita naton diri, no? Corrupt teachings. Inang maayo sagba, pero sa sulod, hindi maayo. Ginakondinar ang amuning nga butang, pero sa pagkamatuod, ginahimo niya man ang ini nga butang. Amuni ang ginapaandam sang aton nga Ginoo. Ang pinaka masubo lang gid nga butang sa ginatawag naton sin of hypocrisy. Amo nga naibaluan mo ang insakto apang wala mo ginhimo ang butang nga naibaluan nimo nga insakto. Kag hindi lamang amo sina kun hindi nga gintiplang nimo, gininto mo man ang iban sa pagkilala niya sa imo nga amo ka sina, pero sa pagkamatod hindi ka amo sina. Kag sa ginambal naton, the problem is you are aware of it. Nakahibalo kagid nga
inagali nga butang hindi insakto ang ginahimo nimo. Amo ni ang ginatawag naton diri sin of hypocrisy, the leaven of the Pharisees and the Sadducees. So basically, when we say leaven, it refers to sin. Any form of sin has the power to contaminate not only the person but also the community of faith. Amo ina ang ginatudlo sa sininga dinalansang kasulatan sa aton. Apang pag-abot naton sa Matthew chapter 13 verse 33, makita naton nga nagkambyo diriya. The same illustration, and yet makita naton nga lain ang gusto nga ipahayag sang aton nga Ginoo diri. Now sa ginambal naton, makita naton nga kunting buntang harina kag ang tapay kag ang tubig masahon ini, malatom sang tapay ang bilog nga harina, mahabok ini siya kag mangin tinapay na ini sa tion niya, imo ini nga lutuon. Ang bilog gid nga harina iya ini nga makambyo kay amo ini ang gahom sang tapay. Amo man ini ang ginirian sang Dios. Paano naton ini mahibaluan? Una gidri nga butang nga makita naton. The kingdom of God may start small, but it will increase its power. Amoy nga makita ina naton sa pulong sang Ginoo, ang ginirian sa ng Diyos. Nagapanugod lamang ini, tamang kagamay, apang sa amat-amat, magadako ini, kag makita ini, ang iya nga gahom. Katulad sa isa katapay, pila kasukob ang harina, tamang na kagamay ang tapay. Pero sa tiun nga, imasa na ini, anong matabo? Ang magamay nga butang makaipikto sa amat-amat. Amo niya kung aton niya lang taon, masapuan na ton, no? Nga ang ginirian sa Diyos di nagpanugod sa isa ka persona, Ginoo sa Kristo. Pagkatapos ini, gintugyan niya, as my Father hath sent me, so send I you. Sino ini? Ang iya diri nga mga gintutunan, ang mga disipulo. Amo ning makita naton sa pulong sa Ginoo mga pinadala niya kag ang katahom diri kay kun lang taon naton ang gahom sa ginirian sa Dios nagamat-amat lapta tubtob sa bilog nga kalibutan. Tubtob ikaw kag ako na lambot sang maayo nga balita. Amo ini ang gahom sang ginirian sa Dios. Katahom sino no? Bisan pang pulong sa Ginoo anong ginambal niya sa aton. Upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. The church is in the attacking mode and even the gates of hell cannot defend itself from the attacks of the church. Kakatahom sina, nga amo sina, kay ang ginarian sa Ginoo do katulad gali sa isa ka tapay. Kag ang ikadwa diri nga makita naton, the kingdom of God exerts its influence starting from the inside and gradually evidenced from the outside. It starts from within and then it will be evidenced, mapakita, mapahayag sa gwa. Kung nang taon naton, ang ginirian sa Ginoo amugid sini, permi. The transformation will occur in the spirit, in the within of the person, in the heart of the person. That's where internal change occurs. And ultimately, it will be evidenced in the whole life action of the person. Amo na kun aton nilang taon sa pulong sa Ginoo, diri naton makita ya
nga amo ining matutuod nga transformation, pagbag-o, nagasugod sa sulod. Tagtungod na bag-o ang sulod, nagabag-o man ang sagwa, mapahayag sagwa. That's why kung aton yung alang taon sa pulong sa Ginoo, masapuan aton. We are God's redemptive agents. Ikaw kag ako, mga galamiton kita sa Diyos sa iya nga pagtubos. Kag paano ini? Nagasugod ini sa sulod. Nagasugod ini sa tagipuson. From the heart. And then it will be evidenced within the hands. Amo nang makita naton sa pulong sang aton ni Ginoo. And then thirdly here, the effect of the kingdom of God is simple but comprehensive. Kung lang tawon na to, no? Katulad sa isa ka ginatawag na itong diritapay. Simple lang. Kung lang tawon na to, hindi ba? Gamay mo lang gibutang mo. Pero sa tiyon nga maglatom na sa bilog nga minasa, dira mo na makita ang epekto. Ginabag-o niya ang dagway sang linamas. Slowly, secretly, and silently. Ang ginambala sang isa ka commentator, drink ka ako niya nabasan. The kingdom of God works simply, yet comprehensively. Kag kun aton niya lang taon, amo ina ang aton niya kabuhi. Kabahin kita sang ginirian sang Ginoo. Kagabay pa nga katulad sang isa ka tapay, may impluensya kita sa sulod sang aton panimalay, sa sulod sang aton eskwelahan, sa sulod sang aton nga ginatrabahoan, sa sulod sang aton nga mga abyan kag manghimata, sa sulod sang aton nga komunidad. Kuy sa gapanumdom kita nga anga sa kadamo sang pamilya, dirigid ako gimbutang. Ka ikaw ang tapay dra. You are the influence God has placed in your family, in your friends, in your community, in your workplace. And you need to act as one. We are influencers for good. Ikaw kag ako, bilang katapo sa ginarian sang Diyos, tapay kita nga dapat magpanalupsop kag maglatom sa tagsa-tagsa kakatawhan nga imo kag akon nga masugata. Sa madasun naman ni broadcast, ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
1: Ang pulong sang aton Heso Kristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Mayong aga sa tanan, welcome sa ato naman nga programa Buhing Paglaom. Kag kita nagapasalamat gid sa aton nga Ginoo sang sining nga bag-o nga adlaw kag ang iyaman nga pulong no nga available gid sa aton subong nga aga. Kag ginabi-abi tagid ang tagsa-tagsa subong nga naga-join sa aton diri man sa kahanginan kag bisan man sa online. Ako niyo lagad Pastor Zerdan Acar kag ini ang Buhing Paglaom. Diri kita subong magapamulandong sa Psalm 127 verse 1. Psalm 127 verse 1. Kag naghambal ang pulong sa Diyos diri, unless the Lord builds the house, those who build in it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. Magapangamuyo kita na, Diyos nga balaan, salamat Ginoo sa sini naman nga bag-ong adlaw nga imo ginhatag sa amon. Salamat o Diyos sa bisan man sa maayong katulugon sa naligad nga gabi. Kagabay pa Ginoo sa amon nga pagpamalandong subong, tuy-tuyay kami Ginoo, kagatagi kami sing kaalam, kag paghangop sa sining mga kamaturan, kagabay pa o Diyos sa amon nga pag tapos, kag bisan man sa amon pagtuon diri subong aga, maaplikar namon Ginoo ang mga prinsipyo kag pagtuon namon subong sa amon nga personal nga pagpangabuhi. Kag ginatugyan ko sa imong tanan, sa ngalan ni Jesus, amen kag amen. Now, naturally, kita nga mga katawhan, we are a builder, di ba? We build homes, we build careers, bisan man gani sa negosyo, pamilya, ministries, kag bisan man sa mga handom sa aton nga kabuhi. Kag agud malabot naton, kag matukod naton ang ining nga mga butang, nagaplano kita, nagatrabaho kita, kag iban sa aton, nagasave financially, nagasave sang mga knowledge, and bisan man wisdom. Ga-sacrifice kita, kag we make every effort to succeed. Pero diri sa Psalm 127, nag-remind sa aton sa sining nga kamaturan. Kag inigani nga kamaturan, we often forget sa sining nga kamaturan. Ano ini? That we can build something with our hands, but still build it without God. We can build something with our hands, and still build it without God. Kag kabalo ka mo abiyang minigugma, ang problema hindi ang trabaho. Hindi ang hilikuton ang problema. Kundi ang problema mo niyay. Nagatrabaho kita, no? Everything that we can do, kag everything that we can, bisan man sa aton nga plano, kag pangunahuna, nga nagadepende sa aton nga kaugalingon. Amo na iyang problema. We lean so much sa mga kaalam ta, eksperyensya, or bisan man sa aton kaugalingon. Amo na gani nga ang Psalm 127 nag-identified gani sini isa ka salmo or ambahanon of Ascents of Solomon. Meaning, ang ini nga ambahanon or ang ini nga Psalm 127 na associate ini sang pagsimba sang mga Israelites kag bisan man sa ilang pagbiyahe toward Jerusalem. Kag nabayloan naton nga ang nagsulat din gani sini nga salmo amo si Haring Solomon nga kabaluman kita nga he was a builder. Gintukod niya ang templo, ang iyang palas, ang iyang ginharian kag damo sa gani nga mga proyekto, buildings nga nahimo. Pero ini nga salmo nagatudlo man paagi kay Haring Solomon that even the greatest human building efforts are meaningless. Nga anangin meaningless, wala sing pulos kay tungod ang Ginoo wala na involve. God is not involved. Amo na gani nga sa versikulo 1 naghatag ini sa aton sang duwa ka imahe. Ang isa kabalay nga ginatukod kag ang isa ka city nga being protected by a watchman. Kag ang mga builders diri, kag kung makita pagi naton diri, kag kung imo siya i-picture, imo siya imagine, i-imagine, nga ang mga builders nagatrabaho. Kag ining mga watchmen, naga-conscious or watch sila sa ilaman nga mga responsibilities. But ultimately, God is the one who gives success, the one who gives protection, kag bisan man purpose sa sini nga hilikuton. Amo na gani abi ni gugma. Ang human effort is valuable. Importante ang human effort, di bala? Pero ang human effort without God's providence is ultimately empty. Again, human effort without God's providence is ultimately empty. So pamangkot naton subong aga, what does it mean to build with God? Ano ba lang but silingon kung nagatukod ikaw, nagapundar ikaw nga upod ang Diyos? Una gid nga prinsipyo nga makuha naton sa siningaga mo niay, build with God's purpose. Build with God's purpose. Anong hambal diri sa verse 1? Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Now, ining balay, nag-representar ini more than a physical building. It can remind us of our family, ministry, bisan man career, trabaho, or future. Kag tanan ng mga butang, nga ginatinguaan ta, nga matapos, kag ma-establish, kag mapundar. Amo na gani, makapamangkot kita, what do I want to build, dibla? Amo nang ginapamangkot, usually sa mga katawhan, ano balang gusto mo ipundar sa imo kabuhi? But the more important question is, what does God want me to build? Ano bala ang luyag sang Diyos nga gusto mo itukod or ipundar? There is a difference between building something for God and asking God to bless something we have already decided to build. Meaning, kadamo sa aton nga nagaplano, may desire nga maghimo sang isa ka hilukoton, nga nagapangayo kita tuod sa Ginoo sang kaalam sa paghimo sa sinang helikoton, pero pipila lang sa aton nagapamangkot kag nagapangayo kaalam sa Ginoo kun ano bala ang luyag sang Ginoo nga himuon ta. Amo na gani abiyang manigugma. God's providence means that God is actively working according to His wisdom and purposes. Again, God's providence means that God is actively working according to His wisdom and purposes. Meaning, kita mga katauhan, may plano kita, may ara kita sang handom, but we must recognize that God is ultimately directs us, no? Siya yung naghahatag sang direksyon. Kung ano ba lang mga steps nga aton obrahon. Amo na gani abiyam gani gugma, nga ang God's providence is nothing, no? Nothing happens apart from God's governing purpose and care. Meaning, before kita magapamangkot, ayo sa Diyos to bless our plans, kinahanglan pamangkuton tagid una, Lord, ano bala ang imo ya plano sa akon? Kag imo bala plano sa akon, kag ini bala ang plano ko man nga consistent sa imo nga pulong. Amo na gani nga before ka mag-build sang imo career, build your character. Before ka mag-build sang imo ministry or magsugod sang isa ka ministry, build relationship with your God, our God. Before ka mag-build sang imo reputation, build your faithfulness. Kag before ka mamangkot nga how can I make this thing nga mangin successful? Pamangkuta ini. Lord, ini ba lang ang buta nga himuon ko makahatag kay mayaan sa imo? So again, brothers and sisters in the Lord, what does it mean to build with God? It means build with God's purpose. Secondly, we must build with God's power. Build with God's power. Amo nang hambal gani diri ni Haring Solomon, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Now, manotice mo dira sa sinang versikulo 1 nga ang mga builders naga-build, meaning ongoing ang building, di ba? Ang paghimo, ang pagtukod. Pero wala iya nagahambal diri ang ining versikulo nga ang ining mga tao wala sang ginahimo, no? In fact, naghambal gani diri sa versikulo 1 nga ang ila gani nga labor is in vain if and only if God is not the one behind the building. Meaning, kung ang Diyos wala dira sa sina nga plano, kung ang Diyos wala dira sa sina nga pagtukod sa sina nga ministry, business, career, or anuman nga kabuhi mo, kung wala mo ginupod ang Diyos sa pagtukod sa sina, ina nga imo pagtukod, imo gina-build nga career, build nga business, build nga relationships, wala simpulos. Amo na ganiya biyang manigugma, ang Christian dependence is not laziness. Amo na gani, isa pagid nga kamatuuran, nga kita nagatrabaho because God has given us the responsibility, di bala? Nga nag-build kasing imo family, nga nag-build kasing imo career, nga nag-build kasing imo nga ministry, nga gintugyan, kag gusto mo suguran. Because God has given us the responsibility and giftings. We must recognize that our ability, our strength, opportunities, bisan man sa mga resources, finances, wealth, kag bisan man ang results, ang byproduct sa aton ginhimo, ultimately come from the Lord. Ano humble ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 3 verse 7? So neither he who plants nor he who waters is anything but only God who gives the growth. Di wala? Kita nagtanom, makatanom kita. Maka-water kita sa sina nga tanom or ano pa dira. But at the end of the day, God gives the growth. Pareho ba lang isa ka-farmer? Ang farmer can prepare the soil. Makatanom siya sang liso. Or makapanghilamon siya. Or makapatubig siya. Di ba la? But the farmer cannot command the seed to grow. Hindi niya masugo ang liso nga, oy, tubo ka na. Di ba la? He works faithfully while depending on God for what only God can provide. Anong mahimo sa Diyos? Anong ma-provide sa Diyos? Kabalo ka mo ano? Growth. Amo na gani abiyam ni Gugma. Yes, we work hard. But ang imo trabaho, hindi imo Diyos. Di ba la? May harap ka sa mga abilities, may talento ka. But don't trust your abilities more than God. Amo na gani, makapreparar kita sa hilikuto naton sa simbahan or sa diin man ayahan. But don't believe that preparation guarantees the outcome. Amo na gani, yes, we give our best, but leave the results in God's hand because He is sovereign. So again, brothers and sisters in the Lord, what does it mean to build with God? It means building with God's purpose. Secondly, we build with God's power. And lastly, we build with God's presence. We build with God's presence. Abiya manigugma, the greatest blessing nga mabato naton sa aton nga kabuhi, hindi ya ang blessing nga mabato naton kitungod gusto ta. Again, the greatest blessing is not simply that God gives us what we want. Pero ang greatest blessing nga mahatag sa Diyos sa aton is this, that God is with us. God is with us. Amo na gani nga si Moses diri sa Exodus chapter 33 verse 15 na insindihan niya gid ang ini nga kamatuoran. Dateng hambal gani siya diri sa Exodus chapter 33 verse 15, if your presence will not go with me, do not bring us up from here. Meaning si Moses diri sa Exodus chapter 33 verse 15 na insindihan niya gid nga ang presensya sang Ginoo was more important than God's provision. Yes, kita nga mga katawhan, may ara kita sang mga kamanggaran or may kwarta kita, but you know what, brothers and sisters in the Lord, we may have money without God or success sa aton nga kabuhi. Or maybe we may have position sa society without God. Pero ariay, we may have even growing ministry without walking closely with God. Amo na gani abiyang manigugma, hindi gid maka-replace ang presensya sa Diyos sa aton, especially sa aton kabuhi. Amo nang hambal sa Psalm 16:11, you make known to me the path of life, that in your presence there is fullness of joy. at your right hand pleasures forevermore. Wala may maka-exchange sa presensya sa Diyos sa aton nga kabuhi. Therefore, brothers and sisters in the Lord, ang Psalm 127 verse 1 nagatudlo ini sa aton sang tatlo kabutang that we must build with God's purpose, we must build with God's power, and we must build with God's presence. Kamay panangin blessing ini nga mga butang. Ako niyo alagad, Pastor Zerdan Akar, kagini ang Buhing Paglaom. Have a blessed day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.

welcome mga abiyan kay mga utod si Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong si Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Magapadayon ta diri sa aton pagtuon about perfect peace nga na-mention sa Isaiah 26:3. Katahom sang sining promesa sa pulong si Ginoo para sa tuntanan, basahon ko liwat ng Isaiah 26:3, "Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee because he trusted in thee." Ining matahom nga promesa sa akong gin-mention last time, ang context diri ginhatag ini sa mga Israelites, no, during the darkest period of Israel's history. So it may well to prove nga iniman nga verse special man sa aton subong nga mga anak sa Ginoo. When we are surrounded by much gloom and depression, and when we are constantly threatened with our enemies of doubt, mga enemies of fear and enemies of worry, kung amuning naga-distract sa aton. And sometimes when all is going well, nakasilingta nga daw, maayo ang tanan, daw mahapos lang ang tanan, ang ininga verse daw, hapos lang basahon, daw superficial lang sa aton. Pero kung mag-aabot ang ining ginatawag clouds of trial, clouds of disappointment, clouds of fear, te ang ininga bersikulo makasiling agad daw ano katahom saad sang Diyos para sa imo, para sa akon, para sa atong tanan. So gani ang punto naton sa atong pagtuon diri, that there is no promise anywhere in the Bible nga nag-encourage sa aton to believe that while we are in our earthly bodies, we shall experience freedom from trouble. Pero there is something far better, mga abiyan utod sa Ginoo. There is the promise of peace in the midst of trouble. Amunang katahom sang siningsaad sa Ginoo sa Isaiah 26:3. Okay? Now, of what value would freedom from trouble be if we had no inward peace? Diba? Te, daw ano katahuman that in the midst of the fiercest battle sa aton life sa sining kalibutan, mga struggle na ito na ihan, and while the storm is at its height siguro sa aton nga gina-experience sa subong, the trusting soul may experience inward peace, a deep down calm and a quiet confidence. I hope nga sa aton nga pangabuhi subong, I believe may mga madamo kita nga nasugata kag mga struggles sa aton pagkabuhi bilang anak sang Diyos. Pero in spite sa aton mga trials and tribulations, salamat ta nga ang pulong sa Ginoo pirmi nagapalig-on sa aton. So nakita na itong last time, what is this great blessing that is offered to us? Okay? Na muna una, naging described sa pulong sa atong text, sa Isaiah 26:3, ang perfect peace. Kag namangkot kita diri, what is perfect peace? Ma-define bala naton ini? Of course, amo naton siling sa last time sa tubagtuon. It is a condition of freedom from disturbance within the soul. It is perfect harmony reigning within. Amo na ang ma-define naton sa pulong, ha? Perfect peace. Nga ang Hebrew word niya, shalom, may aras ang idea of soundness of health. So that to be filled with perfect peace is to be spiritually healthy and free from all discord within the soul. Na, amo na ang pulong nga shalom o kung peace. So there can be no room for jealousy, envy, discontent, uncontrolled temper, selfishness, pride, or intolerance in the soul, which is filled with peace. For all these things are disturbing factors sa atong tagipuson. They are discordant notes. Pero ang peace na gin-offer sa Ginoo
which we by His grace nga ma-experience naton is very, very practical abiyan utod sa Dios. It is none other than a great calm which He commands sa makita ta na sa example sa Mark chapter 4 nga Ginoo calls the peace which He gives perfect peace. Ataho nga? So in what sense? Ang ining perfect nga ginhambal diri sa verse 3 sa Isaiah 26. Number 1, nakita naton, it is perfect in quality. That is to say, it is perfect in the kind of peace. It is. Ay, grabe, no? Muna nga naka-mention ko last time nga may aras ang imperfect peace. Like, for example, ang peace of ignorance. When we imagine that all is going well. Whereas, in fact, if our eyes were open to see the truth, we would know that all is not well. Diba? Hindi bala nagkatabo kung isa. Sa simbahan, sa trabaho naton, sa panimalay naton, kabalugin kita nga may sala, pero ginhipsan ta lang. Ay, you see? Di, may kalinong na bala? Wala gid. Pakuno-kuno kita, ay, hindi ginamayo. Wala kasang matuod nga kalinong. May ara sa ginatawag na imperfect peace. Amo ni ang peace of ignorance. May ara man sa ginatawag na imperfect peace of stagnation. Kaanga isang swimming pool nga ako na mention last time. Nami ilang taon, primero dra sa swimming pool daw kalinong gid. Pero sa dalong nagali ba o pirti nagali to ka green nagali ka grabe nagiling lumot gali. No? So kung isa daw amo na ang aton nga sitwasyon sa aton paggabuhi. Kuno abi peace na. Pero grabe gali kay ko sa sulod. Grabe gali kalaot sa ginaubra. Pakuno-kuno lang gali. Na wala kasing tuod nga peace. Hindi iya perfect in quality. Kay kun ang peace yung ginahatag sa Ginoo, perfect peace gina niya. That is perfect in quality. Amo lang siling sang pulong sa Ginoo. May ara pagid sang ginatawag nga imperfect peace of dependence, which is a peace which is dependent upon something or person. And how unsatisfactory this is, for the thing may fail and the person may die. Then where is their peace? Diba? So in contrast, abyan utod sa Ginoo, with these kinds of imperfect peace, God's peace is perfect. Amo natong tandaan, in what sense ang ining perfect peace yung ginmention sa atong text? It is perfect in quality. Kadua, it is perfect in quantity ang ining peace yung offer sa Ginoo sa atong. That is to say, the supply of it is sufficient and it exactly meets our need. Grabe, no? Amo na ang promise din sa Ginoo. Ang marginal rendering sang perfect peace sa original meaning, actually, peace. Amo na ang original meaning niya, double peace. Sa King James Version, gin-mention, perfect peace. Amo na ang pagkasulat, di ba? Perfect peace. Pero sa original meaning, duha ka peace. Ang sa King James, perfect peace. Ang sa original meaning, peace. Amo na ang both nasing ganun. It's a double peace. Grabe. Hindi lang perfect quality ang peace nga ginhatag sa Ginoo, but perfect in quantity. Amo na ang kahulugan.

that it is peace with God nga na-mention sa Romans 5:1 kag the peace of God nga na-mention sa Philippians 4:7. So katahum sang siningkin saad sa Ginoo. Ha? It is perfect in quality. Ha? It is perfect in quantity. Kag ikatatlo, it is perfect in constancy. That is to say, it is permanent and not intermittent. Diba? Amuna nga ang promise sa Ginoo na gasiling, thou will keep him in perfect peace. Kaname, no? Permanent na yabyan. It is a perfect constancy. Hindi intermittent. Ano ning pulong nga intermittent? Diba kung isa gay intermittent fasting ta? Sa ano nga tuyo? Kung magsilita intermittent, just skip ka sang meal. Inuras, diba? Kung mag-intermittent fasting ka, hindi niya intermittent nga nag-skip ang peace nga ginhatag, gin-offer sa Ginoo, hindi. But permanent. Pinsaran na blabyan. Perfect in quality, perfect in quantity, and perfect in constancy. Kay grabe ang Ginoo. Double peace ni gali ang ining term nga perfect peace. Thou will keep him in perfect peace. So, muna nasa po naton ang una pala nga punto nakita naton diri, what is this great blessing that is offered to us? Ikaduha, tanawin naton, how does this perfect peace come to us? How? Number one, by Christ Jesus. Still ara sa Philippians 4:7. Again, notice ang pulong ni Jesus Christ na nga nag-channel sa aton, through whom the peace of God flows into our souls. Diba? Kanami sa Philippians 4:7. Ining a peace within is the possession of the Christian alone. And there is no peace for anyone who does not possess Christ and who is not resting on the finished work of Christ for salvation. And it is the blood of Jesus Christ, which whispers peace within sa aton. Makita tayo na nga kamaturan sa Colossians 1:20. So paano ining perfect peace nag-abot sa aton, ginhatag sa aton? Ginhatag it by Jesus Christ Himself. Number two, ginhatag by the Holy Spirit. Kay the Lord Jesus Christ procured peace for us upon the cross of Calvary, and that peace is offered to us through Him as the channel. But it is conveyed to our hearts and minds paagi sang balaan ng Espiritu. Galatians 5:22, magita natin inang kamaturan. As the Holy Spirit fills and floods our lives, so He produces this wonderful fruit within us. Hindi lang, paagi kay Jesus Christ, paagi sa Holy Spirit, ikatatlo, how does perfect peace come to us? By His Word. By His Word. And look up the great promise na ginhimo sa Ginoo sa Psalms 119:165. Ano ang siling sang pulong sa Ginoo dira? Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Ay, katawang no? Psalm 119:165. Things and people can so often disturb us or even cause us to stumble. But here is a promise of perfect peace to those people who love and meditate sa pulong sa Ginoo kag nag-obey sang pulong sang Diyos. Kag ang katapusan diri, how does perfect peace come to us? By Christ Jesus, by the Holy Spirit, by His Word. Ang katapusan is by our obedience. So abyan utod sa Ginoo, I hope ini nga mga kamatuoran nga nakita naton sa pulong niya maghatag ining sing dako nga pagtuytoy sa aton. Amo ning kinahanglanon naton sa aton pagkabuhi sa magapadayon kita sa pagpangalagad sa Ginoo. Padayonon naton ini aton pagtuon sa dasun naton nga broadcast, ang Ginoo magpakamaayo sa aton tanan. Nagdamo nga salamat.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-87-07-3151-1. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabat.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Mayong aga naman sa liwat mga kapatid kag kaapyanan. Ari naman kita sa Webes nga adlaw, tiun sa pagpamalandong sa pulong sa Dios, pinaagi sa sining palatuntunan Salmo Morning Edition. Programa nga ginala sa aton sang FEBC DYBS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Ginakalipay gid naton nga ang Dios nagpakamaayo sang selebrasyon, nagligad niya Thursday 56th anniversary sang FEBC 1233 DYBS. Salamat gid sa tanan nga nagupod sa pagpangamuyo sa mga program partners nga nagtambong sa sina nga hilikoton. Ginakalipay man naton ang aton nga mga kauturan nga halin pa sa panay ang pamilya Castro and Holyesa sa Uton. Dako ginang amon nga pagpasalamat sa Dios nga nakaibalo kami nga may mga kauturan nga nagaupod sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Masunsun nga rin pamati sa sining radio station sa aton nga ministry nga ginahimo. Kabahin ka mo sa sining hilikoton for 56 years na nga pag-alagad sa Ginoo. Salamat man sa mga nagbulig nga ang ini nga selebrasyon matuman. Nakugin ang amo nga kalipay sa inyo nga mga provisions nga ginpadala. Dalayawon gid ang aton nga Ginoo. Kag sa sining aga, magapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sa Dios, ikatapusan na nga kapitulo sang libro nga aton nga ginatun-an, Philippians. Ang pulong sa Dios nagsiling sa Philippians chapter 4 nga amo ining aton palatukuran, verse 1. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and my crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. I plead with Judea and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. Yes, and I ask you, my true companion, help these women since they have contended at my side in the cause of the gospel along with Clement and the rest of my co-workers whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving present your requests to God. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Pakamayuhon sa Dios ang pulong nga aton nga ginbasa kag pagapamalandungan. Magapangamuyo anay kita. Mahigugmaon nga Dios kag amon nga Amay, nagapalapit kami nga nagapasalamat sa imo nga kaayo sa amon nga kabuhi. Sa liwat amo na aguman kag nasagamsaman ang imo nga pagigugma kag katutom sa amon tagsa-tagsa ka mga hilikoton. Ilabi na gid og Ginoo para sa sining radio station nga naghiwat sa iya ika-56 nga anibersaryo. Salamat sa imo nga provisions. Salamat Amay sa mga kaanakan nga imo nga ginpanggamit para ang ini nga hilikoton matigayon. Sa mga program partners, sa amon nga mga staff nga ikaw gid Amay ang naghimuno, naghatag sa ilasang kaalam, nagtuytoy nga ang ini nga hilikoton kag buluhaton, matapos gid nga nagahimaya kami sa imong ngalan. O Ginoo, sa sini nga aga nagapangabay kami nga imo kami pag-aupdan sa pagpamalandong sang imo nga pulong, ang langit nun nga kaalam ihatag sa amon. Ang tulid nga pagangup sa imo nga kamatuoran kabay pa o Ginoo nga may ara kami sang matun-an nga sa padayon namo nga pag-alagad sa imo. Masapwan nga may ara sang kalipay sa amon nga tagipusoon, bangod ikaw ang buki nga Dios, ang amon nga Amay, ang amon ginaserbisyuhan kag amon ginaalagaran. Nga pangamuyo ako o Ginoo, nga imo gid pakamayuhon ang amon amahi nga mga hilikuton, ang nagapangabudlay sa imo nga kulubasan, kinahanglan namon ang imo nga kaalam, kinahanglan namon amahi ang imo nga giya, gani o Ginoo, ikaw ang magapanguna sa amon kag tudlo i kami nga ang imo nga kabubuton amon gid pagasundon para sa imo nga kaymayaan kag kadayawan amo ining amon pangamuyo nga ginatugyan pinaagi lamang sa amon nga maluluwas ang imo bugtong anak nga si Kristo Jesus. Amen. Prober kita magsugod sa ato nga pagpamanandong luyag kag inanay tamyawon ang duwa ka tawo nga malapit sa akon nga tagipusuon nga naghiwat sang ila nga kaadlawan. Dr. Reynan Sanchez, Doc, belated 60th birthday sa imo. Salamat gid sa Dios sa paggamit niya sang imo nga kabuhi, labi na gid sa mga hospitals nga sa diin ikaw ang gingamit nga ang mga healthcare nga ginakinahanglan sang mga tao imo gid nabuligan. Sa imo nga pagbulig diri sa Bagos City nga ginapangunahan sang aton nga Mayor Mayet Javiliana nga imo gid gintudlo kag ginsugdan nga mangin maayo ang hospital dira sa Bago. Labi na gin ang imo ginaserbisyoan nga hospital dito sa San Carlos. Isa na ini nga ginatan-aw nga matahum nga public hospital. Dok, salamat gid sa kabuhi mo nga gingamit nga ang healthcare sa mga hospitals nga sa diin imo ginbuligan ginpakamaayo gid. Kag ang ikaduwa, salamat man o Ginoo sa kabuhi ni Kashmir Flores Zapanta nga nagiwat man sang iya 60th birthday. Dalayawan gid ang Dios sa kabuhi mo, Kashmir. Halin sing una nakaupdanay na kita sa pag-alagad sa Ginoo, gagmay pa kita hasta subong. Nakita gid ang imo nga katutom, nakita nga nagtubo ka sa imo nga pagtuo sa ato nga Ginoo nga nagapadayon ka sa pag-alagad sa iya for 60 years na subong. Kabay pa nga ang pagpakamaayo sa imo sang Dios magapadayon. Happy 60th birthday Dr. Reynan Sanchez and Mrs. Kashmir Flores Zapanta. Kag sa aton padayon sa pagpamalandong, diri naton masapwan ang final exhortation nga ginhatag ni Apostle Paul for joyful service. Ang ini nga pagtuon gintiguluhan ta, joyfully serving God in times of depression and distress. Kag amo ini ang katapusan nga ginatudlo ya sa tanan nga mga tumuluo nga bisan ano pa ang kahimtang nga ila ginaagyan, bisan ano pa ang mga problema nga ginaatubang, pareho sa kay Apostle Paul, may ara sa gihapon sang kalipay sa iya nga tagipusuon nga nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Gani na kasilin siya, therefore, busa kamo nga mga pinalangga ko kag kalipay sang tagipusuon ko. Stand firm in the Lord in this way. Gani ang una nga exhortation nga makita diri naton nga ginhatag ni Apostle Paul, be strong in the Lord. Sa kabuhi ni Apostle Paul, kun aton initan-ahon sang ginsulat niya ang katapusan niya nga letter sa kay Timothy, nga nagsilin siya, for I am being poured out like a drink offering, and the time of my departure is near. Ang sunod dira nga gintugon niya sa kay Timothy, nga kun tani kun pwede lang makahingagaw si Timothy kadto sa iya dito sa Rome, kag dalon ang iya nga cloak nga nabilin. Kay kun ang ini nga dungeon nga sa diin ginabantayan siya sa mga Praetorian guards, kun bugnaw gani shadow gid katugnaw. Kay kun maghambal naman kita kapaang shadow gid kainit, gani kinahanglan gid ni Apostle Paul nga may ara sang panap tun ang iya nga lawas kay hindi iya maagwanta ang tugnaw. Hindi lamang ang cloak kundi bisan pa ang scrolls nga iya nga nabilin dito sa Troas na kung pwede lang ihingagaw gid ihatag sa iya. Pero ay kita kabalo, kung bala nakaabot gid si Timothy, kung bala nalabot gid ni Timothy nga buhi pa si Apostle Paul dito sa Rome, kay natapos lang ang libro sang Acts nga waay gid ina ma-mention. So, diri naton bala ma-picture mga utod kag-abyan na ang kahimtang ni Apostle Paul dito sa Rome sa nagsulat siya sa iglesia sa Philippi. Kadamo siya sa maging pag-agyan kabudlay ang iyang sitwasyon. Pero ang tugon niya, be strong in the Lord. Dapat nga mag-persevere gid sa pag-alagad sa aton nga Ginoo. Dapat nga may ara sa perseverance. Be strong in the Lord always. Gani na kasiling siya kung aton bala initan akon sa chapter 4 ng Philippians verse 13. Ang iyang ginhambal, I can do all things through Him who gives me strength. Galing kay ang inibala nga passage, Philippians chapter 4 verse 13, ginagamit na lang ini sa mga athletes. So abi naton nga ang ini nga passage is for athletic use. Pareho kung gahampang ka basketball, nga makasiling ka, I can do all things through Christ who gives me strength. So damo imo points, nami ka padribulon, damo ang imo mga steals, nami ka sa inyong team. Or bisan pa ganit sa volleyball, I can do all things through Christ who gives me strength. Nga kanami ka pa spikon, kanami ka pa blakon, kanami ka mag-serve, or iban sa pickleball. No, I can do all things through Christ who gives me strength. Pero actually, ang ini nga passage bala utod kag-abyan. Hindi ini for athletic purposes. Ang ginapakita din ni Apostle Paul, nga bisan ano pa ang sitwasyon. Dapat kita mangin malig-on sa aton nga Ginoo para mangin malipayon kita bisan ano pa ang aton nga ginaatubang. Nakasiling siya gani, naka-experyensya ako sang gutom, naka-experyensya ako sang kauhaw, naka-experyensya ako sa mga struggles. Pero bangod niya nagpabilin ako nga mabakod sa aton nga Ginoo, I can do all things through Christ who gives me strength. Gani utod kag-abyan. Para mangin malipayon ka sa pag-alagad sa aton nga Ginoo, be strong in the Lord. Kagay kaduwa diri nga gintugon niya para mangin malipayon pagid ang bugus nga iglesia sa pag-alagad sa Ginoo is to be united in the Lord. Nagsiling siya sa kay Judea kag kay Syntyche kag akon ini pagabasahon liwat, I plead with Judea and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. May ara sang conflict sa ilang adua. Waay diri ginhambal kung ano gin ang conflict, pero kung atun tanahon sa mga previous chapters, nakasiling si Apostle Paul, others preach Christ out of goodwill, some in envy and selfish ambition. Diri naton makita mga utod kagabian nga posible nga may ara sang conflict between sa kay Judea kag kay Syntyche bangod sini. I'm not saying nga amugid nino, pero masapuan dira naton nga may mga problema nga naga-exist sa sulod sa simbahan because the way nga mag-alagad sa aton nga Ginoo, may ara nga naga-serbisyo sa Dios nga halinggid sa iya nga tagipusoon, may ara nga indi malikawan nga ang iyaya kaugalingon, ang luyagya nga makit-an kag madayaw. So possibly among ini mga problema nga natabo sa ila. Ang iban gani naton yung mga simbahan subong indi mag-intindihanay ang mga membro tungod sa kolor lang sang kortina nga ibutang. May mga sunggud-sunggud na. So ang luyagya ni Apostle Paul sa aton nga dapat mag-isa kita sa pag-alagad sa Ginoo. Kag kun may ara man problema nga naga-exist between sa aton, dapat kita nga mga anak sa Dios mangin alagyan, mangin galamiton nga ma-reconcile ang ining conflict nga nagakatabo. Among inang pangabay ni Apostle Paul, kay indi kita mangin malipayon kung may ara sang envy, may ara sang jealousy sa pag-alagad ta sa Ginoo. Makit-anta da gani kung may ara naga-serbisyo kag daw indi ka matalupangdan, galain ang buot mo, gadula ang kalipay. So si Apostle Paul nagasiling siya nga dapat kung mag-alagad kita, may isa kita katinutuyo para lang gid sa aton nga Ginoo. Kay kung amuin na ang ara sa tagipusoon ta, hindi ang aton nga kaugalingon, makadayaw gid kita sa iya. Kag ang ikatatlo diri nga gintugon niya, nga kinahanglan sa aton nga pag-alagad, may ara gid sang kalipay nga makit-an sa aton. Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Utod kag abyan kung magkadto ka sa balay alampuanan. ano ayhan ang ara sa tagipusuon mo? Malipay ka bala nga makapangamuyo ka? May ara balasang kasadya sa imo nga tagipusuon nga makakanta ka sa mga himno, makadayaw ka sa Dios sa mga ambahanon, kag makapamalandong ka sa iya nga pulong. Si King David nakasilingga ni, "I rejoice with those who said to me, let us go to the house of the Lord." Isa ka hari nga kung may ara nagahagad sa iya nga magkadto sa balay alampuanan, ginakalipaya. So kabay pa mga utod kag abyan, amo ina ang ara sa tagipusuon ta kung magpalapit kita sa aton nga Ginoo. Bisan pa sa mga kabudlayan nga aton nga ginaatubang, sa Matthew chapter 5 verse 12 nagsiling, "Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you." Kay kun ka isa may ara gidya sa mga problema nga nagaabot sa aton, may ara sang mga bullying, mabalaan nila nga Kristuhanon ka, ang iba nagahambal baw ka killjoy na siya, hindi ka mo mag-upod dira, hindi ginaisadya kun ara siya. Pero utod kag abyan, bisan ano pa ya ang ginahambal sang iban, kabay pa nga kun magkadto ka sa balay alampuanan, may kalipay sa imo nga tagipusuon, sa imo nga mga kaunud-unuran, may ara sang kasadya nga hindi mo maeksplikar. Kag ang ikaapat diri nga ginhambal ni Apostle Paul, "Let your gentleness be evident to all. The Lord is near." Nga sa aton nga pag-alagad sa Dios, dapat mangin malulu kita samtang ginahimo ta ang hilikoton niya. Nagsiling siya gani, "The Lord is near." Kung may ara kita kung kaisa ginadalian, kasingkal sa aton, maski sa aton sulod balay. Sabi na gid ko may ara kasang hilinga gawon nga talapuson, kagulpi lang may magsabad, kasingkal sa imo nga aman kay madisturbo ka. Pero ang hambal ni Apostle Paul, bangod nga malapit na lang ang adlaw sang Dios, kinahanglan makit-an sa aton ang kalulu. Tungod nga ber month gani, no? Madumduman ko gid sing una sang elementary days ko, ginapakanta gid ini sa eskwelahan. "You better watch out. You better not pout. You better not cry. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town." Dapat ka lumangin mabuot ka, because Santa Claus is coming to town. Pero ang reminder niya ni Apostle Paul, hindi is Santa Claus. "Be gentle, because the Lord is near." Kilanlan mangin malulu kita samtang nagaalagad kita sa iya, kay lapit na lang ang adlaw nga magabalik siya. Kabay pa nga masapwan kita sa Dios nga samtang nagaalagad kita sa iya, malulu kita sa pagserbisyo sa iya. Ang ikalima diri nga reminder ni Apostle Paul, he said, "Be prayerful and thankful." Kaysa mga problema nga imo nga ginaagyan, sa mga pagdilaw nga imo ginaatubang, hindi ini mahapos, pero ang siling niya, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God." Dapat kita magpinangamuyuon. Hindi lamang nga pangayo nga pangayo, kundi dapat mangin mapinasalamaton man kita sa grasya kag bugay nga nabaton ta halin sa Ginoo. Dapat kabalo kita magpasalamat sa iya. Si Apostle Paul gani sang nabaton niya na ang regalo nga ginpadala sang taga Philippi pinaagi sa kay Epaphroditus. Nagpasalamat siya sa ila. Verse 18 sang Philippians chapter 4, he said, "I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Nangin mapinasalamaton si Apostle Paul sa mga taga-Philippi nga nagbulig sa iya, nga nag-provide sa ginakinahanglan niya. Ano pagid ayhan utod kag abyan? nga ang grasya sa Diyos ginapasagahaya sa kabuhi ta. Dapat hindi lang kita magpangayo nga magpangayo, kundi kabalo kita magpasalamat sa aton nga Ginoo sa ginahatag niya sa aton, sa ginaprovide niya sa aton, sa pagprotect niya sa aton nga kabuhi. Be prayerful and thankful. And lastly, nga ang luyag ni Apostle Paul nga pagahimuon sa mga anak sa Diyos, be a servant of the Lord as expected. Kaya ang tanan nga mga tao nagatanaw gid sa aton, kung may mga sala gani nga ginahimo ang iban nga tao, do sa waay lang. Pero kung isa na gani ka Kristuhanon ang makakumit sa mistake, mabatian mo gid Christian, may ara sang condemnation dayon. Bangod nga Christian ka, ginatanaw ka ginila, ginabutang ka gid sa highlight. Gani ang hambal ni Apostle Paul, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Amo ini ang luyag ni Apostle Paul nga pagahimuon naton nga ang aton nga kabuhi masapwan nga ginasunod ta ang mando sang aton nga manluluwas kun ano ang ginasugo ya kay amuman ina ang gina-expect sang mga tao sa aton. Remember nga si Apostle Paul nagpangamuyo para sa mga partners ya nga aton gintun-an sa Philippians chapter 1, pray for your partners in ministry. Kag kun aton balatan-ahon ang pangamuyo ni Apostle Paul sa ila, mabasa ta sa Philippians chapter 1 verse 9. Nga nagsiling siya, and this is my prayer that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Amo ina ang luyag ni Apostle Paul nga makit-an sa aton. Ang gina-expect sang tao nga kita nga mga anak sang Dios magakabuhi nga nagahatag himaya kag pagdayaw sa iya. Kabay pa mga utod kag abyan nga sa final exhortation ni Apostle Paul, itanom ta sa aton nga tagipusoon kay pinaagi sini mangin malipayon kita sa pagpadayon sa pag-alagad sa iya. Bisan ano pa nga kahimtang, bisan ano pa ang aton ginaagyan, bisan ano pa nga problema ang aton nga ginaatubang, makasiling kita, we are joyful in serving God even in times of depression and distress. This is Pastor Rodrigo Nyeri, kagaupod ninyo ang First Congregational Christian Church of La Carlota, nga nagatamyaw sa inyong atanan. Maayong aga, and may God bless you.
0: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kagsang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid.

0: Philippine Standard Time at 7:02 in the morning.
1: Bugtaw na!
2: Ahay! Tuyop ako!
1: Kaliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
3: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
4: Oras na Pilipinas.

Mayangaga Western Visayas and Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nakapaling ang programa, ang kaupod ninyo sa paghandog para sa pagbago, hindi ang oras na, Pilipinas! Kaganaan sa sining agada mo na nagbulog tao. Kaya nga ilakanta sa pagsugod sa September. Wake me up when September ends. Damo, nagbulog tao sa Bokay! Oktubre na! Oktubre na mga kaganaan. Magdasig lang sa panahon. Oh, kag sa mga excited na kay makabato na sa ibigay mo na sa aking Christmas bonus. Pati na ang 13th month, babe. Ito lang. Ah, October, November, December. Labanan na maabot na mo ang ibigay mo na sa mga first week sa September, December. Sa November, gabot na. Gabot na sa November. Grabe. Sabi ko, ikalalag mo na sa... May mga ka-practice sila sa out mga pinansang, ibigay mo na! Damon excited. Galing kay Pilipino ta eh. Buot silingon, ina iya nga 13th month kag bonus na. Napangutangan na iya. Pilipino ta eh, ha? Pilipino ta, kagkapit pa kay krisis sa kalibutan subong, krisis sa Pilipinas subong. Napangutangan na na iya. Pag-abot sila. Na, ano nga, malabay lang na sa kamot mo iya. Munang ginatawag nga, payroll. Nagligid lang sa kamot. Or payslip. Nagdanlog lang si mga kamot. Ha? Oh, te. Wala to may mahibo. Amo na ang kabuhi doon sa Pilipinas. Oh, munang ginihambal nga. Enjoy lang ah. Ama, ha? Kisa, ara ka sa babaw. Ha? Kisa, pero puro-puro-puro-puro-puro-puro-puro, ara ka sa daro. Ha? Ako na ang ginambal nga. Enjoy lang nato ng kabudlayan sa kabuhi. Kay, ha? Hindi mo na rason nga hindi na tamag, hindi na tamanikasog, hindi na rason nga hindi na tamalipay. Dako, gijagyapon rason. Kagdamo, tagyapon rason. Nga magkalipay sa ato kabuhi, na naman yan. Sining ka nga, hindi na ko magkalipay kay gapitik-pitik na nga mundi nga power supply. Okay lang na da pa. Partner Joel, okay lang na da sa kilid. Nagupitik na sa daan. Hindi na ko malipay kay damo problema. Hindi na yung rason niya. Ha? Malipay tagyapon, biskan may problema kita. Ha? Biskan damo kita panumdom. Ha? Biskan ang kwarta mo naglabay lang. No? Wala pa na kapot. Dula na. That's life. O siling ni, sila nang sinunod kanta gani. Prang Sinatra. That's life. That's life. Hindi ta mag, hindi ta niya mag, magpasinubo ya kay, kung, Ario, here's the logic mga kabiyanan. Pigado natin pangabuhi, magmasinulubon pa kita, tidubul kill. Ay, na lang na nga, pigado natin pangabuhi. No? I mean, good level sa pangabuhi. Pero mali pa yun ta. O, oh, di ba? At least, ha? At least may positive. No? Crisis na, good level pa, gapasing, ano naman? Gapa, nga, gapa nga, gapangasubo amo na chakto gapangasubo pa ta o di wala kita may memo double kill ya mga biyanan ha kumbaga kun sa ano pa sa mga doktrina pa sang ano amo na ginatawag nga double predestination ha double predestination double jeopardy double kill oh. Dapat ya enjoy lang nato na biskan may problema biskan budlay ah ha amo nang ginahambal sa hiligay noon mga kabiyanan bu may problema naman na sadya gid ni na amo na ejakto sadya hunta sadya gid ni oh sadya gid ni pero kagabi
Bawa na, ano man natabo sa amon nga ido nga naghibagay man sila man. Okay lang tani, kung wala may mga pilas. Bawa ang isa ka ido, nag-iisi, giding iyang atsura. Ibut silingon, kinangalan ni pa istipler eh. Bawa ang kwarta na tani, nga insakto na tani, isang mga... Ha? Kinahanglan nun, dito pa nagkanto sa ido. Ano yun na yan? Ha? Unang kisabla, may ginatagana ka ng mga bagay. No? May ginatagana ka nga iniya para sa amo ni. Pero kung ang emergency, magabot, hindi magigim ano. Importante ha? Ha? Sa tiyon sa emergency, may magamit ka. Muna yung pinaka-importante sa tanan. Ang iba niya, mapangitaanan niya pagi ha. Ang daso niya, kapit pa kung bata mo na big example, ido lang to gani, no? Ang example ko. How much more kung bata mo na, emergency, big bata mo. Oh, masiling kang, pero ito sa ano ito natabo man, sa Himamaylan, may napatay itong lapsag, sobra sa kabulan. Kay halin ko na sang vaccination, sa pagpuli sa balay, naghilanat, wala nagatiti, wala nagano. Magamon abla nga style mga kabiyanan. Magamon nga style. Balik na kung sa ospital dayon, rekta na kamo din sa ospital. Hindi na pag dugay-dugay nga mas kisabi ka pa minsan tabi gasto abi o kakapoy ka hassle abi wala kwarta. Ang kwarta ya makita mo lang na ya. No? Ang kabuhi sa mga pinalangga mo isa lang na ya, no? Hindi man naton kisa abla gusto nga mag-comment something negative sa ila. But then, dapat yaaran na sa aton nga mindset ya. Pagkasakit sa bata, pagkabatya ganyo nga something wrong na ning, may something wrong na ning kakatabo, rekta na hospital, hindi na paghulaton buwas. O, oh, amon ang amon ganyo, ido lang to ganyo, pero rekta na kami sa hospital dahil yun. Hindi na paghulaton buwas. Kaya kung paghulaton mo na buwas, base ano problema tabo blaho, oh, bata mo, sa mga iloy, sa mga amay, nga tigulang, naman mo na blaho. Ha? At least, ginhimo mo ang best mo during the time of emergency. Ginipadala mo na diyon. Kay, tiwala ta iban, may, wala ta may iban basulon kung may matabo. For example, oh, gusto nang hita na ta dahil rason kaysa kisyo may bakuna, may amuni, kisyo. Damo man ginabakunahan mga kabiyanan, nga mga lapsag, every Wednesday. Oh, especially din sa Bacolod, no? Sa Takuling, every Wednesday na ilabakuna eh. Siling gidpirmi sa ara sang ti amon bata, 1-year-old na. Ti, siyempre, balik-balik kami sa Takuling, nagligad. No? Siling gidpirmi, kung may mabatsyagan ang bata, hindi na pag-idugay, kontak mo sa doktor or rektak mo sa ospital. Ha? Kaya i-assist na sa ospital eh, kung emergency, kung hindi. No? Galing kay Kiss A, na sa tamaan bala natin man kapigado sa kabuhi, dito tagakanto sa hospital nga, wala bayad. Ako yan, hindi ko yan magpaduwa-duwa ya. Basta bata ako nang istoryahan, hindi ko pagpaduwa-duwa, private ginada yun ya. Ha? Bahala na mamurdoy, bahala na makalbo, bahala na magkalaubahan kasi yung mga puroy. Kaya ang kwarta, makita mo lang na ya, mga kabiyanan. Ha? But still, oh, kinangla na ito niyang yapon ang insakto nga pagpunumdom, pagpaminsa. Kagkaalam nga rin sa Ginoo. Oh, biska na muna kabutlay sa kabuhi. Kadlaw na ito yapon, ha? Kadlaw na ito yapon. Alam mo nang hambal sa isa ito ka batian ko sa muna. Ikadlaw mo ang imo nga libog. Kay, na inayang mga bagay, party na sa kabuhi. Inayang mga bagay, ha? Kaupo na natin. Nagapakita nga kita buhi pa, nagapabalo nga kita, nagabato pa, kag inaya nagasignal bala nga kinahanglan naman nato mag double time. Double time kay damo double run, no. Alas 12 mga biyanan, sana magpadayon. Umati kita na sa isa kambano. Dumalikat muli, ibabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas alas 7:16 mga kabiyanan. Gagblak pa ka na ito ng ating mga first honors sa Sibinyaga. Si Sir Jan Huatas na si Sir Sir Jules yan nag-chat sa aton. Pero aran na. Si Nanay Linda Capindo sa aton yung mga kabiyanan dira sa Sipalay. Oh. And siling nga nagpamati, lihog ko tamyaw sa happy birthday kay Pastor Jesse Capindo. October 1 sa Bumoy.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday, no? And sa bilog dira na ito ng mga kauturan mga kabiyanan sa Sipalay kay Nanay Linda. No? Kag kay Sir Gideon Galino sa Kamindangan, no? Ato ng mga coffee farmers dira, no? Kag aton dira nga mga suki gitig plamati. Anyway, mabiyan natin sa mga sa pagpanamiyaw na ito. Recipe ang linya si Sir Melvin Fierro para sa itong weather update. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
3: Yes, good morning, Sir Jigs. Kag sa tanata plamati update na ito sa pinakuling nakachato na panahon, Oktobre 1 kita, 2026. Trap sa nga tropical storm nga si Chowan ang nag-apekto naman niya sa nasidlangan niya bayan sa Visayas kag Mindanao. Ang tropical storm nga si Chowan nga ara sumusagwa sa ato niya Philippine Area of Responsibility ara sa kalayoon ng mga 2,945 kilometers east of Central Luzon kag may kabaskog nga hangin nga 75 km per hora malapit sa sentro kag may pagmadlusob tul 90 km per hora. Magagiyo si Choywan west-northwestward nga direksyon sa kada sigon niya 15 km per hora. Sa gyapon maka-experyensya sa nga magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta mapaulan na dulot man niya sa trap sa nga bagyo sa kwasato niya Philippine Area of Responsibility ang mag-apekto sa Eastern Visayas, Caraga, kag Davao Oriental, Subuman Northern Mindanao, kagapila magkabahin niya sa Davao Region. Samtang localized thunderstorms naman, ang nag-apekto naman niya sa Metro Manila, kagpilabang kabahin niya sa Pungsod, Pilipinas. Ang Negros Island Region, lakip ng Negros Occidental, Bacolod City, maka-experience kita sa nga kasarangan, tugtog sa bangin, magkakalumun na itong kalangitan, kabay mga lapta-lapta kita mapaulan, kagpagpangilat niya, kagpagpanagob, labi na sa kapunanon o kung kagabi yun, na dulot ba sa mga localized thunderstorms. Mahina itugtog sa kasarangan, uyop sa hangin, gikan sa namin na nasidlangan, ang naga-improvinsya sa kabukusan niya bansa ng atong nga probinsya, tangkadagata sa atong nga probinsya, may kasarangan tumtob mga bulubalod. Ang adlaw na butlak alas 5.36 ka magatunod, alas 5.39 karoon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura, nagsugita 24 ka magalabot ita, 31 degrees Celsius. Inisimil din Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Maraming salamat at may aga sa liwan.
1: Maraming salamat Sir Melvin Fierro sa mga update nga marami si Sining Aga. Muna mabiyan na nung ato niya gadlagan sa nung panahon sa buong. Ang panahon gadlagan. Ang tiyon gadlagan. Ang kwarta gadlagan. ang nami lang na nung sa mga negosyante bila kaya ang kwarta gadlagan palapit siya ila. Sa ato yung kwarta gadlagan palayo sa ato. Siling ko gani siyang ako niyang asawa. No, may guru man ni Gusyo ito, mamaligya ito, guru baboy ay. Karning baboy. Kaya may hindi baklan ko baboy, mga kabiyanan, karning baboy. 250. Siyang mamaligya ito, guru, no, ikilo-kiloho na baligyan na itong 290. Okay, may mabakal na mong. No? Pautang, 290. O, ito may kurinta ka na. O, mga kabiyanan, gumayang ginaangkatan ka mo na nga tag 250 ang kilo siyang baboy. Alam niya na. Survive, survive, love lang. Oh. Survive, survive lang. Oh. Kaya yung iba niya, hindi na naya, wala na sila tiyon nga mangita si Makadto sang tag 250 ang baboy. Mabayad na lang na sila sang tag 290. Ah. Kaya pritihan pa nila, back and forth, kamahal sa pretty sabong, nagsaka na. Oh. Kumapiti sila, tagpila sabong ang pretty, modernize ka, tag 20 na guro. Nalipat ko, nakita ko ito nagliga, din pila itong pritihan. Oh. Mahal ang pliti si Bong. Ito kung mag-back and forth ka, may tricycle ka pati, sobra 40 gastuhon mo. Oh? So instead nga kantuan mo pa, di ba bakal ka na lang sa tag 290 nga ara na sa pliti mo? Kapin pa kung may mga opisina, bala ka mo blaho. Oh. Ara, tagaan ko na mo idea. Tagaan ko na ka mo idea. May ginabaklan ka, karning nga baboy, tag 250. Oh? bakal ka, damo, 5 ka kilo, be, for example. No, puhunanan mo, ano yung 5 ka kilo, ah. No, dusun, kung takon mo mga kilala mo sa opisina, no, gusto mong bakal baboy, tagto 90 lang, hindi ka na kinanglan, mamasahay mo, ano, idulong na ang baboy sa imo sa opisina. No, dala ka lang ice bath. No? Puhunanan mo sa, siyang ice bath, kag ice, oh, ice bath. Dapat ipagapay mo ice bath. Ang mas makasulod 5 ka kilo. 5 ka kilo lang anay, ginagmay lang anay, small time business lang anay. Oh. Imagine na ha, sa 5 ka kilo nga baboy nga ginbakal mo, libre na ang imo sa ka kilo nga baboy. Kanya man. Oh, butang ta 5 ka kilo ginbakal mo nga baboy. Ang gila gin order. So, 40 times 5. Pila. Okay, to 50, baligyan mo to 90. 40 times 5, that is 250. Ti, libre na isa kikilo mo nga baboy. Libre na isa kikilo nga baboy. Pila na nakadlaw nga sudaan. Duha na nakadlaw nga sudaan, mga kabiyanan. Oh. Ano bla, negosyo mindset la. So, kumbaga, daw, pareho lang ka mo nagkaon sa Vikings, bala. Ha? Nga, convert ni mo, madala ka apat, libre ka. Sa birth month ni mo. Oh, muna. Oh, mapabakal ka 5 ka kilo ng baboy, libre na dahil na imusya ka kilo ng baboy. Puhunanan, walang sang ice bucket. Oh, ice back. Oh, kag ice. Pila lang na ice man. Hindi ka magbakal sa mga ano, nga ice, mahal na iya dito ka bakal sang pwede man ano, pangita hulaton mo nang deliver tag si Quintang ano, ang ice, ang tube ice. Tag mo sino ice back, butang mo tong baboy, tagoon mo hindi mabulad sa adlaw. Okay, para tsaktuhan. No? Or pwede man sa aga pa lang panagtag kung may ref ka mo sa inyong opisina o butangan na sa freezer pag abro sa inyo boss, anong natabo sa aton freezer, puro na ni baboy ako. Ay si kaya si kagawan ka pamaligya baboy. Ha? Butangan mo kada kung sino mag-order, butangan mo sa ila plastic o sang tape. Kung sino na pangalan, example ba, nag-order si Kapitana, siya kakilo, o ni kay Kapitana, ni kay Kagawad Joe, ni kay Iski Kobe, ni kay Iski Jubani. Ha? Tangan mo pangalan para hindi sila magano. Wala na. Imagine na, bala, kada adlaw may 250 ka, 5 kakilo mga ginbaligya nga baboy. Oh, kada adlaw may 250 ka. Oh, 250 times. Kwitaho na to na. 250. Butang ta 20 ka diyas kag pamligya baboy. Oh. 250 times 20. Oh, may 5 mil ka na sa 20 days mo. Nga, ha? Hindi ka parang mangita dugang 5 mil man. Ginimo mo lang, nagbaligya ka lang baboy. Ginpatubuan mo 40. From 250 to 290. That is very reasonable price ng biyanan. Hindi na sila magplate, eh. Hindi na sila magkanto, hindi na sila mano. Oh. May 5 mil ka, ha? Sa 20 days lang nga obra nga ang imong obligasyon ay baboy. Ay, mangontrata na ko digani o sa diri sa aton nga estasyon. Kontratahon ko na sila. Ano gusto niyo? Galing kay hindi maguro adlaw-adlaw may mabakal baboy. Pero kung dako inyong opisina, ha? 5 ka floors ka mo abi, for example, oh, dako ang inyong mga lubrahan, damo ka obra. Uti iano ni pabalo mo og pamaligya ko gali baboy, pa-order ko. Pa-order waiter. Oh, yeah, mindset lang. Oh, underground lang. Kay tungod sang kabudlay kag pigado sang pangabuhi subong kinanglan naton mag side hustle. Ha? Kun wala ka side hustle, pero tigid ka hustle naton kabuhi. Sir Ray Ramos, good morning. Oy, kay sa bilog nga Panimalay Ramos, no, kay Ma'am May, kay Rin Rin, kay Catherine, kay Ronon, kay RJ, kag sa nan nga BMOCF Church family, sa Win Youth on the Rock family, sa CHMSU BSCE faculty and staff, may aga sa inyo. Sir Bibot, Ombion, maayong aga. Sir, good morning. Siling niya, Damo, nagatawag sa akon maninoy, pero nalipat ako kay Damo sila. Sir, kung Damo, agatawag si mo maninoy, daw, dibuy nas ka subong atuin. Kay siling siyang mga tao, sa palibot, batian ko, nga sa sini ko nga tuig ang gapangatag ko ng regalo hindi na ang maninoy eh. Ang mga ihado na ihada na gapangatag kapit pa kong tigulang na imo maninoy kag maninay o tagaal ko si maninoy tuya isa ka kilo nga baboy kay tag 250 rin ni bakal ko at tag 290 rin ni bakal ko sa kay Kapitana Julie o naawa eh kundi nakabiligya ka nakabiligya si Kapitana Julie sa ka kilo baboy. Ayang aga kay Sir Jules o yato niya. So, kiingitig muli pati isa sa mga nag-unang mga nag-contact, nag-greet sa ato nga programa, no? Adlo-adlaw. So, bilog nga panimalay Divina Gracia Valio, Zamora Moran, Azarcon, may nga aga sa internet. Sa City Prince, sa Bible Center Church Family. Good morning kay Ma'am Therese Obahib, may nga aga. Kamusta, kamusta? Do, wala gagigid kalusot sa anniversary, no? Sako, gigurup ang abuhi, may. Ako nang ginatawag nga daily grind. May daily grind tayo. Kaya kung wala tayo daily grind, ya, kitaya ang mag-ground to dust. Ma'am Corazon Estilloso, mayong aga. Kay Ma'am Edibni Alvarez Galon, good morning. At mga katura, mga kabiyanan dira sa La Carlota, especially man, sa FCCC La Carlota. Kay Pastor Rodrigo Nieri and family. Kay aton gidin na nga close-close nga nga simbahan mga kabiyanan. Kag sa nagligad ba hindi ula patay ang picturanay namo ni Pastor Nieri sa to sa anniversary nila. Galing kay pagtuparay namo nga duha do masubin pa sa tulukon kaysa sa akon ha. Do hindi amo. Ma'am CJ Christine Morcelius Bacornay. Maayong aga gid. Okay, Sir Robert Tisulgon, good morning kay Pastor Jume Gutierrez. Sino si Pastor Jume? Always young looking gini ha. Young looking, ha? Ang iba niya nagakayang og pero si Pastor Jume young looking. Sila ya Pastor Pasko ako. Wala pa, October pa lang. Kay Ma'am Cyril Labadya Batigas maayong agagid. Sila niya mailang pagpumati sa mga taga Potter's House Christian Fellowship Western Visayas. So, may mga agad sa inyo. Kay Ma'am Grace GV, good morning, good morning. Ganda sa inyo, good afternoon. Ano may anong nalain ng atong lugar, no? Sa Pungsod, Kalibutan. Sa Bilog, Kalibutan, ah. Ma'am Jasmine Kwaikong, mayong agagid. From Bohol. Uy, siya na! Maadyong buntag diha sa Bohol. Atong mga kaigsaunan diha sa Bohol. Maadyong buntag ninyong tanan. Kung makadto ka mamayanan sa Bohol. Amo ning Cebuano, nagkalain-lain lang ni mga Cebuano. May Cebuano nga puro Y. May Cebuano nga puro L. May Cebuano nga puro J. Adyaw ba dya? Makadto ka sa Bohol. Adyaw ba dya gajod? Sa Cebu na ya, ayaw ba ya gayod? May parte naman sa Cebu nga puro L naman. Ang Sinibuano, puro L. Ang Kalamatis, nagkalatkat sa bulongbong. Ano yung nakalainain na yung mga Sinibuano, mga binan. Depende kung diin ka nga parte nga isla. Kung sa Bohol ka, kung sa Leyte ka, kung sa Cebu ka. Depende kung sa South, sa North, sa East, sa West. May dagat, sa may bukid. Amo mo di si Negros. Si Negros ya, sa Oriental, ang Sinibuano, isa lang, ang naglain-lain lang ang tono. Lain ang tono sa Bindoy, sa Mabinay. Lain ang tono sa Dumaguete, lain ang tono sa Tanhay. Pag-abot mo naman sa Siquijor, daw medyo lain naman ang tono doon. Sa Canlaon, lain pagid ang tono. Medyo may mga diferensya sa tono. Okay, Nanay Virginia Arabilo, maayong good morning. Sili niya, Professor, good morning. Ang 13th month sa SSS, first week gidna sa December. Ara na siya dayon. So kun pwede pa lang jutay lang agwanta. Agud ma-enjoy mo gid ang 13th month mo kun mag-abot. Yes. Mga pinaka importante sa tanan no. Sa mga naga-enjoy sang 13th month sang SSS ha, jutay na lang be. October, November, mga 2 ka bulan na lang ah, mga 60 days na lang. Dasing lang na ya. Takabalugan ng September tapos dayon. Si Ricky Olimpo, mayong aga sa Capitolio, Pasig City. Tristan Wyatt Gulay, sir, mayong aga si mo. Ma'am Eda Kunroy, good morning. Siling ni Sir Jules Sol, gina, Pastor. Siling balasang kanta, tawanan mo ang iyong problema. Madaling ka doon. Ngayon na papatar mo guro, permiser, mag-drive ka. Pero ka, kung kakadlaw ka, nga wala rason, ate, may problema gin. Nag-aisanon ka, ate, may problema gin. Oh, may problema. Oh, malang galakat ka sa dalahan, malang gulpil ka. Ate, something is wrong siling ni Sir Jules. Dako gid ang problema. Oh, hindi nakakakadlaw sa imo problema, kay ikaw na ang problema. Gapang haboy ka na dayon bato sa mga galabay ng motor. Ay lang nung wala patagalambot sa muna, no? So, hindi gigamo magpagutom, mga kabiyanan, ha? Bahala, pigado, pangabuhi, bahala, krisis. Ha? Ang technique na mga biyanan para hindi magbuang, hindi magpagutom. Ay, kung magpagutom ka gani, ibaw daw lapit-lapit ka gid sa pagkabuang. Ha? Kay ang utok sang tao, lain ang wiring sa utok sang tao mong kung hindi mapakaon, ha? Gabuang ta eh. Gaali, si Cebuano, may term na eh. Gaaliwaras. Ha? Gabuang ta kung hindi takakaon eh. Ha? Sugod-sugod lang na, pero mayroon sa sakit sa ulo. Doon, hindi na ko ka, no, doon lang. Muna, di ba, kung may asawa, may bana ka mo, kapin pa kung pagpuli sa balay, wala tinigang, wala sudaan, anong ginahimu nila? Gama, uy, kay wala pagkaon, gutom, gabuang ang tao kung gutom. So, teknik na mga biyanan, bahala pigaw ang pangabuhi, oh, bahala krisis, importante di mo pagutom. No, kung may may bugas ko, tangi lang ang kalamay. Kundi nagka-diabetes patanoon. Okay lang na. Basta hinahinay lang. Ma'am Isada Rosario, good morning. Kay Sir Alberto Norbing Loreno sa Talisay City, always ginagapamati sa aton. Kaupod sa iyang mga kabanay, mga kaupdanan dira sa Talisay. Kay Brother Randy Lisagis, Brother Chad Pahilanga, Brother Jonathan Apawan, good morning dira sa inyo. Kay Ma'am Teresita Gravanza, maayong aga, from Iloilo. Uy, good morning rin sa inyo. Kay Sir Ferdinand Istoria Rio, shout out sa bata ko si Jepter Istoria. Happy birthday!
2: Happy birthday!
1: Now, mga nag-birthday sa Oktubre, mga biyanan, medyo may palitsyon gina sila pirmi. Oh, si Ma'am Roslyn Pantonial to nagliga daw, may palitsyon to sila gamit na yung napapa, no?
2: Happy birthday!
1: Wala kami kakadto kay sako di ang hilikuton eh. Sako din saan ito? Sa Lunes. May lunch kami di sa station sang Lunes as a celebration man sang naghimo sang anniversary special. Oh, salamat sa mga sponsor sang Lunes. Gili, no? Ma'am Alicia Perez Garcilan, good morning. Ma'am Ninette Pisaga, mayang aga. Sila niya gadulom ang kalibutan. October 1 pa lang, panugod sang maskara, maulano na doon. Blessed day to all listeners of ONP. God bless to all pastors and staff of DOVS. Pastor Mark Pisaga, good morning sa inyo. Sadya ni mga biyanan, no? Storyahan din ibalang maskara karon. Kay, I mean, may mga project sa Bacolod nga ginahimo, ha? Ang BCGC, or commonly known as NGC, Bacolod City Government Center, kag ang plaza natun. Ibalang mga mga budget ng mga projects, mga biyanan. 300 million pesos. Ha? 220 million sa BCGC, 80 million sa plaza. Okay? 300 million ang budget sa mga biyanan. Sino niya ang nagpaubra? Sino di inihalin? Ang short answer, di inihalin sa city, mga biyanan. Halin sa Tiesa. Ano ni Tiesa? Karoon, i-discuss na para magul nga maintindihan, gina nato, no? Sadya ni kay doon may problema, eh. Ma'am Grace GV, siling niya, basi may high blood. Tapos, sir, kung adlo-adlo, baboy. Hindi, ang ginahibo ko, para hindi ko may blood, ginalakot ko sa utan. Oh, ginalakot ko sa utan. Ang baboy, oh, ginachap-chap ko na yan, ginagagmay ko. Ginasagol ko sa kalabasa, ginabutangan pitsay. Ano na ko nung pangluto? Dapat naligay mo yun, nga hindi tao yun, sinamong nga kalabasa, ang may pitsay, nga gingisa mo. Oh, pero sa Cebuano, namit-namit na mong kalabasa, nga may pitsay. Son kiss, butangan mo pa sing sayuti. Bao sa Cebuano, namit-namit na mga biyanan. Ang tawag na si Cebuano, sari-sari. O, munang sang utan ngayon na. Namit mga biyanan. O, isagol mo sa kung aga, munang ginahimaw, nabutang ko sa kalabasa. Kung gabi, ginabungida butangan ko kamuti, ginabutangan ko pitchay liwat. Marato ang pitchay sa bagsakan namin, tag-tag kilo. Oh, pitchay liwat. So, may, kung may bisol ka, butangan bisol. Oh, doon palaputon mo gid blaho, no? Pabukalan mo dugay ang bisol mga biyanan, pabutang mo sa baboy mo. Oh, oh. Doon magutong ka na lang mamaminsar. Pero kung naiblad ka, ate, likaw-likaw lang anay sa baboy, ah. Likaw-likaw lang. No? Sabaw-sabaw lang anay. Kailin kay biskin sa baboy, makahiblad eh. Ang utan lang anay, kauna. Ang utan lang, ang pitsay lang. Ah? Teknik-teknik lang, teknik of love. Oh, kay Tita Mary Alarcon, maayong aga. Kay Tito Bibs, nga ari kami upod sa piyak. Ah, ikanag-upod ka na sa piyak balay. Nagapamahaw, tinulang isda kagpaksyo. Bo, pero tiga namit na pamahaw ba? So, nagligad, kikita ko lang na bilang mga pinakas ng isda. Bo, nakakanamit. Galing kay paglanta ko sa presyo. Bo, kanamit man. Hindi na lang. Baboy lang ta. Baboy lang ta, baboy na lang. Oh? Sa una, kamasilig ka, bugra. Ano sa daan nyo? Baboy, bugrabe nga mga ranon sa inyo, no? Baboy nyo sa daan. Subungi, amulan na masarangan sa tao. Tag 15 kilo, magsiling ka isda ganit. Tag 400, tag 500 ang kilo. Bumanan na naman. No, siling niya, October na. Ha? Dalawang buwang tulog na lang, Pasko na. No? Kahit mahirap ang kalagayan ng ating bansa, but still, our God is our refuge and help every moment of our lives. Mati lang kami sa imo. Makakadlaw na kami, that's life, we're here today and gone tomorrow. Favorite song ko na. Favorite song, we're here today and gone tomorrow. Tsaka ano, ano? Ari kita si Bong, boss, why not ati? Anong himuunta? Kundi i-enjoy nato ng kabuhi natin in the right way. Ha? Suno sang pulong sa Ginoo, kag sa inchak na ang pagkabuhi man. Ma'am Melanie Aison, mayang aga. Ma'am Miriam, miss me, good morning. O, kag sa kay Brother Nathaniel Bandiola, kag kay Antonio, kay Sir Antonio, miss me. Listening right how right now sa Cebu na Gimaras. Maayong aga sa inyo talang. Kay Ma'am April Dulman Roa. Maayong aga. Greetings ba sa family ni Geraldine and ni Cecilia sa Tarlac. Uy, magandang umaga po sa inyo dyan sa Tarlac. Kay Ma'am Lorena Lizare. Good morning, Gid. Siling niya, Kylie Greet. City Harvest Church uy, sa Talisay. Always listening here on the YBS. Kay Ma'am Eleanor Duresa, kag sa bilog nga panimalay Duresa sa Haniway, Iloilo. Good morning, Duresa, inyo. Kay Nanay Connie, Tatay Benny, Doc Rasha, Daniel, Daryl, and Diana. Kay Pastor N.N. Nabid, kasi na ng mga members sa City of God. Kay Mami Klein Kaskalya, Daddy Sammy Kaskalya. Sa kay Tito Jimmy, Joanne, Jason, Jana Pescadera. Bilog nga pinamalay Pescadera, mayang aga, Duresa, inyo. Ma'am Edith Pabalate, mayang aga. Sa tanan siling ni Ma'am Edith, let us face this month with total confidence to our Heavenly Father, who is the source of all we need. Trust the living God in every situation of life. Naman yung tsakto ya. Mabis ka rin sitwasyon, salig na ito sa Ginoo. Ha? Ma'am Nympha de la Torre, good morning. And kay Ma'am Elizabeth Amantoy Himoto. At ang mga biyana, andra sa Ibim Golona, no? Kay Ma'am Mitchell Absalon family, kay Nanay Elsa Casolevon family, kay Ma'am Sonia Aguilaran family. Yeah. Natapos gin man ta sa pagpanaw niya. Kag alas 7:39 bentis sa magbrayon, wati kita anay sa aton nga pabaon sa sinigala. First Samuel chapter 1 verses 1 to 20. This is the story of Hannah. Okay? Si Hannah mga mayanan, ang iyang desire ang magkaanak. But year after year, wala gid sila, hindi gid sila makabata sa iyang bana. And sa unang atiyon niya, kumasiling kayang barren ka, no? Or baog, amo ng term, hindi ka kabata, ginalantaw na nila nga curse. Kaya ginalantaw nila nga ang bata, blessing ginaya. So kung wala ka bata, sa unang atiyon, especially sa context ng mga Hudiyo, mga biyanan, ginatulok nila na nga curse. And her pain was made even harder tungod kay ginayaguta, kag gina-provoke siya ni Penina. Okay? Isa kadlaw, si Hannah nagkadto sa templo sang Diyos. The house of the Lord. And when she came there, she was deeply distressed kag instead nga ano na namin no kiss abla sa ato kabuhi. Instead nga nagmagpretend kita nga okay lang kita, no? Nagpautwa siya sa Dios. She poured out her heart before God. Nagpautwa siya. Now si Eli, ang pari mamayanan, no? Ang tatay ni Hupne kag ni Pinihas, no? Si Eli at first daw na misunderstood niya si Hana. Ha? Abi niya nga si Hana hubog, di grabe pa utwa siya, nablang kun hubog ka grabe ka gid man maghibi, di ba? Kun wala ka na hubog, di ka gid maghibi, bisikan anon ka. Pero pag hubog mo, pag hubog ka, ha? Perti hibi mo. Abi ni Priest Eli, hubog. Kay grabe gid yung hibi niya, grabe pa utwa siya, grabing intensity siya pangamuyo. Ha? Pero gin-explain ni Hana, ang iyahambal ang iyang words, I am a woman troubled in spirit. Ha? So, nangamuyo siya, wala siya nag-perform siyang manami nga pang muya. Nga amay na mong ngalingit noon, nag-amo na, di ba? Kung nag-pangamuyo kita, daw ga-perform kita siyang nami, nagamit ito mga nami, ng mga tinaga. But this person, Hana, she was simply bringing her broken heart sa tubangan sa Diyos. Ha? And you know what? After nga nangamuyo si Hana, something changed. Ha? Wala nagliwat ng iyong sirkumstansya pa. Wala pa na bata ang iyong bata. Wala pa siya nagbusong. But Hana went away with renewed peace. Okay? So ano gali mong biyanan? Kung magkapangamuyo, tagali. It's not always bilang nga, Lord, liwat akong sitwasyon. Kaya kabalo ka mga mga biyanan, ang una nga ginaliwat sa Ginoo kung nagkapangamuyo kita, kita mismo. Okay? So after niya magpautwa sa Ginoo, after niya pangamuyo, may kalinong siya. I don't know kung na-experience yun. I've experienced this many times. Nga nablang, you have nowhere to go. All you can do is to pray to God. Ginoo, ha? Wala nagig ko. I'm totally drained, totally empty. I have nothing left. It's all up to you. Oh. After mo pangamuyo, daw may something kakaiba. Amo nang ginambal ni Apostle Paul, ha? The peace that surpasses all understanding. Okay? Hindi mo na yan ma-explain kung nga amay mo ka nakalinong. Wala man may nag-abot sa imong something. Wala man may bullying nag-abot sa imong. Pero ang kalinong niya aras sa tigipo sa iyon mo, I don't know if you experience that. Pero mo na experience ni Hana. And later on, another good thing pag na natabo sa iya, kay ginsabat si Ginoo iya nga pangamuyo. And after pila ka months, she gave birth to Samuel. Kabalo na ko mo kung sino si Samuel, di bala? Si Samuel ang gingamit gin sa Ginoo nga iyang alagad. Now, ining story ni Hana, mga biyana, nag-remind sa aton, nga kisabla sa kabuhi, sa aton kabuhi, ang unang nga sabat nga ginhatag sa Diyos sa aton is not a changed circumstance, but a changed heart. Nga natun-an naton nga magsalig sa iya samtang nagahulat kita. Oh. That's why in 1 Samuel chapter 1 verse 15, si Lini Hana, I have been pouring out my soul before the Lord. Now, lessons. Number one, you don't have to hide your pain from God. Si Hana, wala siya nagpretend nga baskog siya, nga okay siya. Ngamuyo siya, nagibi siya, napautwa siya. Situbangan sa Diyos. Di pastor, wala kabalo ang Ginoo sa kaklatabo siya kabuhi. No, kabalo ang Diyos sa kaklatabo siya kabuhi. Muna gani, nga wala rason nga itago na ito ng ato nga balatsyagon sa tumangan sa Diyos. Be as you are when you come to God. When you pray, pour out your emotions to God. Kanami manino nga style blaw. Okay? Because prayer is not pretending that everything is okay. Prayer is bringing what is not okay sa Diyos nga kaya magpasan, maglukdo sa sininga mga bagay. Number two, pour out your heart, not just your words. Ining pangamuyo ni Hana, mga mena, naghalin siyang kaibuturan, siyang kaidaluman, siyang iyang atigipasuon. Kisabla, ito nga pangamuyo, routine, no? And sometimes I'm guilty of this. Nga mga muyo kabla, Ginoo, salamat sa siningadlaw, salamat sa siningaga, update, ito'y kami sa nabilihan ng mga inuras yung mga tinuon. Lord, buligi kami. Although ka general, bala, sometimes guilty kita. Many times, hindi na sometimes, guilty kita sini. Kay, ga ano gusto naton bala when we pray daw ka dukada siglang. Now, there is nothing wrong with those prayers, mga binan. But there are moments, ha, sa aton kabuhi, ng ang Diyos nag-iimbitar sa aton to come deeper and honestly say, Lord, nasakitan gig ko. Lord, di ko kanchindi. Lord, nakapoy na gig ko. Lord, kinanglanta ka. Ha? I don't know if you pray those kinds of prayer. Kisa, hindi nga mga tinaga, gagawa lang ni sa aton mga baba kung ital-ital, lagi tablaho. Ha? But you know what? Pour out your heart, not just your words. Number three, peace can come before the answer. Oo. Now, notice something beautiful, mga binan. Ang ginambal ko blagagina, ang sirkumstansya ni Hannah, wala pa nagliwat immediately after her prayer, but she left the house of the Lord differently. May renewed peace sa iyang ating ipusuon, mga binan. Kaya gin-interest niya sa Ginoo ang problema eh. Ginoo, ni kuni kisarang, amo na ni. Tapos sinungon, mag-anay mo, tagipusuhon, mag-anay mo, kay ato na sa Diyos eh. Ha? Gintugyan mo na siya. Amo na nga ni siling, many times in the Bible, no, not just in the New Testament, but in the Old Testament, many times ginambal, cast your burdens, your problems to the Lord. Ha? May ginambal nga ina sa Old Testament, may ginambal nga ina sa New Testament. Ha? And that is an important lesson, mga kabiyanan, para sa aton. Ha? Kaya ginaliwat si Ginoo, kisabla, ginaliwat niya sitwasyon, yes, namina. Sometimes he changes our perspective samtang nagahulat kita. Either way, mga kabiyanan, ang Diyos is always at work. Number four, waiting does not mean God has forgotten you. Kung nagahulat ka, lawig na hulat mo. Ha? Anumdum to, basi nalipatan ako sa Ginoo. Hannah waited for years. Huh? But God's silence was not God's absence. Again, we are reminded just in a story nga ang timing para sa Diyos lain kaysa aton nga timing. Gusto naton subong or buwas, dapat ara na buwas or da. Kasi ano naton gusto sa aton nga schedule, sa aton nga timing. But His silence does that mean nga ang Diyos wala naguntat na pamati sa aton. Huh? It does only mean nga hindi mo pation or hindi gina para sa imo. Huh? So, I don't know, mga binan, but we need to take a few quiet minutes sa sininga mga tinimong sa itong kabayan, sa sininga ng lablaw. And hambal na itong Ginoo kung ano ang nagpabugat sa itong tigipusoon. Ha? Hindi mo na kinanglan sa mga manami ng mga tinaga. Ha? Pautwas lang si Ginoo, then leave the burden sa iya. Hindi mo na itong makuha ang sabat na itong sa sininga ng lablaw, but we can have the assurance that God hears us today. Alas 7:49, mga biyana, natin sa mga biyana, mamati kita na sa pipila ka mga panunod. Dabla ka tingmaliin, mabalik pang oras na, Pilipinas.
4: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iya tinuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, piliun naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaamligan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad. Ini nga pahanundom gikan sa 1233 Radyo, DYDS.
5: Ara sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.
6: Ang sabi sa Psalm 92 verse 1, it is good to give thanks to the Lord. Sinimulan mo ba ng pagpapasalamat sa Diyos ang araw mo? Sa Pilipinas ay may tinatawag na buena mano na ang ibig sabihin ay unang benta o kita sa loob ng isang araw. Ang literal na kahulugan naman nito sa Spanish ay good hand. Pero para sa akin, ang totoong magandang panimula ng araw, ang totoong buena mano ay ang pagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, katapatan at pagmamahal. Being grateful is good for your heart. It is also good for your relationships, sa trabaho man yan, negosyo o personal mong buhay. Be grateful. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang sabi ng manunulat na si Charles Dickens, "Reflect upon your present blessings, of which every man has many, not on your past misfortunes, of which all men have some." Totoo namang napakarami mong bagay na dapat na ipagpasalamat sa buhay. Ang taong mapagpasalamat ay higit na masaya, mas positibo, at mas magaan katrabaho. What are the benefits of being grateful? Una, being grateful gives you the right focus. Kapag ikaw ay mapagpasalamat, nakikita mo ang mabuti at positibo kahit na hindi ideal ang iyong sitwasyon o kondisyon. May sakit ka na at nasa ospital, pero nagpapasalamat ka pa rin sa provision ng Diyos para sa iyong pagpapagamot. Nagpapasalamat ka pa din dahil nakikilala mo ang mga taong tunay na may malasakit sa iyo. Nagpapasalamat ka pa rin dahil natututo kang higit na magtiwala sa Diyos at hindi sa sarili mong lakas na pwedeng mawala sa isang iglap. When you are grateful, you focus on what is right and praiseworthy. Pangalawa, being grateful gives you a light heart. Nakababawas ng bigat ng puso at kalooban ang pasasalamat. Minsan may sumulat sa akin dahil bigat na siya sa trabaho niya. Ang sabi ko, oo nga't mahirap ang trabaho mo, pero subukan mo ngang bilangin ang mga bagay na pwede mong ipagpasalamat dahil nandiyan ka sa company ninyo. And when this person started counting his blessings, he started to be grateful at nagsimula ring gumaan ang kanyang pakiramdam. Palagi kang pwedeng mayroong ipagpasalamat diyan sa trabaho mo. Make it a daily habit to be grateful. At pangatlo, being grateful gives you healthy relationships. Masarap katrabaho ang taong marunong mag-thank you. Magaan kasama ang taong grateful kaysa doon sa ginawa mo na ang lahat para sa kanya, may reklamo pa rin. You want your relationships to improve, kaya matuto kang magpasalamat. The Bible didn't say it is good to give thanks for no reason at all. Totoong mabuti ang maging mapagpasalamat. It is good for your heart, it is good for your focus, it is good for your relationship with God and men. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
5: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Tugon. Serbisyo publikong aksyon.
1: Yellow, orange, red. Iyan ang kulay ng babala ng pag-asa. Tinutukoy ng mga babalang ito ang tatlong level ng lakas at buhos ng ulan at posibilidad ng pagbaha. Yellow, ibig sabihin ay monitor. Magkakaroon ng pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras na may posibilidad ng pagbaha. Manatiling nakatutok sa kalagayan ng panahon. Orange, ibig sabihin ay alert. Magkakaroon ng mabigat na pag-ulan sa susunod na 1 hanggang 2 oras. Maghanda sa posibilidad ng paglikas. Red, ibig sabihin ay evacuation. Kung ang babala ay nasa red, ibig sabihin ay mayroon ng matinding pag-ulan at pagbaha. Nararapat ng lumikas sa mas ligtas na lugar. Tandaan, yellow, orange, red. Kung tatandaan ang babalang ito, mananatiling ligtas sa oras ng sakuna.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Kaibigan, ang mga punong iyong pinutol ay bahagi ng likasyaman na hindi natin minana sa ating mga magulang. Bagkus ang mga ito'y hiniram lang natin sa ating mga anak. Nakasalalay sa ating mabuting pangangalaga ng kagubatan at iba pang likasyaman ang kanilang kinabukasan. Pangalagaan natin ang kanilang kinabukasan. Magtira ka naman, kaibigan.
1: Ito'y hatid sa inyo ng DENR, Picard, KBP, Philippine Information Agency at ng himpilang ito.
2: Tingog publiko.
3: Oras na, Pilipinas!
4: Nakabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8:01 mga kabayanan. Ma'am Lucita Aligrado, maayong aga. Kay Ma'am Rebecca Julian, maayong aga gid. O kay Pastor Germán Tolimao sa Rio Vista Fundamental Baptist Church. Good morning dira sa inyo. Kay Ma'am Elvira Tolimao, maayong aga dira sa inyo, no? Fundamental Baptist Church sa Rio Vista. Kay Tita Zu Valero Turicampo, kagatang mga kabayanan dira sa FBC. Good morning man dira sa inyo, tanan. Si Robert Escobin and bilog ang Pilimala Escobin, may aga sa inyo. Kay Ma'am Feg, Nanay Lumen, good morning. Okay, so arin na mga biyanaan sa mga bayan sa itong tingog publiko. Suryahan, tribulang project dari sa Bacolod.